0: Okay, doon sa mga affidavit nyo, maging kay Sergeant Gotesa, kinikwento niya yung sa Valle Verde. Pwede bang ikwento niyo yung buong proseso ng delivery para lang malinaw? Yung nakakaalam nung nagiging buong proseso ng delivery, paano ba yung unang bilangan? Sige, go ahead.
1: Ako sir, nakasaksi ako isang basis. Kasama ko si Mark at saka dalawang security. Ngayon, si Mark lang nag-iisa. Sabi ko, Mark, ikaw lang mag-isa. Tulungan na kita magbilang. Mga 8 malita. Tapos, dun sa loob ng Valle Verde, pumasok ako, tinulungan ko siya ng pagbilang. Madali lang pagbilang sir, yung 1M, nakalastigo siya, nakatali. Yung pagbilang sir, by 1M. Sa isang malita sir, mga 40 to 50 ang ilalagay.
0: Okay. So, sa Valle Verde, ang umpisa.
1: Yes, sir. Kapag may delivery doon sa Valle Verde, bibilangin muna ng mag-receive sila ni Mark Tiksay o kaya si John Paul Estrada. Pagkatapos noon, dadalhin sa Horizon Homes. Yakyat doon sa 56 sa condo unit ni Boss. Pagkatapos noon, mga ilang araw, ibababa naman, i-deliver.
0: Okay. Sige, go ahead.
2: So, maliban doon sa, sir, from Valle Verde, mayroon din po, sir, minsan nang gagaling sa mga bangko. Like, BDO, Land Bank, asaka PBCOM, sir. So, sa mga bangko na yan, minsan, bangko, dinadala sa opisina ng SunWest Incorporated, dyan sa may Tektite Building. Then, mayroon din po nangyayari, from bangko, dinadala po mismo doon sa Horizon Homes, sa unit nila Boss Saldico.
0: So ang ibig nyo sabihin, merong nagdadala ng pera sa Valle Verde. Tama?
2: Yes, sir.
0: Sino yung mga yun? May nare-recall ba kayo o may nagdadala lang?
3: Ang naalala ko, sir, yung natandaan ko yung...
0: Hindi kailangan may pangalan. Kasi nung naalala ko, yung binanggit ni Orly, sabi niya si Congressman Eric Yap, nakita niya. Isa lang naman yung nabanggit niya. Yung iba hindi daw niya kilala. Pero sabi niya, doon daw ang bagsakan ng pera.
2: Totoo po yan, sir. Doon po yung pinaka-hub delivery point doon sa 28 Dragonfly Corner Ladybug sa Valle Verde 6 sa bahay ni Boss Aldi.
0: Sarge.
3: Sir, natandaan ko yung nag-deliver dun sa Valle Verde po. Yung si Congressman Gardiola po. Pero hindi siya nag-deliver, yung mga tao na lang po.
0: Nag-deliver ng pera. Paano mo nalaman kay Congressman Gardiola?
3: Kasi po, dati ako nakatrabaho dun, nakiala ko yung driver, tapos yung nag-deliver po dun.
0: So okay, magmula Valle Verde, dadalhin sa Horizon. Binanggit mo bangko. Bangko.
2: Yes, sir.
0: Magkano yung mga withdrawal na yan?
2: Minsan, sir, nag-withdraw kami ng mayroon minsan 2 maleta, 4 na maleta, 5 maleta. Ganun po, sir.
4: Tapos ka na?
0: From there, Horizon, deliver sa mga lugar. Tama?
2: Yes, sir.
0: Doon sa mga Horizon, mula sa bahay ni Saldico, kanino yung pinakamalaking delivery?
2: Kay, sir, dating speaker. Siguro, sir, sa 90%, sir, ng mga delivery. Sa kanya po yun.
5: Hello, sir. Sir, na-experience ko din dito sa, nag-pick up kami ng pera sa Land Bank, Pasig City Hall. Nag-pick up po kami dyan ng 25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng dyan, mahigit 2 oras. Inantay namin yung 2 armored car. Noong Marso 28, 2025, ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung AA ni Boss, Tapos si Bernard Tobi saka si Master Lupian. Sinabi ko pa nga sa kanila na baka ma-plot tayo kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa van na hawak ko. Ang plate number nun, NHN8729. Dinala namin sa bahay ni Boss sa Valleverde. Yun lang po.
4: Singit lang po ako ha, dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO, pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya.
0: Okay. So, balik natin dun sa picture, no? Yung kanina. Ayan. Ano to? Dami ah. Paki-describe kahit sino.

0: Express Corporation po.
1: Saan tong office na to?
0: Sa Tektite po, sa may Ortigas.
1: Ay, hindi to Bali Verde.
0: Hindi, hindi po, sir.
1: Ah, hindi. Next. Saan to?
0: Doon din po yan, sa office din po yan, sir.
1: Meron ba kayong money counter o ganyan na lang ang bilangan?
0: May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nakagip sa kwan. Pero minsan, sir, ang kwan kasi niyan, sir, pero po yung bilang, sir.
1: Eto, tanong lang. May mga oras ba na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? Kunyari, magre-reklamo kay Mark o kay Paul. Kulang.
2: Meron, sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po, na minsan kulang po yung delivery.
1: Magkano daw kulang?
2: Hindi ko lang kung magkano, sir. Million din nawawala, sir.
1: Ah. Isang beses lang nangyari yun?
2: Hindi lang isang beses, sir. Bawat delivery po kulang. Pero sir, di kami gumawa nun ah.
1: Oh,
2: eh, nagbibilang.
1: Oo nga.
2: Paldo sana kami ngayon, sir.
1: Ayan, saan to?
2: Tektite office din yan, sir.
1: Tektite pa rin.
2: Yes, sir. Yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa Tektite, dinadala sa Horizon Homes, sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official na mga gobyerno, sir.
1: Next.
3: Sir, yan sa building ni Senator Soto. Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan dyan, si Badilla. Si Lobin Badilla.
1: Sino tong kinuna mo na litrato?
3: Ako yan, sir, nagkuha.
1: Ah.
3: Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na aboard na kami, sir.
1: Next.
4: Tore, oh, tore, oh.
0: Ito yung concert.
1: Kayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama.
0: Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20.
1: Teka, teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige, go ahead.
0: Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Inumpisahan na kaming 24. Inumpisahan na po kaming kausapin ni General Tore po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bali yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles dun po sa office niya.
1: Sa Raffles?
0: Makati po.
1: Office ni General Tore o ni Saldico?
0: Unit po ni Boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung secretary niya po, si Analisa Gaspar po.
1: Sir. Secretary Nino?
0: Ni General Tore po.
1: So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico?
2: No sir, parang ginamit lang yan sir na pang-established unit namin na kakausapin kami sir.
1: Diyan kayo nag-set ng meeting?
2: Yes sir.
3: Yung time kasi na yan sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin sila pa ni dating speaker at saka si Busaldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala namin si boss pang nagpupundo diyan para ma-hold the line kami, sir.
1: Para hindi kayo lumabas.
3: Opo.
1: Sino-sino itong mga nandito?
0: Yung dito po, yung naka-gray po, si kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po, yung ulo po, si Tap Voluntante po, kasama rin dyan po. Actually, sir, marami kami dyan. Mga 15 kami, sir, na pinapirma po ng NDA po, non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po.
1: So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gotesa.
3: Individual. Yes, individual yun, sir.
1: Kaya nga, individual affidavit, pero isang yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gotesa. Tama?
3: Opo, sir. Tama.
4: Tama po, sir. Tama.
1: Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan?
0: Eh, yung time na inaamon niya si, ano, sir, baste ng boxing.
1: Kaya ganyan ang posing nyo.
0: Yes, sir.
1: Next.
0: Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin.
1: So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Diba? Napapirma.
0: Ang ginawa kasi namin nun, sir, nag-usap kami yung 15. Hindi kami pumirma nung time na yan, sir. Ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir.
1: Napapirma?
0: Yes, sir.
1: Ano pa ang pinangako sa inyo dyan?
0: Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos, yun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga... Hindi na po kami lalabas.
1: Hindi, mabuti.
3: Katunayan niya, sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. Mga 28 mga tropa na nandun ngayon, sir.
1: May 28 kayong kasama nandun sa agency ngayon?
3: Opo, sir.
1: Wala namang pananakot.
3: Eh, yun, kasama. Hindi naman masabing pananakot siguro, sir, kasi parang doon na pinangakuan ng trabaho, saka hindi na magsalita. Ganun, sir.
1: Sarge, go ahead.
5: Sir, karagdagan po doon, sir, sa binanggit po ni Sarge Baupan, sir, regarding doon sa cellphone. Bali, ang nangyari po niyan, sir, nagkaroon po dyan, sir, ng majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa, sir, yung kay Sarge Baupan po, sir, ay iPhone 16. Ito naman po yung isa, sir, is Samsung S25 FE. Nung ni-research ko po ito, sir, nilance po dito sa Pilipinas, sir, ng September. Tapos binigay po ito, sir, tama po sila si Sarge Baupan, sir, na naging buy-batch po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. So, ang binigay ko po doon sa kanila, sir, ay yung luma, kundi yung bago kong binili, sir, na cellphone. Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Tapos po doon sila sa Elite, sir, sa pagkakaalam ko po, sir, 29 po, sir, yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinesa, sir, nung December 19 until hanggang March 15, sir. Andun pa po, sir, yung iba, sir, na mga kasama namin.
1: So tingin nyo kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon?
4: Yes, sir. Basta may pasumpi na, sir.
1: Sorry.
5: May tumawag po sa akin, sir, yung kabats ko na dating pinasok ko, sir, sa Elite. Tumagal po sa sir doon ng mga 1 week lang ata, sir. Nung nag-video call po kami, nung nag-video chat, sir, nabanggit niya sa akin, sir, na sabi niya, Meg, yung Elite wala na doon sa dating place dyan, sir, sa may Guadalupe. Di tinanong ko siya, sir, sabi ko, may alam ka ba, Meg, doon sa kung saan sila lumipat? Sabi niya, pagkaalam niya, sir, dito daw po sa may bagong kapitolyo ng Pasig, sir, lumipat yung Elite, sir.
1: Okay. Meron pa ba? Balikan ko lang, ha. Pakiulit nga yung dun sa Land Bank at saka BDO para lang ma-record natin yung mga withdrawal. Kasi importante ho yun. Magagamit later on ng as part of evidence. Okay, go ahead, Sarge.
4: Yes, sir. Totoo po yan.
1: Saan Land Bank to?
4: Sa, ano, sir? Sa may DepEd. Diyan sa may
1: dito lang.
4: San Miguel Avenue, sir. Then
1: Pasig.
4: Yes, sir. Pasig. Then yung BDO, sir, dyan sa may Alphaland Building, Alphaland Building, dyan sa BGC. Malapit po sa St. Luke's.
1: Okay.
4: Then yung PBCom, sir, dyan po sa may Meralco. San Miguel Avenue, sir, yung PBCom. Yung Land Bank, sir, sa Meralco Avenue.
1: Minimum na withdrawal dito, isa, dalawang maleta.
4: Dalawa, sir, ang pinaka, ano dyan, sir, dalawang maleta. Yes, sir.
1: Pag pumunta kayo doon, nakukuha nyo na yung perang buo o paano?
4: Sa experience ko, sir, na nung pumunta kami, sir, sa dyan sa Land Bank, papasok kami doon, sir, sa pick up na lang, sir. Bali, pumapasok kami doon mismo, sir, sa loob ng DepEd. Then doon mismo sa likod ng Land Bank, sir. Doon, sir, nilalabas yung pera. Meron din po, sir, doon mismo, sir, sa harap.
1: Pag nilabas, nakabaleta na o paano?
4: Nakabaleta na po yun, sir.
1: Minamaleta ng Land Bank?
4: Oo, sir. At saka yung dalawang babae, sir, kasama sila, sir, sa pagbibilang eh. Si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz.
1: Itong dalawang babae na kanina?
4: Yes, sir. Yan ang malimit, sir, na kasakasama namin pagka nag-withdraw sa mga bangko, sir. Minsan, sir, may nangyari na ihatid namin sila doon sa mga bangko. May dala na kami, sir, na maleta. Then, tatawagan na lang kami, sir, pagka pipick upin na. Ganon, sir, yung kalakaran, sir.
1: Sarge?
6: Yes, sir. Yes, sir. Na-experience ko po yan na tatlong beses po sa PBCom po, San Miguel Avenue, dito po sa may Pasig. Nakapag-withdraw po kami ng dalawang maleta. Kasama ko po si Master Sergeant Lupian at saka yung dalawang staff ni dating Congressman Saldico, si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz. Bali, pumasok po kami doon. Ako yung driver noon. Pumasok sila, dalawang empty na maleta na

0: na may lamang pera.
1: Ang lahat ng loading sa likod ng bangko. O at least may secret
2: entrance. Sa likod, sir, ng bangko. Kasi hindi pwede sa San Miguel Avenue doon sa harapan mismo.
1: Okay.
2: Tapos na-experience ko rin sa, ano sir, sa May Land Bank, malapit dito sa DepEd mismo ng ano, Meralco Avenue.
1: Dyan.
2: Dalawang maleta rin yun, sir. Isang large, medium. Kasama ko rin si May Ann de la Cruz tsaka Kate Villarreal. Yan, na-experience ko na mag-withdraw ng ano, mali-maliit ang pera.
3: So, base sa mga testimonial ninyo, so, iisa ang napatunayan natin na ang opisina ni Congressman Saldico, receiving at distribution. Receiving ng mga kaparte doon sa mga flood control projects, whatever man yon. Ibig sabihin, pagpasok, record. Paglabas, record. Sino may hawak nung ledger?
4: Sa totoo pa lang, sir, may logbook po yan eh. Ang mahawak po ng logbook, sir, si Mark Tiksay.
3: Si Mark...
4: Tiksay po. Tiksay, pati yung mga receiving copy po.
3: Siya may receiving copy?
4: Yes po.
3: So, ang opisina nyo ba may CCTV? Audio-video ba yon?
4: Sa opisina, sir, dyan sa Tektite, mayroon po. Then doon sa bahay po ni Boss Aldi, mayroon po pong CCTV doon. At saka sa Horizon, sir, sa Horizon building, from lobby to basement, elevators, mayroon pong mga CCTV dyan, sir. Makikita nyo po yan, sir, pagka talagang i-request nyo po ng CCTV na yan.
3: So, ibig sabihin, lahat ng deliveries ninyo, may mga nakakuha ng CCTV.
4: Yes, sir.
3: Even it is public place or even it is a private place. And then, proof of deliveries ninyo, pipicturan ninyo, at isesend nyo sa boss nyo, item is delivered. Tama?
4: Yes, sir. Sinesend po sa group chat namin po.
3: So, kaya may mga kuha kayo sa mga cellphone ninyo dahil yan ay proof of deliveries na i-re-report ninyo doon sa opisina o kay Congressman Saldico.
4: Yes, sir. Yung talagang yan po, reporting po namin, sir.
3: So, kung magkakaroon ng tunay na investigasyon, makikita. Tama?
4: Tama po.
3: So, ito yung kinatatakutan nila.
5: Okay, balikan natin yung naunang nag-testify kanina tungkol kay Erwin Tulfo. Gusto kasi niya na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. So, pag-usapan natin si Erwin. Pero maliban dyan, merong bagong pangalan na nabanggit ngayon, eh, no? Si Jude. Si Chis. Hey Jude. Si Judas. Si Kiko. Si George Garcia. Meron pa bang bagong pangalan na hindi nababanggit na alam ninyo?
6: Marami dito, sa pinigit, marami.
5: Okay, sige. So mamaya, siguraduhin lang natin, mabanggit natin kasi yung pagkakataon, baka hindi na tayo makaulit, no? Tapusin muna natin si Erwin. Si Erwin, sabi ng unang testimony, nakatanggap ng delivery, unang delivery, dalawang maleta. Pagkatapos, apat na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun? Sir, o iba pa?
2: Sir, yun sa akin po, sir. Iba pa po yun, sir.
5: Iba pa?
2: Okay. Yes po, sir.
5: Sige. Kailan nangyari yan sinasabi mo?
2: During po ito, sir, ng before senator election, sir.
5: Senador na siya, hindi pa?
2: Hindi pa, sir, hindi pa, sir.
5: Ah, congressman pa lang siya?
2: Yes po, sir.
5: Bago mag-eleksyon o during the time na kasagsaga na?
2: Sir, bago po mag-eleksyon, sir.
5: Bago mag-eleksyon?
2: Yes okay. Po, sir.
5: Matandaan mo, gano'ng katagal bago mag-eleksyon?
2: Hindi ko na po matandaan, sir.
5: Hindi matandaan, okay, it's okay. Saan ulit nangyari yan?
2: Doon po yan sinangyari, sir, sa Mario's Restaurant, sir, sa Tomas Morato, Timog QC, sir.
5: Tomas Morato, bahay niya, opisina niya?
2: Sir, isa po itong ano, sir,
0: restaurant, sir?

0: Restaurant?
1: Yes po, sir.
0: Okay. Ano pangalan ng restaurant?
1: Marios po, sir. Marios.
0: Mario. Sa Marios. Okay.
1: Yes po, sir.
0: Sige. Sino yung mga nandun sa Marios na matandaan mo? Kasama niya, for example, kasama mo. Sino-sino yung mga nandun?
1: During, sir, bali, dalawa po kami, sir, na advance team. Kasama ko po dyan, sir, si Elmer Gagukas, na isa pong security aid din po ni former Congressman Saldi ko, sir.
0: Ano ang dineliver nyo kay Erwin?
1: Yun po, sir, yung pagdating po, sir, ng tropa niyan, sir, doon po yan, sir, nakasakay doon sa sasakyan ni Henry Mobina, yung Eco Alpha Gold 462, sir, yung armored car, sir. Bali, sir, doon po naganap yung transaction yan, sir, doon sa parking, sa labas po ng establishment, sir.
0: Ilang maleta?
1: Dalawang
0: medium size?
1: Yes po, sir, yes po, sir.
0: Okay, yun lang ba yung time na nag-deliver ka ng maleta kay Erwin Tulfo?
1: Yun lang po, sir.
0: Yun lang?
1: Yes po, sir.
2: Sige, ito lang.
0: Nag-deliver ka rin ba sa bahay ni Erwin Tulfo?
1: Yung iba pong kasama ko ata, sir.
0: Hindi, na-testify na dati yung dalawa at saka anim sa bahay. Sige, please.
3: Magandang hapon po, sir, sa lahat na nandito. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tulfo, na ngayon po ay senador na.
2: Saan? Saang address?
3: Dito po sa May Green Hills. Dito lang po, sa kabila lang po. East Green Hills.
2: Yes.
0: Okay.
2: Ito yung nagkaroon ng controversial kalaban ng Homeowners Association, tama?
3: Yes, sir. At dagdag ko lang, sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang mag-ano doon sa loob. Mag-a-approve.
0: Okay.
2: Jen, follow up ko lang, kung bakit sa Marios nag-deliver, kasi congressman pa lang si Erwin Tulfo doon sa ACCIS. Ang opisina ng ACCIS nasa Timog lang. Kaya ang lapit lang doon sa Marios Restaurant.
0: Okay. Yung Marios nasa Tomas Morato, yung opisina nila nasa Timog, malapit doon sa Circle. So andito lang yung Marios, kaya ganon. Okay. Alam mo ba? Kung alam mo, medium size estimate, mga magkano laman ng maleta na yun?
1: Sir, yung medium size po, sir, ay estimated po yung, sir, ng 40 to 50 million, sir, ang isa
0: 40
1: po, sir.
0: To 50 million. Okay.
1: Yes po, sir.
0: Puntahan natin si George Garcia. Hindi ko po ka mag-anak yun, ha? Si George Garcia, kaya ako interested, kasi nung pinailan ko ng disqualification si Erwin Tulfo, dahil natural, hindi natural born Pilipino yan, dinismiss ni George Garcia yung kaso on technicality. And sabi niya, hindi ka nag-attach ng COC. Anyway, hindi yun ang kaso. Magkano, anong dineliver mo kay George Garcia?
1: Sir, yung dala po namin nun, sir, isang hand carry bag po, sir, na kulay itim.
0: Isang hand carry na kulay itim?
1: Yes po, sir. Hand carry bag, sir, na kulay itim po.
0: Mga magkano laman nun?
1: Ang

0: Kung nabanggit po sa akin sir ni Mark ni Martix sir 10 million sir yun sir yung laman sir
1: 10 million
0: yes po sir
1: yun lang ba one time na nag-deliver ka kay George Garcia
0: yun lang po sir
1: one time
0: lang po
1: 10 million doon sa parang bag
0: po sir.
1: Saan nangyari ito?
0: Diyan po sir sa may Dasyang Tower sir sa may along Peria Street corner De La Rosa sir, sa Makati sir.
1: Sa Makati?
0: Yes po sir.
1: Okay, matandaan mo sino kasama niya? Kung kilala mo?
0: Yung driver niya po ata yung sir yung nag-receive na ang hand carry bag sir.
1: Okay. Pero sigurado ka si George Garcia yon?
0: Yes po sir.
1: Bakit mo alam na si George Garcia yon?
0: Sir, kilala ko po siya sa mukha, sir.
1: Kilala mo sa mukha?
0: Yes po, sir.
1: Okay. Alright. Maraming salamat.
2: Thank you, attorney. So, may tanong lang ako, no? Sa inyong lahat, sino ang nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez? Lahat? Ipasa niyo yung mic, ha? Sa delivery ng pera, hindi ibig sabihin kay Martin. Sa delivery ng pera, ilang beses. Sabi niyo, sa secretary, meron. Tama? Tama? Congressman, senador. Tama? Oh, sige, pasaan lang mic. Ilang beses ka nag-deliver ng pera, total?
3: Yes, magandang hapon po. Abali, ako na-witness ko yung pag-deliver ng pera dun sa Aguado, sir.
2: Hindi lang kay speaker, sa lahat.
3: Ah, sa lahat-lahat. Bali, may pinapaano silang mga media. Sa media personality kasi ako na-sign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan si speaker para sa mga media. Through Congressman Saldico. Then, mangyayari, may nabanggit ako nakaraan during Senate Law Ribbon hearing, sir. Yung si...
2: Teka, ano yung nakita? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka?
3: Yes, sir. Pag may mga lakad, sir.
2: Hindi. Eh, sa normal, kasama yung kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong sinasamahan mo almost every day.
3: Yes, sir. Almost every day, sir.
2: Okay.
3: Sige, bali, ito dahil na-open naman to sa mga media personality, dadagdag ko doon si... Ramon Tolfo. Saan? Sa Pro 87 Scout Ganja sa Prologue QC. Marios Tomas Morato, Marios Scout Ganja, number 87 Prologue, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya yung media personality ko na ini-escortan na si Mr. Joey De Guzman.
4: Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang mag-ano, ano? Mag-react? Ah, ulitin ko po, ha? Huwag natin pong kantsawan yung na mga media rito kasi sinabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Sila, wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin.
2: Oh, Sarge, basa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa?
3: May dadagdag pa ko, sir.
2: Oh, go.
3: Kaya ko nasabi na na-deliveryan ko siya. Na dahil... every Thursday, hindi ko makakalimutan niya. Thursday ang meeting ng... Ano na yan? Ng PR. Small size na... paper bag ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Worth of 2 to 3 million. So, yan ang maalala ko. Meron din akong nadideliveran minsan. Minsan nga sa Senate eh. minsan dito sa DWIZ building, City States, sa Sio Boulevard.
4: Istasyon ko yun ah. Buti na lang, wala na ako ron.
2: Sige, Sarge.
1: Brother Kong Mike, na importante lang, tanungin lang kita. Kayo lahat. Sa mga binanggit niyo, sundan ko yung kay Kong Mike. Nandun na yung hype eh. Nung tinanong ni Kong Mike, may natanggap ba? Ilan ang nag-deliver kay Martin Romualdez? Halos kayo nagtaas ng kamay. Buuin na natin. Nag-a-agree ba tayo na halos karamihan sa ating nasa legislative branch nakatanggap? Meaning to say, mga congressman at ibang mga senador, nakatanggap, hindi. Hindi ko marinig. May natanggap o wala? Base sa statement nyo, meron.
5: Meron, sir, meron, meron.
1: Sa executive branch, may nakatanggap, wala. Meron. Sa judiciary, may nakatanggap, wala. Wala kayong binanggit sa statement nyo. Sa statement nyo ba, may nabanggit kayo na may nadeliberan kayo sa judiciary? Wala, okay? Sa COMELEC, nabanggit nyo, kanina nakikinig ako, may nakadeliver. Sa media, may nakadeliver. Isang napakahalagang tanong, may nakatanggap pa sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. PNP and AFP. Please, base sa inyong affidavit at saka doon sa mga bagong dumating, may nakatanggap ba sa PNP at AFP? Kasi may i-establish tayo rito eh. Kailangan may direksyon tayo pagkatapos nito. Naawa na rin kami sa inyo eh. May nakatanggap ba?
5: Paumanhin po ninyo, hindi muna kami magsasalita tungkol sa PNP or AFP. Napaka-sensitive po yan na bagay, no? Paumanhin muna.
1: Maraming salamat, Attorney Levy. So, salamat. So, na-establish lang natin na yung mga nakatanggap. So, nagkakaisa tayo lahat nakatanggap. So,
2: sige.
1: Hindi muna sila magsasalita. So, salamat, Kong Mike.
2: Thank you. Oh, next, Sarge. Sa delivery, ilang beses ka?
6: Yung sa bahay po ni Kong dating speaker po, sa 42, isang beses po. Then sa 14 po, tatlong beses po. Then halos araw-araw po yung rotation namin dyan. Then sa ano po, sa townhouse and sa Aguado po, lagi-lagi po yan nung time na nakaupo pa po si boss ng appropriation po.
2: Okay, next.
7: Ako po, isang beses lang po, sir, sa bahay ni Martin Speaker Romualdez sa 42, McKinley.
2: Pero sa delivery?
7: 3 times to 4 hours, sir, yung delivery
2: kung,
7: po.
2: Kung kani-kanino yan?
7: Yes, sir.
2: Okay, thank you.
8: Ako po, sir, sa bahay po ni dating speaker, sa kung sa bahay niya po sa number 14, Nara, siguro naka-8 beses ako mag-deliver dun, sir.
9: Ako, sir, isang beses sa may Aguado sa gilid ng Malacanang. Tosan akong magbuhat ng mga paper bag papasok ng bahay doon sa malaking balite doon. Ako, sir, sa lahat-lahat siguro hindi magbaba sa 30 deliveries po. 30.
2: 1, 3, 13. O, sige, go ahead.
10: Sa akin naman, sir,

0: Hindi ko mabilang kasi marami. Kasi noong 2022, kami lang yung security ni Boss Jan sa Marines. Ito lang kami. May dalawang PP. So kami yung laging may tasking. Simula 2022 September hanggang December. Yun. Pero ano yun, sir, dumami ng security niya. Kasama pa rin ako sa delivery na 23, 24, 25 hanggang natapos.
1: So makatwid, nung umpisa, bago siya chairman ng operations, pito lang kayo.
0: Sa security niya, sir, na Marines, tapos dalawang PNP.
1: Kaya nga, so siyam, pinakamarami.
0: Opo, opo.
1: Ngayon, 100 na kayo halos, di ba?
0: Nung ano yan, sir, 2023, nag-hire si Boss, lalo nang umupo siya ng APRO.
1: Dahil sa delivery? Security at saka delivery.
0: Security na rin, sir. Merong Philippine Coast Guard, PNP, PSPG, ganun, sir, dumami na. Pati yung Marines, na dumami na rin.
1: Sige, next.
2: Mualdes, sa pag-deliver, siguro sa isang taon, kulang pa yung 1.2 billion na delivery ko kay Kong Martin Mualdes. Hindi pa kasama yung individual na delivery namin, mga dalawang maleta, tatong maleta.
3: Charge. Sa akin, sir, nakapag-deliver po ako doon kay dating speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley Road, North Forbes.
4: Ako, sir, nakapag-deliver po kami ng 26 na maleta na puro large kay dating speaker Romualdez doon po sa 14 Nara Street, South Forbes. At saka nakapag-deliver din po ako ng 32 paper bags sa Aguado sa harap ng gate 4 ng Malacañang.
1: Bakit 34 paper bags?
4: Ay, sorry, sir. 32. 32 paper bag. 32. Kasama ko po si Rene Julian nung nag-deliver po kami.
1: Bakit? Ba't 32?
4: Siguro po may meeting sila. Pamimigay dun sa ano, approximately 5 to 10 million po yung kada paper bag.
1: Hindi nyo na nakita sinong kausap? Deliver lang kayo?
4: Deliver lang po kami. Bali, marami na po kami nakitang tao doon. Tapos nilagay na, pinalagay ni John Paul Estrada sa, ano po, sa gilid.
1: Sinong nakita nyo doon?
4: Actually, maraming tao. Hindi ko na nakilala kasi lumabas na po kami noon, sir.
1: Sige. Sarge.
5: Hello, sir. Ulitin ko lang po yung, ano, nasabi na kasi ni Walter Manalansan yung ano. Actually, yung isang ban kami, dalawang ban noon nung pag-deliver kay dating speaker Martin Romualdez. 12 sa akin, sa kanya 14, kaya 26. At kasama ko rin po siya sa pag-deliver ng 32 paper bag doon sa Aguado. Yun din po ang ano, kasi lagi kami magkasama. Yun lang po.
1: Sige, Sarge. Go ahead.
6: Ako, sir, mga 10 beses, sir, sa bahay ni former Speaker Romualdez, sir.
1: 10 beses?
6: Sir, sa span po ng pagtatrabaho ko pa kay Saldi ko po.
1: Isang address lang o yung iba-iba?
6: 42 saka 14, sir.
1: 14. Go ahead, Sarge.
7: Sir, sa akin naman po, dalawang piece po yung, sir, kay former speaker, sir, sa number 14 Nara Street sa South Ford, sir. Yung unang delivery ko dun, sir, ay nasa 30 na maletas. Mostly po dun, sir, ay puro large. Then yung sumunod po dun, sir, yung sunod kong deliver, nasa 7 po yun, sir, na assorted na po yun, sir. Yun lang po.
1: Yung 30, saan nyo diniliver?
7: Dun po yun, sir, sa number 14 Nara Street, sir, sa Nara South Forbes po.
1: Okay. Thank you. Thank you, sir.
8: Magandang hapon po sa inyo, mga madam at mga sir. Isa rin po akong kasama na nag-deliver ng mga basura kay dating speaker Martin Romualdez po.
9: Sa akin po, sir, tatlong beses.

0: pa sa 20 balita. Yan lang po.
1: Balikan ko lang, no? Yung maleta na binabanggit natin, mga 50 million laman nun?
0: Halo-halo po yun, sir. May medium, ay small, medium, saka large.
1: Hindi, kunyari, katulad nag-deliver 30, pwede ba nating sabihin 50 million bawat isa, average, ang laman? Tama ba? 50 million?
0: Yung ano, sir, medium.
1: Kaya nga, pero may large kamot. So, gawin na natin 50 million. Ang isang delivery, 1 billion. Tama?
0: Yes, sir.
1: Yung sa'yo, 30, isang delivery, 1.2 to 1.5 billion. Isang delivery. Galing yun sa Horizon o sa Bali Verde?
0: Horizon, sir.
1: Horizon. Pero nang unang galing yun sa Bali Verde?
0: Yes, sir. Yes, sir. From Bali Verde, dadali sa Horizon, and then doon na sa ano, magdideliveran.
1: Sarge?
2: Magandang hapon ulit, sir. Yung experience ko lang po ng 6 na taon na nagtrabaho kay former Congressman Saldi ko, nakapag-deliver ako ng mahigit, siguro mga 15 na kwan, pataas pa kasi sa loob ng kwan. Mag-umpisa noong 2022, doon na yung pagdi-deliver namin ng mga mali-malita doon kay Speaker Martin Romualdez at mga large. Kung maalala nyo, sir, yung may mga nasira pa na zipper dyan, yun din po yun ng mga kasama doon.
3: Pensa sa pramila po.
2: So, tatlong kwan na tao yung maghawak, mag-diskarga doon, papasok sa loob ng bahay niya. Nung mapuno na po yung receiving area doon sa bahay niya, pinalipat po dito sa likod ng area sa bahay niya.
1: Makulong?
3: Makulong. Makulong. Makulong. Makulong. Nakulong ng bahay na sa receiving area, pinalipat po dito sa likod ng bahay. Ang dami po lang, sir. Tapos nung mga panahon yan, sir, 2024, lumipat dito sa 14 na rat. Sa Ports Bimbo. Nakapag-deliver din po ako dyan ng 17 lads na malita. Doon po. Kasama ko si Marcus.
2: Dalawang PSPG na pulis. Tapos po noon, sir, nakapag-deliver din po ako doon sa Guado, 3 times po yun. May 7 malita, may 10, ganun po yung dinideliver doon. The same time po, nagmi-meeting si Boss Saldi, saka si Congressman Martin Romualdez doon sa bahay na po yun. Then noong 2023 po, nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni Ma'am Stella Kimbo, doon sa Chirapura, at maraming bisis din po. Yun din po yung isa na pinakamaraming na i-deliver doon sa bahay niya, sir. Tapos nung December 2025 po, nagatid din po ako ng

bida gyud ang internet. Good morning, taga Farmers Market. Kapag tuyok na kong Farmers Market karong buntag. Intero Farmers Market na minaw karon sa ato programa sa radio, kaibigan. Good morning kaninyong tanan diha sa Gulayan, Prutasan, tanan gatuyok ko sa Farmers Market. Thank you very much sa inyong pagpaminaw sa radio, kaibigan. Ato lang naputol gumikan kay nihinay ang internet. Ato ning ibalik ugma pohon para yun ni sa tanan alang pod sa kasayuran ninyong tanan. Unsa bagyod aga kay tabo, but whether true or not, depende na na karon sa pag-prove nini nila tanan ngadto na sa hukmanan. Muragwa na magikoy oras, maghinay-hinay na kong panamilit sa atong programang Baruganan, kaibigan, at ang ininyo ugma pohon kay ato ning ibalik sa atong programang Baruganan. Thank you very much, taga Farmers Market. Toyo kong farmers at yun intanan. Oy, kaninyong tanan, daghang kay salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw.

0: Dunga ni mong awit maghinay-hinay na sa bako og panamilit. Sa galan sa tong labawng makagagahom, nga mo'y naghatag ka na to sa tanang grasya og mga panalangin. Og labaw sa tanan mo'y naghatag ka na to sa atong hinulamang kinabuhi. Sagalan kanimo Ginoo, daghan og daghan og daghan kay salamat kanimo, labing gamhanan og labing dalaygon kay ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibuok katawhan nga naminaw, ang among pagyugbog, ang among pagpasalamat kaniyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa radyo kaibigan, sa among president and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Nagalio. General Manager ang kuya sa tanan, Kuya RJ Nagalio. Technical Consultant Gerald Ray Nagalio. Station Manager Stephanie Yote. Finance Officer Bernadette Tsongkiawon Kilong-Kilong. Sa itong news writer, May Dagodios Pelga. Sa technical and transmitter, Junting Kang Rari Sitor and Joshua Wang, magandang lalaki sisan. Sa itong mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Aritiza, Riandro Librea, and Jerry May Pahangin. Kini si Romeo Chiang Jr. Muingon, ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana, mao'y makahatag og kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong ipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangkasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Nakaplas po kag-aroma na eh.
5: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-anik at distagum. Nagpalis ko duha.
4: Okay. Duha ka-aroma. Okay.
5: Hindi ako pala. Ako, nindos giyo kayo. Nagunong man ito. Nangulmul.
4: Oo.
5: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
4: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol si imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa ginoon na ya.
5: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
4: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
5: Salamat iyo.
6: Telepon, Daba Oriental, Pastor Dan. Kapasalamat ko diya sa ginoo kay pinagi sa lima kapsula nga akong nainom. Kailom ko o lima kabuok, Pastor Dan. Ang akong itasi, ikan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibasi nga nag-isog ito o ginawa. Kung naon niya, gani murag ako ang asawa. Naglidog na kung asa ko dalahon. Kay wala man dito yung kayuhan.
7: Pilakadlaw sa hospital.
6: O balik ko tulok adlo ko sir na. Tinagi ko dito map na lagi ko tubagan ang ako ang mga gibati sa pambalawas o kana murag gitugad gikan sa Ginoo nga kana kapula nga mao gihatag ako nga para makatabang sa ako ang gibati. Dani ako ang asawa ko sir na naka inom ug kami ana sa makagadlawon sa kitiyang hawak. Tinagi sa panalangin sa Ginoo pinagi sa kapula. Pasalamat ako asawa nga kaya karon nga kaintang pagbangon dito sa kapulan.
7: Salamat kayo igan gikan diha sa Lupon, Davao Oriental.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
14: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Everybody line up!
17: Hala, kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
18: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
17: Naapari ay na!
19: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
18: Kanindot no?
19: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
18: Naasabtay Tay Document Printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
17: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
19: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang kanang 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige man good ni og paminaw sa inyohang programa. So ingon ako sa ako ang manang itingan nato ang Digimaster para mawala mga binhod sa imong mga tiil.
4: Okay.
15: So itingan na ito okay. Karon, arang-arang na siya, makatulog na daw siya og tarong, then mayo na ang iyahang paminaw.
4: Dili siya katulog maayo kaniadto?
15: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil og kamot.
4: Ah, kusodi katulog tungod kay binhod. So sa to pa medyo sakit nga pagkabinhod.
15: Sakit niya daw, Pastor. Dali siya
4: okay.
15: Katulog.
4: Unsa dahil trabaho sa imong bana?
15: Andalo.
4: So, upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil o kamot.
15: O, Pastor.
4: Nakadungo mo sa programa, imong gipalitan o Vegemax.
15: Gipalitan ako siya, Pastor. Mga 20 kabuok ako siya gipainom. Mga 5 days lang yata niyang ininom. Wala na daw. Pero until now, sige gihapon ako siya gipainom.
4: Yes.
15: Gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
4: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
15: Oo, nagpalit siya ka battle.
4: Nakaiskot pa ganito nga, taas pag sugar kina imong bana?
15: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
4: O, so kamusta na siya karon?
15: Nagpa-blood test kaya itong last week. Okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
4: Murag naapot na imong gibate ka ni Addo?
15: Oo, ako ang tiil ng upong. Kainom na po ito sa Bidimax Capsule, naulian niya po siya. Nakon ni silingan rin, Pastor, ba nga ako siyang diingnan nga tistingin na ang Bidimax Capsule kay ang akong tiil nga nagpupong o sa ko ang bana, naulian man.
4: Salamat sa Dios, og ang iyang giinom Vegemax Plus.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihong taga-asa?
3: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
3: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
3: Tulog kaadlaw.
2: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay. Salamat di kaayos sa pag-testify.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutuon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Unsa may ato igan?
7: Ako po, testimony ang aroma.
2: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
7: Oh, naplas ang aroma, Pastor, nga ang among sakit sa kanin mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
2: Wala.
7: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
2: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
7: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka ni pangalan, ani?
7: Noel Estina.
2: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya kita usab mabuhi uban kaniya dili malikayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan luyo sa atong kasubanan dungagan pa sa dagko nga galastuhan hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita mong good coupon shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
11: FA Pawn Shop.
12: My good news!
13: Hello, oy, unsa koy good news!
0: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
11: Sama sa large format outdoor sticker.
12: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
0: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Asa ka lang, lakoy siya ng gibati na nahumusin pang lama, pastor. Naligo ko.
5: Okay.
4: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala kong lawas, parating ko, anak ka ng lain kayo, mura na kong kanang, kung kayo dagkan, kasi gabulo niya, naligo ko pagkoman, lain ako lawas niya. Kay numdum ko sa liginak, pastor, iguwayan yun ako, pastor. Pag inom yun ako, duha, pastor, nakatulog ko ang akong singot. Ang akong singot nang gawa sa pastor niya. Salamat sa Ginoo, pastor, nga. Karon pa din ko ka 15 yun nga sa pagpaminaw na ako, na wala na din ako sa akong kagaling pinuod yun, ang liginak nga. Kanang na ang makaayod yun. Nagampog mo ko sa Ginoo nga, pag-inom na ko sa sambal nga, maayo din ko.
5: Okay.
4: Napoy singin ka na ko, pastor, nga nakapaminaw lang siya, kay padaan man ako ang radyo. Nakapaminaw lang siya, pastor. Kunya, nipalit siya, nituwayan niya pag-inom siya, dahil nindot to the MBG Max day. So, diin man na ikakakosa, nakapaminaw ko sa mong radyo, kay pakusgan mo na ko, pastor, kay kanang imong mga pag-ampo, pastor.
5: Oo.
4: Ang ako pong tinda, pastor, kusog kayo nga alin.
5: Salamat, Ginoo.
4: Tagatagom ako, pastor.
5: Tagatagom, okay. Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Denny. Salamat kayo, ha?
6: O si Ato Igan, Alex.
7: Akong pagsalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nangauga siya ang kanangkuan. Samad.
6: Naunsa dahil mo na samad yung TL?
7: Kanu-kanu-kanu ako, pastor. Kanu-kanu.
6: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
7: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, pastor.
6: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga?
7: Nangalayos siya, pastor. Nangalayos.
6: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
7: O, 5 kabuo, pastor, akong ipalit, oy.
6: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung ayaw.
7: 5 kabuo.
6: Okay.
7: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mong kog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
0: FA Phone Shop. May good news!
10: Hello! Oy, unsa koy good news!
0: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag sama sa large format outdoor sticker, tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards. Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services. Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo dia Kaibigan.
3: Good morning, Pastor Dan.
2: Ah, yes.
3: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Butignon.
2: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
3: Pastor, akong isya ko, itisumami ko about sa BGMAX.
2: Yes,
3: ako may sis ako, kapsul na ako na inom na itaga itabangan di kagali sa ano ta BGMAX na ulian jud ang ako sis.
2: Okay.
3: 17 years na ko ni dala pero
2: 10 years
3: wala ko ilain 17 years wala na ko ako ilain nga ginainom pero ang BGMAX lang tungod kay na dugay naman ako ni siya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na ko man nga mo tanang kay kuan ba si Pastor Dan na BGMAX ako ta na i-try kay gusto lang yun dagan yung nag-ingon na ipapirahan hadlok ko operahan kasi sa una man god na operahan na sad ni di man mo tanong
2: okay. Kanang kuan ikan asa dapit siya ni turok nga hubaga
3: diri sa kuan pastor sa dol sa kong dughan.
2: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa
3: o igagawas siya nagnana siya.
2: Okay, so imong gi imnan og BGMAX.
3: Oo, pastor.
2: Pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa dibuto siya o unsa?
3: Tolo siya ka kapsul na kung ginat tumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nanak. Sabi sa mga pastor, baho jud ang nanak pastor.
2: So after 17 years o 70 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years nibuto siya human kaminom sa BGMAX.
3: Oo, nibuto dayon nang gawas ang mga itong kuan sa tong bugol-bugol. Oh, ning gawas na then hantud nga ni kuan siya karon ni alim na siya nga ning gamay nang mukol niya ning kuan na hantud karon gipadayon dia ko nako.
2: Okay, salamat kay kaibigan na, salamat is pagtawag.
3: Okay, Pastor Dan.
2: Okay, salamat kayo.
3: Salamat.
2: Dalay ko nang Dios.
4: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
5: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
2: Yes, Igan.
3: Magsisimani ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya sa tama da yan sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
0: Okay.
3: In 1 month siguro pa so nga nagamit ko. Kani siya di siya makaliyok. Tapos ang yang tama da sampot na ulian. Tama da siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon pa so mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella. Tulo ka bitol. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
0: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, na may akong ginagamit sa iya.
0: So, aroma herbal oil ka? Igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay pastor, salamat po pastor.
0: Okay.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

RSRK Radio Kaibigan. Oh, 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: May good news!
5: Hello, ay, unsa koy good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego Blend Jelly Paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
14: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: Kinsa ni palihog taga-asa?
17: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
16: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
17: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasana po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
16: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
17: Nakoy arthritis.
16: Naka-arthritis.
17: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
16: So, igan, okay na karun. Pila nakadlaw ka di ay nga di makalakaw?
17: Tulog kaadlaw.
16: Tulog kaadlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka humang ka na kapra sa atong aroma.
17: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
16: Amen. Okay. Salamat di kaayos sa pag-testify.
18: Kagadamulog ni Pastor Dan. Mag-testimony, di ko ba rin sakwa Pastor Dan kanin BG Max. Maayo gikinis sa akong kinabuhi. Kay kanang nakuan ko Pastor Dan, baka nang nabughat ko. Saan ako kasi mana naglubog? Niya naman ang akong bala nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko.
16: Okay.
18: Niya wakagi ko naulian, Pastor. Niya naman ni si Mama Lipi, niya naman siya nga, pag-inom mag BG Max. Niya nakuan ko sa iya, nangutan ko sa iya ha, mga napulo kabuo. Ako ginang gidwa-dwa, Pastor, buntag, uto, hapon. Tapos naulian man ko, Pastor. Mga nakaingon dito ko nga, maayo gining BG Max. Gikuan, ginis, gipanalanginan, ginis sa Ginoo, Pastor Dan. Ako, nakong pasalamat ang BG Max.

0: ayaw una, Ginoo, pagpalayo. Taghan pa kami isugilon ka ni mo, Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga mong nabuha. Tabangin taon kami, Ginoo, nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan ka ni mo, usab. Aron kini magkamit na mo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab. Ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami, Ginoo. Malayo kami, Amahan, sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami, Amahan, yung unta. Sikinsan doon ay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mong mga mahal sa kinabuhi, Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din mo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga mo nabuha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam, aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahingpitan o tinuod ng kalambuan, o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta kanang matagamtaman, Ginoo. Pinagi sa imong gahom. Kining tanan, Amahan, among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulunganon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! Og karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

Higala, kumusta? May adlaw ka natong tanan, mga iksoon. Welcome dire sa itong ganandan. Usap nga ito lumanon. Adlaw karon nga Miyerkules aga programa nga Ratsada. Hunyo 17 to 2026. Live karon may gala kining ato gatulamanon. Ang programa nga inyong mabati mga iksoon, karon ta may gala gatingog dire sa Bihan sa DXRK Radyo Kaibigan. 98.5 ang dial mga gala sa inyong mga radyo. Una sa tanan ang atong pagpasalamat agi og pagtahod usab mga iksoon sangaan sa among station manager dinhi sa DXRK Radyo Kaibigan sa manager Stephanie Dangalio Yuti. O kauban sa atong finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Sa atong tulo ka mga technician on board, akong co-pilot diri sa studio karon si Engineer Egan Joshua Sison dito sa transmitter. Ato sa kauban sila si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedrijo. Sa production department, ngagi panguluhan usab ni Engineer Romeo Chang Jr. Sa among technical consultant, Gerald Ray Dangalio. Sa nga usab sa among station general manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Labaw sa tanan, mga igsoon, sa tagi o tagdumala, og chairman usab sa kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, ang super duper kamatinabangon nga pastor, labaw sa tanan masinabtanon og very supportive nga pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. So, salamat kini inyong alagad, inyong angkorman, makiguban sulod sa usa ka oras. Mulong tagtag nga tuna sa alas 12 antak na sa udto. Ako si Egan Tata Retisa, mga binating tigpaminaw. Kuwasa ninyo daan kining atong hotline mga igsoon para may gala tuloy-tuloy na dayon kining atong pag-isgutan karon kay daghan kay ta may gala og posibleng isgutan karon nining atong programa mga igsoon nining adlaw nga Miyerkules. Mao ni ako numero 0955 614 8416. Akong balikon 0955-614-8416. Balikon ako may gala kay murag paspas ra. 0955-614-8416. Ang usan ako KTM 0936-743-3875. So, mayong adlaw sa tanan, labi na sa ato mga silingan, ang mga lungsod din sa Dakbayan sa Valencia. 20 ni ka mga lungsod o duha ka syudad, apil ang atong silingan Dakbayan nga mao ang Malaybalay. Ang Valencia City, mga kaigsunan, preparado na o 110% ready talaga. Ha? Adin na ni mga igala mapugngan pa kuno ang matud pa sulog sa baha kaysa mamahimo mga kaigsunan tuloy-tuloy na ni ha gamay na lang mga igala ang atong gapaabuton. Preparado na ang syudad para sa hingpit mamahimo mga igala nga highly urbanized city. So kasamtangan kay napamanta mga kaigsunan sa estado nga component city, pag mahimo na sa hingpit mga kaigsunan nga highly urbanized city ang Valencia, meaning to say, kung natay daghan mga igala na tabangan karon, daghan mga igala na ka-avail sa mga programa o mga proyekto sa mga kabarangayan, mas labaw, more pagyot mga kaigsunan kung mamahimo na sa hingpit nga highly urbanized city ang Valencia. Mga igsoon, kung sa pagkakaroon ng atong NTA, National Tax Allotment, kaniadto gitawag na may gala o internal revenue allotment kung era. Karon kay NTA naman ni mga igsoon, National Tax Allotment, kung sa pagkakaroon ng atong NTA sa Valencia, nasa mga more or less 1.8 billion to 1.9, almost 2 billion. So, additional mga igala, doon ay dugang mga igsoon no, nga kini ang additional para sa ato ang national tax allotment matag tuig nga more or less 300 million
at pagkadaghana na mga igalag ma madapat ana nga mga proyekto. Daghan na po mga kaigsunan ko ang mga tao may galang maka madugangan o tabang. Di ba mga igsoon? So muna ang mga advantages. Muna nagkapabor mga igala once nga sa hingpit mamahimo na yun nga highly urbanized city ang Valencia. So hope mga igsoon no, magahinaot kita. Pohon. So umabot may gala nga mga panahon nga ingunana na may gala ang atong mapadulngan mga igsoon. Anyway, salamat sa ngalan sa atong mayor din ni Sudad sa Valencia, Mayor Asusina, Mayor Ame, Madam Ame, mga igsoon. Kay kini mga igala ang pagka himo o kwa, no? Kini ang highly urbanized city mga kaigsunan sa panahon ang proseso nagasugod may gala sa panahon pa ni former City Mayor Nanay Werbas. Muma na gina mga igsoon, di mo gina ikalimod. So karon di paningkamutan pagayo, gilihok may gala sa Administrasyon Galario, pinaagi ni Madam Ami Galido Galario, nga hingpit na gyud mga igsoon, preparado na ang atong syudad. So Mayor, salamat kayo Mayor Madam Ami, sa imuhang waypuas gyud, noong panglantaw nga para sa kayuhan o kalambuan sa dakbayan sa Valencia. O dili sa ni mahimo mga igsoon kung mag-inusara lang po si Mayor Madam Ami Galido Galario. Kay naagid kanunay may galaga supervise as matawag ta mga kaigsunan dunay kahanas o glabaw kahibalo no mga igala sa natad sa kiniang panggoberno sa kagamanang lokal tungod mga igsoon kanhi usab nato ni siya nga mayor nga mao'y ato kasamtangan spokesperson ang atong former city mayor Daxion Man Spokes John Galario. So salamat kayo no ninyong tanan sa mga pamilyang Galario nga naagyod kanunay ang inyohang kasing-kasing, ang inyohang espiritu labaw sa tanan ang inyong panglantaw para sa kayuhan sa tanang katawhan din sa siyudad sa Valencia. Ang pagtabang mo magina ang inyohang kiniang unod mo magina ang inyohang dugo kasing-kasing no nga kalipay ninyo nga makatabang sa mga tao nga nanghinanglan og tabang mga igsoon. O di sad mga igalay kalimod nga di nasad mapugngan mga igala nga nanata kagolingon na ginato mga igsoon no nga balay tambalanan kay dugay naman gyud na mga igala gidamgo sa kini ang mga taga Valencia mga igsoon sa mga Valencianos labaw si former City Mayor John Galario nga magkabato na gyud og kaugalingon nga City Hospital ang atong kagamhanang lokal nga mao kana ang Valencia City Good Samaritan General Hospital puhon kay naa naman mga igsoon ha. Nanay may galay kuan ani. Nanay panugot. Gani mga igsoon, pila ka.

Muni ang mga perspective sa atong City General Good Samaritan General General Hospital kining atong new terminal. Muna mga kaigsunan diha, mga igala nga luna, muna'y buhaton mga kaigsunan, puhon-puhon. Mingo ta may gala gikan karon pila magiyaptag pila ka adlaw semana bulan mga igala na nagyod mo na giingon may gala nga nagili ka siya bisag unsa pa na mga kaigsoon ng kalisod bisag unsa pa na may gala kabugat og labaw sa tanan mga kaigsoon mapangita ag paagi kung tuyuan ng gyod o gustohon mga igala daghan paagi pero kung medyo dihado ka o magpanuko ka daghan po kayo katarungan o rason pero kay posigido mga igala ang administrasyong galaryo nga tuloy-tuloy na ni ang atong Balin sa City Good Samaritan General Hospital mga kaigsunan ko. So daghan pa mga igala nga mga programa ang nakahanay

0: Okay. Kumusta nga itong signal karon may soo, no? Apil pa may gala, gatong signal, ginakurap na may gala sa kwan. Ato kuno, miaging adlaw may soo, nakasinati man nga ang website sa Senado o ang sa Congress, mga igsoon, gisudlan o balbal. Gisudlan may gala o kining hacker, apil ang atong signal sa radyo kaibigan karon ining atong programang Ratsada, posible ginahack na po ni atong signal. Ay, nakoy, katawa na lang nato ni Diyos. Jo, no? May gala, manginabuhay sa tabi. Kajut lang ato sa ito, Nobles Picas Lawak. Biray sa Diyos.
1: Pasalamat ko sa Ginoo sa inyong tanggal ni BG Max. Balik ko sa buwan, nagdidala na akong tumisi sa San Francisco Hospital, dito sa Chicago. Tulukad lang, ha? Wala mag-iapon alibyo. Ako, nakalungok siya mong programa ba? Nagpalit ko BG Max dito sa Lurito.
2: So, nakapalit ka og BG Max, on saan ito bo?
1: Di patuman ako siya. Di ka ko sa Lurito, pagpaulit, di patuman ako siya o buwa ka buo. Arang-arang niyang pang-minaw.
2: On saan yung gibati sa lawas, gani?
1: Ubag yung kasing-kasing ba?
2: Ubag, multi-funding sa tutor, ubag yung kasing-kasing. Karoon, niinom ka og pinakapsula pa yung nainom?
1: Patulang ito ka, kapsula, pastor.
2: May niyang paminaw. May niyang paminaw.
1: Naulian na siya.
2: Naulian na? Salamat kay kayo, salamat kay kayo.
3: Unsa may ato igan?
4: Ako po, testimony ang aroma.
3: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
4: Oo, oh, nga-apla sa aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
3: Wala?
4: Oo, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
3: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
4: Sa Ginoo, Pastor Dan.
3: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
4: Noel Estina.
3: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan yung anniversary, ay.
6: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
6: No worry, amiga. Tudluan pa ta. Sa printing, nabarato na. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang paninahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Carpooling toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
0: Naapari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadiri no?
4: Accessible og affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
5: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
6: Tagatanggom ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa unang hinay ang kuan, signal.
5: Okay, o si Ato Igan?
6: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubagyang kasing-kasing.
5: Oo, kamusta naman siya?
6: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Ato eh. Kuan, kanang mag-uutang niyang kasing-kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
5: Oo, tapos, ang iyong atay, nagubag pag yun?
6: Oo, tay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya na ayaw, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
5: Pila ka, kuha, no? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
6: Sa kong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuhaan, sigo, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, mungkot ka ayaw kung ba na good.
5: Okay, so...
6: Kung saan siya, patay-patay ang inom, dili siya mo undang ang inom, dili siya makatulog.
5: Okay, Igan. So, dakot mo nagasto sa hospital?
6: Uy, dako na, Pastor Dan.
5: Dako na. Okay, so nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nagkapalit?
6: Oo, nakadungo ko sa imo, anak Pastor Dan, kapatid, yun ako, ampo, unsao naman ako, anya kung baan na nga, sigiginom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no, tapos pa-check up, unya, murisita siya o kantidad o 5,000.
5: Uy.
6: Oh. Unya, wala ka lang gihapoy alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya, anti
5: okay.
6: Nandun siya ang sipod. Tapos
5: okay.
6: Gihapon siya. Unya, kato ka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuhang, ako na nakaitambal nga all in one. Nitisling ko, kuan yan, yung mangka nga pinagpala nga gamot. Di. Moto nga, yung kutisling na nato ni pang magpalit daw ta. Akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
5: Oo.
6: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Muna to nga, kuan ka na naang. Tabang na guna siya, kay muuot may iyang dugan, mag-isod siya pag-inawa, pagkainom niya, anak Pastor Dan, hindi, nag-yud muuot daw iyang dugan, pag-sabuton daw niya, mag-isod siya pag-inawa, mainom dahil siya doon kabuo.
5: Okay.
6: Mawala siya, Pastor Dan. Hantod ka lang, mawala na siya nag-uot ang iyang dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gitudoan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Ayaw din niya nga siya, Pastor Dan. Hantod ka lang, dagana ko siya nga. O, nangurot nga, narapa, Pastor Dan, anak siya bahala na daw magkagasto siya na ko pa sa mama ayon ang
5: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. O, akong advice, kung namin na imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
6: Huging lang ganit na po sa Pastor Dan,
5: okay.
6: Nga mag-sigarayos. Inom, ayaw na din pagbalik ka, anak, kung gusto
5: okay.
6: Kang mabuhi.
5: Okay, Igan, salamat kay Igan, ha? Salamat kay Kais pagtawag.
6: Salamat, Pastor Dan. Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
5: Okay, gikan sa Tagum.
1: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasa Pantay Extra Spicy Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
8: Kaya mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
5: Nag-crack ang bukog?
8: Oo, akong ripa, lugos ang makukalakaw, pagtimahubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-agag ba, Juan Pastor? Nag-abot ang doktor na karoon, nag-sige ng paghubag sa kontiil. Natong Domingo, napalit na ako, gigimak, kaya hubag ba kayo?
5: Oo. Oh.
8: Talagay, you know, Pastor, unong pitor ako buwak akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditumar. Alis, ginoon tayo na ugian man.
5: Nikupos ang hubag?
8: Hubag kayo, akong tiil.
5: Karon, wa na nagubag ron?
8: So, nagkupos na, Pastor.
5: Nagkupos na. Di na so, nag-crack man ka, na nag-crack?
8: Na, ay, bupog, nag-crack na kayo.
5: So, yeah. Di na kayo.
8: Alis, pag tumar na ko sa bagimak, naulian naman.
9: Mag-atik si Minigo, Igan.
5: Sige pa dayon.
9: Inang bagimak.
5: Oo, tapos?
9: Oo, nigawas ang bitok.
5: Ah, nigawas ang bitok?
9: Oo.
5: Daghan.
9: Oo,
5: duha ka bog, Igan. Duha ka bog. So, okay, inom kag Vigimax. Okay, salamat kay Igan. Salamat kay kayo.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kung kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Okay, salamat kayo mga kapatid, mga kaibigan, mga igsoon, padayon tano, alas 11:40 na ang atong oras. Padayon ka mo nag-monitor o nagpaminaw, may gala sa atong programa, inyong programa, ang Tolomanong Ratsada. Ratsada! Kon kamo ka mga kaigsoonan mo ay pa-analisa ron ini nga atong sitwasyon karon mga igsoon no, labi na kay nakuha na gyud ang majority vote sa Senado mga igsoon, ang kalyado sa Malacañang no, natuma na gyud mga igsoon ang ilang tinguha nga mabawi nila ang Senate presidency sa liderato ni former Senate President Alan Peter Cayetano. Og himpit na gyud mga kaigsunan no, nga na nailog ni Sherwin Gatchalian as a Senate President. Matod pa may gala sa usa ka kini ang retired general sa Philippine National Police nga karong adlaw mga kaigsunan Hunyo 17, 2026 kini nga adlaw maupod mga kaigsunan ko no, ang pagkamatay sa atong demokrasya. Demokrasya sa nasod sa Pilipinas. Ambot, ug mutuo ba mo anak mga kaigsunan? Nga, wa na tay demokrasya. Bugto na demokrasya, sugod karong adlaw mga igala sa atong nasod. Kay wa man sila ilain main agenda mga igala nga ilugon nila ang liderato sa Senado to convict BP Sara og labaw sa tanan, malihis ang isyo nga dili gyud mga kaigsunan ko mapadayon ang blood control scandal tungod mga kaigsunan sa ilang kahadlok nga mabulabong o kinsa kini mga gala ang mga mastermind sa blood control scandal. Kinsay mga mastermind mga kaigsunan ining korupsyon sa atong nasod sa pagkakaroon mga igsoon. O posible kani mga igala nga mga witnesses sama sa mga ex-marines nga maoy nagbulgar na naa sila yung mga ebidensya, mga video footage, mga picture nga maoy nag-connect mga kaigsoonan ko sa mga congressman o senador labaw sa atong presidente, anak sa atong presidente nga maoy majority floor leader usab sa House of Representatives nga mao si Sandro Marcos. Posible nga kini pang mga tawhana na ang mga preso mga igsoon og walay suerte. Aw mo man gini mga igala ang ilahang target nga ang mga tawo mga kaigsoonan ko nga dunay kasayuran, dunay kahibalo ang mga igala sa kini ang krimen labi na gyud sa korupsyon sa atong gobyerno. Mao nay ginaipit sa pagkakaron. Kita nga magasinggit mga igala sa hustisya, kita ang ginahulga. Samantala ang mga kawatan mga kaigsunan nagpabilin gawas nun og sila pagyod mga igala ang gamangitag paagi nga ipapriso ang mga tarong nga mga tao. Mao naman ang mga igsoon ang atong kakakitaan karon tinuod. Tinuod tong giingon, gipos mga igala sa usa ka retired general nga karong adlaw i-consider nga patay na ang demokrasya sa atong nasod. Luya no. Wa na gyud. Wa na gitay kuan ani mga igsoon, wa na tsansa. Mo nang uban bitaw may gala, magunahuna na lang mong layas ini Pilipinas dito na manarbaho sa laing nasod. Ang uban magunahuna ang mga gala nga di na gyud mga kaigsoonan ko magtinir pa ining nasura mga gala kay once magpabilin kining unani ang sistema sa atong panggoberno, ha? Wala na. Lubong, di lang kay lubong mga igsoon, ni unload na gyud pag-ayo ang atong panudlanan, ang atong mga kabtangan, mga igala nga gipanagian sa atong gobyerno, gianam-anam nagpamaligya ni Bongbong Marcos. Oh, napato mga igala ang gibaligya pinakaulahi nga kini ang hydrodrum sa atong nasod, mga igsoon. Ha? Wala na. Gibaligya na mga igsoon, paita. Asa na man ta maigsoon mo padulong ani? Ha? Laguna Hydropower Plant ang naya Terminal 3 gibaligya na pud mga igsoon sa pribadong kini ang negosyante. Bot pasabot may gala kay namaligya na og mga kabtangan ng atong gobyerno, wala nagi kwarta. Bangkarote na mga kaigsunan ng panudlanan sa atong nasod. Ang lisod ani mga igsoon, ultimo ng inyong nigo diha og inyong kalan. Apil pa siguro na may galag. Kuano na distrong karon nas gobyerno Ilogon ug ibaligya na. Oh. Mao-mao na to may galang tinipigan no nga mga kabtangan Ilogon sa gobyerno kay ibaligya. Mao nay pinakapait mga igsoon. Mao nay angayan panamina natong tanan. Unya wa tay buhaton magsige ra gyapon ta may galag tanga. Ha? Okay lang ba sa inyo ingon ani unta mga kaigsoonan? Mapariya ta sa Somalia, mapariya ta may gala sa ubang nasod nga nagkamuritsing nagid pagayo. Wala nay proper kini ang sistema sa ilang panggobyerno. Ang maghari sa ila dito mga kaigsoonan, mga komunista na. O kinsa to may gala nga dunay daghang grupo maghupot og mga armas, wala na. Mauna na sila may galay magpasulabi sa kadalanan. Kita nga mga tarong, kita mga kaigsoonan ko nga nanginabuhi og insakto. Wala. Daog-daogon na lang ta mga kaigsoonan ko. Nabuhat man ganila mga igsoon na pagdaog-daog sa atong kani presidente. Nahimo man ganila ang pagbutang-butang og kaso sa atong vice presidente. Nahimo man galin ni may gala ang paghulga og pagpapriso sa mga senador. Unsa na lang kakita ang mga ordinaryong mga Pilipino. Muna'y atong una-unaon mga kaigsoonan. Why lain mga igala kundili ang pagpahigayon og people power. Mao na lang ay bugtong og paagi mga kaigsoonan aron may gala nga atong maangkon ang tinuod nga kagawasan pinaagi sa tingog og kusog sa katawhan. Kaway mas mulabaw pero mao lagi mga igsoon dunay mga consequences niya na. Dunay gyoy matawag ba sakripisyo. Kay dili magipud na sila may gala magpanagana. Nga mo pasakit or posible mga igalag buhunos o kinabuhi. Naagi magsakripisyo. Aron mailog na to pagbalik mga igsoon o maangko na to ang kagawasan o kahayag o madamlag mga igala sa atong nasod. Pero kung daogon yapon kita sa katalaw, daogon yapon ta mga igala sa pagpanagana o kahadlok, sama sa gisulti mga igala ni Edmund Burke, ang mga daotan tao magpasulabi sa ilang mga binuhatan kung kitang mga tarong nga mga tao walay gibuhat. Mga binating tagpaminaw, mao ka na. Magpadayon ang daotang binuhatan sa mga tao nga walay gibuhat kitang mga tarong kung watay gabuhaton. Erwin Arnold Clavio, Kumilik Commissioner George Garcia, wow, grabe, malita. Munigingon may igsoon ko mga malita gang, grupo may gala sa mga baga og naong yahayan ni mga tawhana, no? Kung kalyado ka ni BBM, kalyado ka sa pamilyang Marcos, buras ka sa kwartan diliin niya, dili ila. Buhong sila mga kaigsoonan sa kabtangan. Nakapamalit mga igala og mga mahalon nga mga balay. Nakapundar og mga diliti ang negosyo gamit ang kwarta nga atong hinaguan. Muna'y pinakasakit kayo. Kita pagyod mga kaigsoonan ko. Ang gaipit-ipiton. Ang mga tarong nga mga tao muna'y ginahulga, mga igala, nga ipapriso. Muna, karon mga igsoon ang ombudsman. Gakunayb na ni sila, mga igala, NBI, DOJ. Ang ombudsman mo'y mukiha, mga igala, ipapriso ang mga naa sa gobyerno nga mga kalyado o kontra sa Administrasyong Marcos. Ang NBI mo, mga igala, mulakag, pinagi sa ilang operasyon. Gamiton mga kaigsoonan ang ilang kiniang puwersa. Ang DOJ mga kaigsoonan, si Bato pa lang, may ilang may galang ginaipit sa pagkakaroon. Nga ipadala na po planong ipadala may galang. O posible kining mga senador nga nabilin karon kalyado ni Alan Peter Cayetano. Sa akong paminaw, ani mga igsoon, tinuotong gisulti sa akong amigo nga vlogger nga posible may gala human ni Joel Villanueva nga mitabok na sa Picas o glauman nga doon na po'y lain. Posible si Mark. Mark Villar kay involved sa may gala sa Malita. O, napakunoy usa ka babae may gala, wata ka balo. Posible si Loren baka or kinsa baka may son. Si Pia Murag Malabo. Kaya nakita na to ang prinsipyo ni Alan mga isoon nga di sa ni mapalit. Wa man po ko'y na dunggan may gala nga kining magsuon kay Tano involved sa manumalya nga mga transaksyon sa gobyerno. O murag mo po ni ako nakita may gala nga limpyo. Ako, duha-duha pa ko may gala kang Ruben Padilla o ingon usab kang Senator Bongo. Kay matod palagi mga kaigsunan ining pressure karon nga gihimo sa atong gobyerno. Kini may galang ilang pagpanghulga nga pasaka ag kaso kini mga nahabilin pang mga senador mga igsuon sa grupo ni Alan Cayetano. Malagbit may galang nga kini si Bongo o way swerte may igsuon. Posible sa may galang kay kinirabang paghilom-hilom nila karon murag timaan na ni mga galang nga naa sila yung mga ginahuna. Aron siguro salbaron po ilang kagwalingon. Kay matod pa sa akong amigo nga vlogger may igsuon. Mas gahi palagi ko no, may gala, balion ang Skyflix kaysa ni Bongo. Ha? Mas humok pa ko nung banglion ang Skyflix kaysa ni Bongo sa pagkakaroon. May bawaan tayo malaman ay soon. Okay, karon, ilan naman may gala ang ginaplan sa karon may gala ang mga balaod sulod sa Senado. No? Kini mga house rules, labi na sa ongoing impeachment. Kay karong adlaw lang mga kaigsunan kutob. Karong adlaw ang katapusan nga sesyon. Mamanggani may gala nga gi-pressure gyud sa Malacañang nga karong adlaw magpahigayon og special sesyon. No, ang Senado. Kay after ani sunod semana, kuan na nila mga igsuon, no? Kini ang break na nila. Sesyon break na nila og mobalik na pud ni sila mga kaigsunan dito na sa bulan sa Hulyo. Before ang State of the Nation unrest ni BBM. So pahulay sila sulod sa pila ka semana. O muna nga, muna atong pabuton mga kaigsunan unsay sunod lakang kay karon, posible karong adlaw hangtod niya hapon siguro before sila may gala mag kini ang magbreak. O ilan na din may gala plansahon dayon ang mga balaod sa kiniang impeachment case o trial sa kiniang hawanan sa Senado. Kung pila gyud mga kaigsunan ko, no, ang kiniang boto nga ilang makuha para mapa-impeach ang usa mga igala ka impeachable officer sama kang BP Inday Sara Duterte. Og ilag yung ipugos mga kaigsunan nga makuha lang sila 15 ka boto para makumbikto o mapa-impeach ang usa ka tawo once nga mo butar ang 15 ka mga senador to convict mga kaigsunan. Ikaduha og lain na po ng may gala nga pagtuis pagbawog sa balaod sa to ang 1987 Philippine Constitution. Dapat dili na magbangay-bangay, dapat ang Korte Suprema mulihok na mo. Oh, kining atong mga justices sa Korte Suprema dapat magpakita na mo og lakang karon kay wana gyud. Gidaog-daog na gidpagayo, gipanamastamasa na gidpagayo sa mga kawatan sa atong gobyerno. Ang konstitusyon nga diin mo kana mga igalang giila og atong girespeto sa kadaghanan nga mga tao nga nagbuhat og matarong. Gihimo-himo na gyud nilang kiko mga kaigsunan ko ang atong balaod. May galaw na tay oras. Salamat kayo sa inyong makanunayon pagsunod pagpaminaw kanunay nining atong tulumanon ang tulumanong Ratsada. Sa ngalan sa atong station manager nining si Bian DXRK Radio kaibigan. Stephanie Dangalio UT, Finance Officer, Benedict Kilong-Kilong. Sa ngalan usab sa atong mga kaubanan sa Technical Department, akong co-pilot dito sa Picas Lawak, Engineer Egan Joshua Sison, dito sa transmitter si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedriho. Sa ngalan sa atong HIPE sa Production Department, Engineer Romeo Chang Jr. o Technical Consultant Gerald Ray Dangalio. Sa among Station General Manager Reynald John Dangalio, Kuya RG, labaw sa tanan sa among CEO, tagyog tagdumala ni Sibiyahan, ang Pastor ng Bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Kini yung alaga din yung angkorman ako si Tata Retisa, manamili tagbingon dagan. Salamat! Maayong pagpanyuto kaninyong tarat.
1: Tata Retisa.
2: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: ang programa ngayong nabatik binairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha kapanimalay ang ipinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga hangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Rahaplas po kay aroma na eh.
6: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
5: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
6: Di ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
5: Oo.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka,
5: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong TL o nakatulog kag tarong.
6: Oo, oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwi.
7: May good news!
8: Hello, oy, unsa ko'y good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
7: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
12: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
11: Ay, Tagum. So,
12: Tagum po.
11: Ah, sige, Alex.
12: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
11: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
12: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas na yun sa hospital.
11: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vigimax Plus?
12: Opo, Vigimax po, inalo sa gatas.
11: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
12: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kail itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
11: Nagubag?
12: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
11: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat Igan.
13: Mga on na ta.
14: Uy, kalami sa sinabaw.
15: Naabay kinilaw.
16: Ilabas ang bida sa lamisa.
17: Fuego blend jelly paste.
15: Kalami ane.
17: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
16: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
14: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Ayong balita alang sa Sabto Maslingan, kasikpit gidapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
1: Oh, hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasap tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
2: Fuego Blend Jelly Paste.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpaulin. Wala ko magastuan ng anniversary, uy.
8: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
0: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
0: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare. adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
12: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Yes, Igan.
15: Magkasim mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
14: Okay. Na
15: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
14: Okay.
15: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa pot na ulian. Tapos, doon siya hubang mga kanyaplas. Ni boto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
14: Salamat sa Diyos.
15: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
14: So aroma herbal oil ka igan.
15: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
14: O sa may mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
15: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
14: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
15: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
14: Okay.
16: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Hello, good morning, Pastor Dan.
3: Yes, go ahead.
2: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
3: Okay.
2: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikad na lang siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atumang ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mo nga sa cooperative na pharmacy ay basa kalinan. L3. Tapos nagpalit ko dito toan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Og, kay, gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, nibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kong maayo sa kanang midyemak.
3: Dalay ko ng Diyos. Oga.
2: Salamat, Pastor Dan.
4: Ahaplas po kay aroma na eh.
5: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-anay ka distagom, nagpalis ko duha.
4: Okay, duha ka ruma, okay.
5: Di afran ako, nindos giyo ka ayaw, nagunong man itong nangulmul.
4: Oo.
5: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
4: Okay. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma, nawala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa Ginoo na ya.
5: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
4: Salamat kay nai. Salamat kay Gayo.
5: Salamat, iyo.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Everybody line up!
15: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
15: Naapadi ay na!
17: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
9: Kanindot no?
17: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD, Quezon Printing Services.
15: Doon na tadiri no?
19: Accessible o affordable nga printing services.
17: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Pakikinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Palipalayla og tagaasa.
6: Tagasod, nagatagom.
5: Tagom, yes, sa patayon igan sa pag-testify.
6: Ako si John Yanong, 5 anyos, ang kong paminaw ninyong programa sa radyo.
5: Okay, salamat yung gaayo.
6: Sa kong ka-stroke, Pastor, liman ako kaso, ego niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
5: Uy, salamat. Tulo
6: na kabutilyang, tulo kabutilyang bigyan makakong napalit.
5: Okay, igan, sorry.
6: Mas niya, natumusag gabi, kasakitan ko siya, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na Gamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
5: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom ato, tapos naayor ang sakit sa imong tiyan.
6: Usara?
5: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
6: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
5: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
6: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
5: Okay. Salamat kayo, kaibigan. Salamat kayo kaayo. O kinsa ganing pangalan, Paliog.
7: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
7: Naa pa di ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: Sukad karon mataghamal, kauban yung kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
13: Happy anniversary.
14: I love you.
13: Akong gift ni mo.
14: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
13: Ganahan ka?
14: Salamat, Han.
13: Di apa?
14: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
13: Ang unsan?
14: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
13: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
15: ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
18: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
19: Nakaplas po ka aroma na eh.
20: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-anay ka distagong. Nagpalis ko duha.
19: Okay. Duha ka aroma. Okay.
20: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunong man ito. Nangulmul.
19: Oo.
20: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
19: Okay. So, imong punto na ay nangaplas ka aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
20: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
19: Salamat sa Ginoo na ya.
20: Pamela, makamata ko, last ko hatu, makatulong na ako, kuhaan na. Iyo, Pamela, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
19: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
20: Salamat, Iwi. The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kanang hitmaminaw o sonata. Lamina kung ikaw naginus.

0: Ang sumang hinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubani kami sa laing takna sa paghisgot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Usa ka mainit na kautuhon po, kanatong tanan. At lakarong may galang ang Merkules sa Pizza 17 sa bulan sa Hunyo tuig 2025. And once again, makaigan are with me o glainapod nga adlaw sa ato na parag-uban-uban sa kahanginan. Naman sa paghiskot-hiskot o mga sugilano sa kinabuhi. And of course, maghatag pagtambag pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higana para kaninyo sa unsa pang gihulan. Ipadala na po ang inyong mga sugilano na sa kinabuhi na lamang sa atong pinalanggang sibiyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa ganun magalang kung mag-uulog ang magpadala sa inyong mga sugilano at mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa may tungod sa gugma kinabuhi. Inang design na po ang bahala ni Aneg Tanan. Inyo lamang buhato ni sa text ka sa tuwang hotline number 0965-60-11688. Sige na para mabasa inyo mga sugilano or inyong mga pangutana or bisan unsa ninyong gusto i-text sa ating programa. I-text lamang ka sa tuwang hotline number 0965-60-11688. And same goes sa mga gusto mo nimbaya sa ilang mga loved ones, mag-greet sa ilang mga minamahal sa buhay, o gusto magpa-shoutout sa ilang mga friends on air sa ng programa ganong kapunon. Sa mga gusto mo tawag, sa mga gusto mo nimbaya, sa mga gusto mo tambag sa atong letter sender ganong adlawa. Number lang po tayo kanang nagapin nga comments sa Facebook Live 0965-60-11688. Alright, so once again, maayong hapon. Magandang tanghali and a good afternoon po sa inyong lahat. Sa tanang naminaw ka na to, karoon sa nagkalain-lain ng radio set. So, kanimulihan, kamulong galingkod-lingkod, kamulong garay-haray, kamulong gaduyan-duyan, kamulong gapangapi, kamulong agaduka-duka dihan. Sa kamulong gabalagisikay sa ilang panimalay, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sa kamulong gabaliligsilhig sa ilang mga tugaran, kamulong gapanguso sa mga labhunon, gapamugas plato. Ano ba na sa ilang trabaho ang nabisi karon mga ganan? Ano ba ang kamulong gabiyahe? Kamulong drive sa ilang mga sikinan? Bisan un sa money mo ang ginabuhat karon kaigan, parayon lamang ka sa imong buloton samtang maminos sa programa ni Lady Diana karon kapuno. Ako na'y bahala sa inyong kauduhon mga gala ha, because today is Wednesday. At sa atong naandan nga wala tayo basahon, pero lahis nilita na tayo basahon karon. Hindi tayo ano ngayon mga higala. Ay, tawagan niyo. Medyo, maiba tayo ngayon mga higala. Nabawi si Lady Diana sa inyo for the last few days. Wala tayo nakatingod sa kanginan. Wala tayo nakalive mga higala. No? Because the BC, katuan, inyo hang Lady Diana mga higala. Hanggang mga ganap sa life, mga kaigan na kinahanglan at imanon. Mulambo ta sa itong kinabuhi. Magbasa, nagsuginanon karon mga higala, ha? Once again, magbasa tao, gasugilano ang karong adlaw. Sa mga excited nga maminaw di ha, huwag mo tambag para sa itong letter sender karong adlaw. Stay put lang kayo dyan. Huwag kayong mawawala ha, just keep on tuning in. Kadili maglangay karong taon-taon at ano pang basahon ang ituang tambaganan karong adlaw. Before that, magandang hapon po muna sa atong mga suking tigpaminaw. Nag-tune in karado karon. Yang debita sa may Surala South Cotabato. Sa mga namino pinaagi sa 94.9 TXDD Radyo Kaibigan Surala, 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Ayos ko pa rin ito ang technician diha, Sir Jules Balinas. Huwag sa atong mga palanggari ang mga suking tigpaminaw. Ayun mo ng parte sa ilang kapunod ang pag-abray sa ilang mga radyo matagalauna para mamino sa programa ni Lady Diana. Magandang hapon and happy listening po sa inyong lahat dyan. Huwag
Good ang gabi mga galas sa may ligindingan mas Samis Oriental. Oh my hapon po sa inyo ang tanandiha. Sa mga namino pinaanis sa 94.9 DXDD Radzo kaibigan ligindingan mas Samis Oriental. Kauan po na gato ang technician ni Howard. Gato ang gaigan DJ baka hakabarag hook up sa tuwa karon. Magandang hapon at shout out po sa inyong lahat. Sabi na sa ato mga gwapo-gwapo rin ang mga suking tigpamina. Kamano ba nila nili kong blato ilang adlaw kung wala si Lady Diana. Sana all. Oh my God, bonus inyong tanan. And of course, sa mga namino pinaagi sa 98.5 Radzo, kaibigan Valencia, City Bukidnon. Habibo, probinsya na lang sa Bukidnon. Nagutob sa mabot sa aring simiyahan. Saan ka mga sulok ng mundo na roroon. Aka mang dipita karoon na lokal. Naminaw sa ng programa or naglantaw sa ng Facebook Live. Ayong habang kanimo na mga gala na umayong habang kanimo na kaigan. And welcome, welcome once again. This is Love Diary. Super DJ, Lady Diana. Alright, soon as again, magandang hapon sa inyong lahat, ha? Sana mga Facebook na viewers ka ng kapunod. Kinsa man sila, nagtutok sa diwa karon through Facebook Live. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kaway-kaway naman sa mga Facebook na viewers ka ng kapunod. Kayo magkaulaw, wag ka man ibagali, no? Basta na may gusto timbayaon. Basta na may gusto i-greet. Nga nagsaulod ko rin sa inyong adlang na tauhan. Basta na gusto ipa-shout out sa atong programa ka ng kapunod, mga gala. Pag-comment na mo di, ha? Bahala gabasa sa inyo mga comments mga galanan. Palihog na lang po ko and like, share and comment po sa ato ang programa karun ka puno. Para po lang ipadag ma-abdan o gustaghan pa ang magpaminaw ka na ito karun ka puno. Sa mga ulan sa iyo kung asa makita ang live na programa ni DJ karun ka puno. Palihog na lang po ko mga galanan o search sa Facebook ang 98.5 Radzo Kaibigan Valencia City. Yung naman ang i-type sa search bar mga galanan. Pwede na po ka mandalit sa diag type o Radzo Kaibigan Valencia. Huwag na makita ni ha nga Facebook page nga ay 11,000 followers. Wow, parami na po tayo nagparami mga gala ha. Unay, balihog na lang kung follow mga kaigan sa atang Facebook page. Para po paraminti mong manotify, ma-update sa mga kalihukan o sa mga labas nga balita sa atang sibiyahan mga gala. Okay, follow once again ha, Radzo Kaibigan Valencia City. Kaya dihat na nag-live sa ng program. Mga mga gana. Mga walay mga Radzo riha. O di mabalaka. Kaya pwede na kitang maminaw sa mga programa sa Radzo Kaibigan through Facebook Live mga kaigan. Sa ato sa ninyo, taga ang pagtagad ang mga comments sa Facebook Live before ito mag-proceed mga gana sa pagbasa sa atong suginanon karong kapunod. Ato sa ninyo hinahinay ang nagbasa ninyo mga comment at from Sir Daniel Jeff Vera. Pasan at guwapa kay... Basanat gwapa kang Stephanie Perez. Wow, magandang hapon. Madam Stephanie Perez din nanukad sa may Tivoli South Cotabato ang always agatan sa atong programa matag hapon. Magandang hapon na shoutout po sa iyo dyan, Ma'am Stephanie Perez. Ang nanimbaya, imuhang palalag. Ang palangga niha sa kinabuhi. Sir Daniel Jeff Vera na nanonood po sa atin ngayon through Facebook Live. Another comment here from Stephanie Perez. Nagtapad raman siguro mong duha niha. Ay, guwapa, kamusta? Okay lang po si Lady Diana. Guwapa lang ihapon, taliwala sa kabisihon sa kinabuhi. Salamat kayo maghapon sa inyo, Ma'am Stephanie Perez, all the way from Tivoli South Cotabato. Naglantaw ka nato karon sa Facebook Live. And from Angelica Lisoso Kono, marapaniya maghapon. Guwapa, salamat kay naanag ka guwapa. Dili na mingaw ang kahapunon. Kay naanag ka guwapa. Nilog na sa namang guwapa, ngabutan ng DJ sa Radzo, kaibigan. Wow naman. Kamabira no, sa'yo pa kay gaatik-atik na mo. Pagkanahama sa daan na glory to God.

kan Pastor Nick Obande. Oy, may hapon. Manimuri ha atong kaibigan na Sir Bert Nabuya na pumuseno ka naglandaw ka nato karon sa Facebook Live. Sana ito ko na sa ato ay kabuod na ang CEO mahagalag ang Pastor Dan Dangalio. Pastor Nick Obande no, sa tanang mga kaibigan members. Sa tibag probinsya sa Bukid Noon, ang nanimbaya si Sir Bert Nabuya na pumuseno na naglandaw ka nato karon sa Facebook Live. Salamat once again, Sir Bert. Ay, dili mi eh. Dili mi tapad kinaasa sa tabuhuan karon. Ah, okay po. Sige lang, salamat ka. Ay, may hapon sa inyong duha di ang asylum 70 pera sa Sir Daniel Jeff Vera. Naglandaw ka nato karon sa Facebook Live. Another comment from Angelica Lisusa Kuno, agbari pa ni para request kong song. Namimiss kita by John Mahigero. Mag-play ko pa, kulang jud akong adlaw kung dili ka. Kulang yun ang akong adlaw kung dili pagpaminaw ni mo, guwapa. May hapon, kumusta na magkadara ang aside, guwapa? Grabe naman sa guwapa. Oh my God, sa ganin mo ni ha. Mama, Angelica Lisusa Kuno, gano'n kahit sabay. Burok na'y bito kaya, Valencia City, Bukidnon. Okay na guys, lady Diana Dereng aside no. And I hope okay na po mo di mga kaigan. I hope makalmado lang inuhang mga panghuna-huna. Relax lang mo di asamdang naminaw sa ng programa kanang kapung nun ha. Standby lang kayo dyan. May panahon na po para itong basahon. Ang alay na po nga sulat ang baganan. Nagpadala sa atong programa. O atong basahon kanang kapung nun. Atong himua. Atong himay-himayon. O atong sabton kung unsay problema. Gabot pa itong baganan sa ato ang sender kanang kapung nun. Mga kaigan.

Aray marid ban ilara sender mga kaigan. Dear lady Diana.

Walay storya-storya, walay bonding-bonding. O bisan, simpleng pangamusta lang, wala. Makaluya ug makastress, Lady Diana. Nagminyo pa kung aning styla? Unsaon man ni DJ? Dawato na lang ba nako nga parte na nis akong kaminyoon ug agwantahon na lang? Or napabakahay pamaagi para mabag-o ni siya? Base na ay nakarelate ni ha nga mga misis sa akoa, unsay gibuhat ninyo? Unta mabasa ni ug na ay makatambag nako, Lady Diana. Dire na lang kutob. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.

XRK Radyo Kaybigan. Oh, 98.5.

0: sa taga Colonia, Group 3, Valencia City, 73.
1: Gagamit ka
0: ng gagamit ko.
1: Hindi
0: sa una, nagkagamit ko. Nauliyan ako, nagpalit sa pupong otro.
1: Sa higibati ko
0: ba? Kana mang kuan, kanang high blood, sa na-diabetes gamay, sa pangkapuyon ko, nauliyan man.
1: Paingon mo sa
0: BG Max. Salamat kay sa kuan kaning BG Max nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning kung mahimo magpalit mo aning BG Max kay makaayo gini sa atong sakit. Makatabang yung pag-ayo sa ato.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
5: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal ni no!
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
5: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na ta diri no,
9: accessible ug affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Nakaplas po kag-aroma na eh.
12: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
11: Oh, okay. Duha ka-aroma. Okay.
12: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
11: Oo.
12: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawangin mong mga kuhan, tambal ka.
11: Okay. So, imong punto na ay, nangaplas kag-aroma, nawala ang ngul-ngul si mong tiil o nakatulog kang tarong.
12: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karong ba?
11: Salamat sa ginoon ay ah.
12: Pumila, makamata ko, walas ko ato, makatulong na ako, kuwaan na. paminag ko ani mo wali nga. Mukhang okay. Tulong na mapod ko.
11: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
12: Salamat iwi.
13: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
14: Ah sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Alam Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.

0: ko si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Bo, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iya message. Dahil sa BG Max, ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sa Ginoo, nag-ayo na. Karon nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong nga BG Max, hundin ako makabakal. Kag salamat kay Pastor Richard nga naghatulong siya sa akon subong nga adlaw. Nga gintagaan niya ako sang pribiliyon niya nga naka... Kuha bakal ako ulit sang BG Max para sa tatay ko. Kaluyaan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa BG Max.
1: Sino nga lang ni tatay mo?
0: Rinaldo Dosi Senior.
1: Taga din?
0: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
1: Ano gid ang iya ginabadyag sa una?
0: Parang hapoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos, tanan na lang ga maga ang iya tiil kay tungo daw may arthritis. Tapos ang iya nga ulo pirmi nagasakit, ang iya nga hawak hindi siya makaliso. Mahigda lang siya adlaw-adlaw.
1: Pero pa inom niya sa BG Max.
0: Umpisa na ginom siya sang BG Max. Ito na, Lord, in bless niya sa amon, sa tatay ko number one kid. Okay. Salamat sa Ginoo.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Suega blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Suega blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: May good news!
5: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
6: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho. Unhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
6: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Yes, Igan.
12: Magsisimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
11: Okay.
12: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya. Kasama sa iyang sampot. Yeah. ang akong ginatambal aroma na oil.
13: Okay.
12: In 1 month siguro pa so nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang kamad sa sambot na ulian, tapos siya hubang may kanyaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon pa so mga isa ka bulan, nakaurot siguro po mga tulo ka, kuang botilya, tulo ka biton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
13: Salamat sa Diyos.
12: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
13: So, aroma herbal oil ka? Igan.
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
13: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daming haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, murugid akong gita na tambal. Naulian din siya sa ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
13: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
12: Okay pastor, salamat po pastor.
13: Okay. The best songs on the radio.

at 49 minutes past 1 o'clock in the afternoon. At 1:49, binabo sa kapunan, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries to DJ Lady Diana. Once again, welcome back sa ating lahat. At maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa tagalain-lain ng radio station. And of course, maligtan ang paghihapon sa Facebook Live. Sa mga katambay paghihapon sa ating Facebook Live karong kapunan. Welcome back sa inyo hangtana. And before nato, istoryahan or isgutan ang ito ang gibasa nga sugilanon na gaganina mga gala. Ayaw magalimod hangag atong programa hatod ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong nga pinagpanang lana. Sa mga naminaw, gaturing ginapagbati sa ilang kalawasan susamba sa ubo, sipon ay katul-katul sa pani, trioma, arthritis, pamaot sa lawas, panuot sa lawas or pinakan sa mga insekto or varicose veins baka ha? Sabitin na sa atong ginagusgan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Kaya gawas ng epektibo kaayo kinig, dinipog ang imabalaka tungod kay humot kinig dili oily sa atong kalawasan o labaw sa tanan dili magkamansa sa atong mga salinda mga galahan. Ingon ana ka, nindot gamito na gituang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. And of course, ano yung pagkaranto sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang capsule. Sa mga naminaw nga doon ay ginapangbati sa ilang kalawasan sa wala pa nakatry sa atong Vegemix Plus Herbal Capsule. So, layin na ninyo mga gala, no? Kaya sa atong manong dress kanginan, dili na maihap ang nag-testify. Nagparayag sa ilang mga dakong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule para maayo ang ilang mga sakit mga kaigan. Maga may marabarag ko ang malatian, gaya-gaya po sa ato ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Okay, hinimo kini sa 25 ka mga purong itanon, mga prutas o mga herbal, maong dili katingad-an. At ay biktibo gini, laban sa nagkalain-laing malatian sa atong kalawasan. Agoban nga nag-testify, mga taga sa blood sugar na yung mga diabetic, agoban taga sa dugo or na hypertension, agoban taga sa uric acid, agoban mga ulceron, agoban mga UTI yun, agoban na ay mga bukol-bukol sa ilang kalawasan, mga cyst, myoma, na ibang almoranas, agoban mga dengue patients kanibalik sa normal ilang platelets, hindi tumara sa ating Vegemix Plus Herbal Capsule, agoban na in pneumonia, na ay heart failure, agoban 50-50 na sa ospital, agoban ipanggawas na lang sa hospital mga galag itong sa komplikado na sa ilang mga sakit. Pagkana pagsalig, pagampo sa atong buhay nga Diyos o pagtumaro sa atong Vegemix Plus Herbal Capsule na nga ayo ang ilang mga sakit. Nagaiwan mga galag nga pila na kabulan nga galubog ng gamay ng tiil tungkol kay dili makalihok na raskat tripermente. Ay, nagantos lagi sa grabing balatian mga galag no? Pero human sa pagtumaro pila lang kakapsula sa Vegemix Plus Herbal Capsule nakatindog na, nakabalik nagbaklay-baklay mga gala. Ganoon na ka-amazing ang Ginoo, ganoon na ka-amazing ang Vegemix Plus Herbal Capsule mga kaigan. Good for all ages po ito, pare sa mga bata, pare sa mga young adults at pare po sa mga matatanda mga gala. Pwede po nimong imnon, pwede nimong ihaplas, pwede po nimong ipatulo sa mga dalungan nga na ay nagbara, nagnana, mga puso at pusod nga nagsamad-samad. Nagadepende kung unsa nga balatian ang inyong ibang bati di sa inyong kalawasan mga gala. Ano ka nindot, ingon ano ka all-in-one ang ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule. No wonder, anong kusog ka ayun ni, anong kabalik-balikan, huwag dali na kayo mahurot ang itong stock sa Vegemix mga gala. Talagay proven and tested na po ang kabiktibo ni ini. Muna sa mga pa nag-try di ha, sa mga naminaw, anay ibang hamid niya kabalatian nga dugay na ni mong ginaagwanta, no? So, lailang kaigan, wala may wala sa pag-try mga gala. Malay na to, di ba? Sa imong una lang ang pag-try sa Vegemix, maayo ng imong sakit di ha. Out of course, sa tayo pag nato sa ating bagong Herbivac Coffee Blend mga kaigan. Sa mga kaigan nato diha nga hago ka ay sa ilang mga trabaho og nagkinahanglan og kusog na magamit sa ilang pangadlaw-adlang buluhaton. Mas maayong sugdan nato katong adlaw mga higala sa atong bagong kape, ang Herbivac Coffee Blend mga kaigan. Ang kape magkabawala sa kagapoy, magkababagsik sa atong mga panglawas. Og aside sa lami siya mga kaigan.
and you healthy po din kagapi mga higala, no? Huwag ka hinimo kini sa robusta coffee, hinimo kini sa chia seeds, na ay spirulina, barley grass, na ay moringa, na ay turmeric, tongkat ali, mangustin, guyaboro insulin, o stevia leaves, mga kaigan. Huwag masamot, daghan og health benefits ang atong kape, mga higala, no? Sa mga diabetic diha, na konsus kay sa mga kape, ilang gina pang tumar. Indot is para sa inyo, ang ato ang Herbiva Coffee Blend, mga higala. Natural po ang pamatamis ni ini kining stevia, mga kaigan. Huwag ka mabalaga kung nandili matrigger ng imuhang sugar diha, mga kaigan. Once again, aside sa kapangapig ka, napapaskog po ka sa imong panglawas, mga higala. Kaya nagkakig health benefits ang ingredients sa atuang Herbiva Coffee Blend, mga higala. Mula pa nag-try diha, sulay ninyo, mga higala, no? Pila ka ito ang Vegemax o kangatuang Aroma Plus Herbal Oil. So, mapalit ka ng atong tanang produkto, mga higala, sa atong Bibigan Center, hinamutan, diha sa first floor sa Alcun Emporium, Valencia City, Bukidnon. Available rin po ito sa GRD Printing Services, ganimutan, sa second floor sa AMQ Building at bang lamang po sa NVM Valencia. Ang ato ang Vegemax o ato ang Aroma Plus Herbal Oil available kini sa ato ang Kaibigan Outlets, sa tagalain-laing lugar, sa mga Kaibigan Radio Stations o sa atong mga Kaibigan Legit and Authorized Dealer. Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagbalang capsule. Ang atong Herbiva Coffee Blend, mga kaigan.

much for that. Once again, welcome back sa Iniwang Tonight. At as kamot sa mga naminaw paghihapon sa Tua Kanon. Maraming salamat po sa pagkapatuloy pa na yung nagkatsun in sa atong programa karong gapunon sa nagkalain-laing radio sets mga galenon. Agad ang balihinta sa atuang hisgutanan karong gapunon. Ang gusto kasulat kagipadala sa atuang sender mga galenon. Sa tiyong pangalan. Ang atong sender nga si Ma'am M.M. Dili na tinuod nga pangalan, mga galan. Iyagi panangag din sa atong si Bihan ang iyang madibari o sagat akong problema sa ilang kaminyoon, mga galan. No? Kung siya pa'y pasultihon, murad akong usig na kaminyoon, walay buot, mga galan. Imatsur kumbaga ang iyahang bana matod pa niya. Lagi daw ko, no, masipas yung storya, iyang bana mga kaigan na adik, na sobraan ka-addict sa ML or Mobile Legends o sa uban pang mga dula sa cellphone. Yan po ang kanyang pinakamalaking problema na kinakaharap ngayon mga higala. Kamadod pa niya, gikasal sila itong January karong tuiga o wala pa rin ganit nag-isa katuig ilang panag-uban. O nagigapoy na kay siya mga higala, no? Napuno na iyang gantangan o na-drain na kaayos siya mga higala. Talagay daw kuno ang iyang bana, wala daw kuno, wala di isa kakakita. Wala daw kuno, di ka na istoryahanay, wala ibang amustahanay, wala banding-banding. Ay ang trabaho daw kuno, I mean, kung magbakanti sa trabaho iyang bana, bali na sila ilang balay doon, ha? Magsige na magatubang sa cellphone iyang bana, mga kaigan. Wala na panahon sa pag-storya-storya, ganun ang normal ang ginabuhat sa magdiayon, mga galan. Storya-storya sa ilang mga plano sa kinabuhi, kanadili na daw kuno ilang kakabuhat, kailagya, sa cellphone ran nakatutok ang tibuok kalag tibuok katensor sa iyang bana mga kaigan. Pinagdada ko nga problema nga iyang yatubang karon. Matud ba niya? Sugod ba ko no atong uyab pa silang duha? Daan na daw ko unang addicts ML iyang bana no. So grabe naman. Sugod ba di pagkaulit tawa ingon ani di daan. Kung uban may pasultihon, kabulong man di kayo yung ana na ang ganong menuan pa manali. Nagira ko matod ba niya mga gala? Abinyag mausab ba? Abinyag na ikabaguhan ang iyang bana. The moment nga, magminyo silang duha. Abinyag, na do kunoy, gibali mo rag maturity na may tabo or pag-level up sa maturities iyang bana mga gala. Pero, wa man daw kuno na hindi

0: Aray, may gala natin unang magtatawag. Garang kapong noon, si Connor 9174. Hello, maayong may hapon.
1: Maayong hapon, Lady Diana.
0: Wow, magandang hapon. Pusayo dyan ang ito ang Kuya John ng Halapitan, San Fernando, Bukidnon.
1: Sabi na, kung maingon na po, at Long Martes.
0: Ay, ato, Patili, ay, kung ano live na ni Garon, tinuod na ni nga Lady Diana. Matulog na unta ni Garon. Tinuod na ni nga Lady Diana, itong ibaminaw, Garon, mga ka.
1: Karong anak si Lady Diana, Garon. At Long Karong
0: Mayo. Nasuri ka ayaw.
1: Bulan sa Mayo ko, no.
0: Namalag na magay.
1: Ito na masamot na kay... namang gi makakulian yun, di yun malikayan.
0: Yeah. Mabasaylo pa magkakunin niya, Kuya John.
1: Masaylo, ay. Masaylo.
0: Okay, ang mga nabis.
1: At kung labo magagahom nga nagbitay sa cross, kit-kita pa lang ang tawa.
0: Pero salamat na hagi. Gabawin na paghihapon mo sa itong programa, ganong kapunon. Nagan ihapon.
1: Tulog na ako niya. Nang
0: Anggoy, abidaw, nagpaminaw ka Kuya John sa ato ang gibasa nga sugilanon ka kanina.
1: Nagpaminaw ko kay ako manggi sunda ni sukat baget gahapon.
0: Aha.
1: Pero murag alak ko dire.
0: Aha, sige sige po. Ato paminawon ang dambag ni Kuya John mga gana. Sandili na.
1: Ko mag mag-chika pa.
0: Ay, di na mag-chika.
1: Karoon na, karoon na.
0: Aha, sige, sige po.
1: At kung ano ni iyahang trabaho ni nga naonsan eh.
0: Sige, sa paminawan ha.
1: Hapon sa ito ang sender si M.M.
0: Mm-hmm.
1: Asa ka ni siya nagpuyo.
0: Buta ka-asa ni siya, kuya.
1: Ang at niya ang problema, ang imong problema, sender bitaw, kani siya, unang-una, dili mo na pwede din mo kumbinsiron.
0: Aha.
1: Kumbinsiron gyud ani mo.
0: Mhm.
1: Kay kung basigdahan ni mo na eh maingon ana. Butang ta kami niyo man ang imong butang diha gisgutan sa imong sulat.
0: Mhm.
1: Kung ina na pirmi nga naa sa cellphone. Siguro naagi panahon no nga magatubang mustalad kananan.
0: Mhm.
1: Naagi na panahon di ba?
0: Yes po.
1: Di mo kumutuwa na nga dili mo ana magatubang.
0: Mhm.
1: Siguro pwede na ni mo siya istoryahon.
0: Mm-hmm.
1: Istoryahon ni mo siya nga sa may tawag ninyo. Mga basing makalapas ta.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Sa may tawag sa inyo.
0: Basin, basin. Honey, my love.
1: Honey, my love. So, siguro, honey, ako lang hangyo ni mo. Kanang pinakahinay.
0: Mm-hmm, okay.
1: Hangyo na ako ni mo nga. Siguro, minus-minusan po siguro ni mo ang imuang pagka-boring sa cellphone.
0: Ay, so, bali iyahan. Ah, sige po, padayon.
1: Kaya kung magpadayon ka, musangko na sa dili mayo.
0: Aha.
1: Ignon gini mo siya na pag-istorya. Ayaw panuko.
0: Okay, okay.
1: Istorya ha, yun kay natural man sa isa ka lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Nga mangita gid siya og iyang kaganar. Kumbaga, mangita siya sa iyahang kalampusan nga magmalipayon inyong pamilya nga dili pud makalisod-lisod.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Kay imo man authorize honey, imo man authorize ni nga isag makadula ka pero kinahanglan gyud nga mangita gi ka pamagi nga di pud ta magutman.
0: Ay, okay. All right. Aha. Sige po. Uh-huh.
1: Siguro ingon imo. Wala man ko nagdili sa imuhang wala ko nagdili sa imuhang hilig.
0: Mm-hmm.
1: Kahit di kita tanang tao, puros na hilig.
0: Uh-huh.
1: Pero, kaning imuhang ipakita sa pagkaroon, kinanglan nga, minus-minusan na nimo kay nanam kay pamilya.
0: Uh-huh.
1: Aha. Nakatugbang pug ka.
0: Mm-hmm.
1: Sa atong kawadon.
0: Alright. Balik kuya
1: kung wala kay tingog, uh-huh, animang god.
0: Mm-hmm.
1: Kung wala kay tingog sender, magdasa na siya.
0: Tama. Inang
1: ano? Muingon mo na siya, ay okay na tayo kong asawa nga. Magsige kong dula nga na lang nga, murag wala na ko'y paki nga, ingon na nga, wala na'y tingganay.
0: Aha. Uh-huh. Aha, sige po, tama.
1: Muhuat man ana nga istorya.
0: Mhm. Tama, di ba? So klaro-klaro kaya diyan para si Muha iyahang mangita sa panahon nga magatbang si
1: Muha. Istorya ha gyud.
0: Magkastoryahan na sige iyahang maprangkahan. Ang iyahang.
1: Aysa. Kadi.
0: Aha, sige po.
1: Balik na. Ang ako mangong monitor kay Lubat.
0: Ah, sige, okay sige. Pa, sige. Sumuto kuya dyan, imong buot pa sabot nga, iyahang prangkahan, iyahang bana nga, dapat minus-minusan ang iyahang pagsigig atubang sa cellphone. Iyahang prangkahan, kaya tama po ka, di ba? Nga kung dili po mabalan si iyang bana, si Sender galagot na di ay, sa binuhatan niya, magdahom iyang bana nga, okay ra di ay kag okay Sender iyang ginabuhat, di ba? So mas maaging maprangkahan para po masayod ang iyang bana nga, kibali maragtutol na or di nag-aangay si Sender okay. Sa iyang binuhatan.
1: Diba? Sa imuang gipadayag sa imong sulat, sa may imong giingon dito nga, murag napuno na ka.
0: Mm-hmm. Naragi ka diba? Po
1: napuno
0: na siya.
1: Napuno na imong gandangan.
0: Uh-huh.
1: So, raba, ang tao raba nga, musaila na sa gantangan, mausik na.
0: Mm-hmm.
1: Gamay lang raba nagpasinsya.
0: Aha. And imagine kuya dyan ha, wala pa nag-isakatuig ang ilang kaminyo.
1: Nabiyaw niya.
0: Bago pa kaayo.
1: Niabot niya anak na mauna na siya nga templo.
0: Mm-hmm.
1: So siguro, dili mayo nga. Ang imong kasuko sa pagkaroon, dili mayo na nga imong itago sa imong kagalingon.
0: Aha. Tama.
1: Kaya ikaw man. Ikaw may malaut anak.
0: Tama.
1: Siya malipay siya siyang gibuhat kay wa man kakabuyag niya.
0: Tama.
1: Kay labi na kung kasado na mo, labi na kung ngadto. Wa man takabalo kung kasado bagdi, di ba?
0: Kasado sila Guya John.
1: Oh, wa kani.
0: Mm-hmm.
1: Kasado di ay.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ingon ani ang hitabo. Labi na kay kasado ta. Siguro kay kasado mo nya ikaw napuno na kinahanglan lagi kay procedure nga tingog niya diha nimo. Salamat kay sa pagkuhan nga kasado sila.
0: Mhm.
1: Na kay procedure sinder nga mo istorya ngadto sa imong kapikas nga imong usbon ang imong kinaiya nga magpalabi na lang kas gadget.
0: Aha. Tingod kay minyo naman silang duha na ano sa ikat na nasa katungod kuya John nga kibalo
1: sa gawas lang kung single pa gawas lang ulitaw pa.
0: Aha.
1: Pero bisan pagaling ulitaw lidi dayan bisan pag ulitaw siya.
0: Mhm.
1: Kinahanglan pud nga mutabang pugas imong mama ug papa pananglit kung wala na kay trabaho kay paeskwela ka gipadako ka.
0: Mhm.
1: Karon mo imong ibalo siguro minus-minusan pud nato ang gadget kay ang gadget na ra man.
0: Aha, tama. Alright, so mo tayo mo hang advice sa iha kuya dyan. Iyahalang prangkahan kibang ni iyahang bana. Minus-minusan. Okay, lisod na kaayo, di ba? Nga iwan-anin lang perminti ang ilahang ginabuhi. Imagine ha, wala pa nag-isa katuig ilang panag-uban mga gala. Pero gikapoy na kaayo si Ma'am Sender. So mas maayo nag imuhag yung mabungat. Imuhang mas turiya sa iya ha. Ang imong ibang bati di ha. Kaya lisod kayo ng imuharang kimkimon sa imuhang kasing-kasing. Kaya siya, enjoy ra kayo siya siyang bagdula-dulan. Ikaw di ha, gaugot na ligas kalagot. Mas maayo na nga, imong mapadayag sa iya ha, ang imong gibati. Para at least inyong masturiyahan do ha. Para ma pangita ang solusyon, di ba?
1: Katapusan nga ibili na ko ni mo, Sender. Katapusan nga mo, kini siya. Dawata kung unsa ang iyang mga rason kabahin sa inyong ipang istoryahan.
0: Mm-hmm.
1: Masakit man o makalipay, kinahanglan yun nga mapatataw yun ni mo ang insakli sa imong kagalingon nga dili na mayong gibuhat niya nga to sa imo. O dili asali ka sa labang magkagahong sa Lord himikan kay kanang kaminyoon dira ba ang pagproposal dili basta-basta nga
0: yes.
1: Kaminyoon
0: tama
1: kay muatubang kana sa mga gibuhaton kasakit ug galipay na akad pirmi nagsagubang kung ingon ana man lang gani sus Ginoo ko diba ato naman siguro na nga makuha kung unsa iyahang mga rason niya kinahanglan nga paminawon pud nimo ayaw tingog kung dili mo man yang explanation tagdang yang explanation ayha nimo sampalon kung naabay sakto dili.
0: Alright, para at least malinawon og hapsay ang ilang pagstoryahan ay duha.
1: Request na lang ng song.
0: Yes, once naman ang song Kuya John.
1: Kanta ni April Voice kaning nakapagtataka.
0: Nakapagtataka. Sige, ato anang i-play karon taod-taod, Kuya John. Gani lamang po, ilang ka mo greet sa ibang mga friends on air, Kuya?
1: To all my friends, laras ng furnas na lang sa inyong tanahan. Tila na tamang kusasakay sa Engineer Chang, sa imo hadya, mayong hapon ng hadya, Lady Dayan.
0: Yes.
1: Thank you, Kayo. Salamat sa request pabot ko sa request na kanta anak nakapagtataka.
0: Yes po, tong i-play karon taod-taod Kuya John.
1: Ika na lang basta rin yung kaibigan mo ni Ogato ni bye-bye ka please sa Sol o mayong hapon province Bukidnon.
0: Alright. Baby you're my destiny, you and I were meant to be. So that was Kuya John, mga kaigan, all the way from Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Og mga to ang ihang tambag, ang ihang opinion, or iabong mapadangat nga advice para sa itong sender, karong kapunod nga si Ma'am MM, nga nagpadala sa iyang sulat, mga kaigan. Paano ba ni Kuya John, ako lang isummarize, mga kaigan, no? Paano ba niya, Ma'am Sender, I hope nga naminaw kakaroon, paano ba ni Kuya John, mas maayad ako noong mangita kag panahon nga magkastoryahan na imong duha. Hangyo asya nga, pwede ba, bisag pila lang ka minuto, pila lang ka oras, storyahan taning butanga dapat natong storyahan karon. Og diha nga time for ipagawas imong gibati sa iyaha, ipagawas sa tanan ng mga hinanakit tanang nasa imuhang kasing-kasing imong una-una ipagawas na para at least mugaan-gaan pod ang imong paminaw og magkabalo siya sa imong gibangbati diha. Paminaw pod iyang rason, diba? Take time daw kuno nga maminaw pod kuno sa iyang rason. Kagandang kalmado lang gud gap sa ilang malinawon nga parang storya at dayon mapangita ang solusyon sa manggali ang dapat buhaton para ma-okay ang inyong relasyon doon. Kinahanglan na kung ano ganang masinsinang usapan ang inyong problema, Ma'am Sender. Wala mo po nagkabalo ang lalaki, no? Kining kibali. Nag-aligot-got na rin ang kasing-kasing sa iyang asawa niya. Ako siyang magdulog, ML. Ako siyang enjoy na kasi siyang magdulog-dulog. Ang asawa niya ay suko na kaya, diba? So, mas maayaw man ang magkasuryahan na yung duha. Reminder po sa mga banda, mga gala, no? Isa mang galing kadula diri anang Mobile Legends o isa pa ng mga dula adiha. Okay naman na mga kaigan siguro no ganang pangparipas oras lang mga lingaw lang kabawang lagagapoy pero dili po to the point mga kaigan lang limta na nimo imong asawa no sag atbang mo duha wanay tingganay wanay istoryahay kaysa cellphone na lang dahil ayaw po ipabot sa ingunan ang punto mga kaigan lang kaya magkagapoy na magkapuol man na kabawang lagana mga kaigan imis mag-imis katong panahon nga magkasturyahan imo si imong asawa, pagkabanding-banding mo. Wala na himo nga banding-banding kasi cellphone na lang nakatutok ta na. Minus-minusan po na ito, ha? Ang ito ang pagdula-dula. Paano po? Magkaguan po na. Ipani mo raga. Di po magkaligot-got ang atong mga asawa, mga kaigan. Ito nang i-play karoon taon-taon na may request ka song Kuya Han nakapagtataka by April Boy. Hello, maghapon lady niya. How are you? Request ka song send man tayo dadalhin by ELC Pablo. Salamat po. Maghapon ganyan mo niya Sir Martin Laquino. Agad nagsuki nga kaigan all the way from North Cotabato. Mga higala, okay na ba nga itong Facebook Live or nawala ta? Parang hinay ang itong signal mga higala, no? Medyo lag ang ito ang Facebook Live. Angelica, what are you? Good afternoon, lady. Diyan na nakikinig sa'yo dito sa Migtulod. Area my work from now. My work now from Angelica Wadiong, vlog and Esther Subanan. Salamat, DJ. Para ko sa song, Wait For Me by J Brother. Pagka-play po, Lady Diana. Sa'yo ito nag-play garoon taon doon. Salamat na maghapag. Ganyan mo niya, Ma'am Angelica Wadiong, kauban sa'yo palang kagabi ka sa kinabuhi kang Sir Nestor Plaza Subanan. Na naminaw ka natin karoon niya ang aside sa Migtulod, mga gana. Salamat once again, nagbay hapon. From 806, Madid Pania. Hi, Ate Diana, may hapon. Mang hapon ni mo di Ate Diana from Malaybalay City. Ate Diana, dayon magbaon air lang ko sa akong number, Ate Diana. Kanalang babae, 20 or 30 lang ang edad. Kanalang single mom or single. Basta walay bana, Ate, ha? Ano yung maraglisod po at mangita at tagnay ba? Tigbang at tigbasan, tatay mo. Ano yung number at yung hinihinay lang magbasa ako number Lady Diana 0926-2480-806. Once again, sa mga nangitag textmate diha ka mga single lang ha. Please lang sa mga single ragid niha. Okay ba na diha pagpuyo na higa na. Yung numero 0926-2480-806. Once again, 0926-2480-806.
2: You're always there for me when you say forever. I believe.
0: Hapit na ganda kong birthday, Lady Diana, sa July 19. Kuya Joshua Tupas ni, oy, ka-birth month di ay dahil. Kuya Joshua Tupas, may hapang kini mo diha from San Carlos, Valencia City, Bukidnon.
2: Give my love to heaven home.
0: Ay, tambag direk coming from sender 2123.
2: We're always
0: meant to be. Manit good PM, Lady Diana Sela. Shout out kang Mik-Mik nga nagduyan-duyan sa Ilaom, sa Mangga. Try kong advice sa sender ate. Para sa kuha, dugay raman di ay naing ana iyang bana, sugod itong ulitawa pa na. Kanong wala man ni mo gibadlong. Kanong wala ni mo gibadlong, sender man ma. Wait lang, marang naglibog zigzag. Para sa kuadugay raman di ay nang ingana iyang bana sugar atong ulitaw pa na. Nganong wala man ni maghibadlong sender maunang nadala niya nga kinaiya pag minyo ninyo kay naanad na sa ana. Pero basin na ay basin di ay magbago man sender prang kahilang nga bulagan nimo kung dili siya magbago saro. Storya dala pang hinadlok mga ganda. Hindi ka magbago, sige magbulag ta. Ayaw po, di ba? Kung madala pag-storya, mas hindi ay no. Kaya napot ba'y pointing advice sa mga gala no? Si Ma'am Sender Mangon, nag-expect lang yun siya. Kaya pala yung manahimo siyang passive mga gala na nagsalig lang yun siya nga. Abi niya, inig ba minyo sila mausab or mamatsur ang lalaki. O ginaya na iyang pagdula-dula. Kaya pala yung minus-minusan o mag-focus sila sa ilang pagbuhat o ilang kaugalingong pamilya. Pero naging expectation versus reality si Sender mga gala. No? Kaya pag minyo nilang duha, okay, maragwa may kausaban nga nahitabo. Ito namang gihapon, di ba? So, dapat din na to, sa ulitaw pa lang mo duha dalaga, imo nga nag-istoryahan. Di ba? Imo nag-iklaro sa iyaha, ha? Imo nag-iklaro sa iyaha nga, igno nimo nga kung muminyo tang duha. Pwede diba nga imo nang minus-minusan o hinahinayan imong biso anang magdula o cellphone. No? Pwede rin na to, Ma'am Sender. Ano kay naan naman lagi, no? Mag-upa na, Ma'am Sender, iampu lang yun sa Ginoo, di ba? Mas hindi ay, di ba? Wala posible sa Ginoo, mausap palagi na. Pag mo lang isang storyahan, imo siyang prangkahan, isulti ang mga butang at hili mo ganahan. Kaya para iyang malikayan, Ma'am Sender. Kaya kung tinutanay ang gugma sa imuha, maglikay maginaso sa mga butang at hili na kaganahan, Ma'am Sender. Alang-alang si inyong pamilya duha, maglikay na siya.
2: Destiny, you and I were meant to be.
0: From 6140, kung lingaw-lingaw ra na sa sender, ay kung lingaw-lingaw ra na sa iyang bana, okay ra na sender kay basin diha niya ipaagi para mawala iyahang kakapoy. Actually, pwede naman good mga gala, di ba? Kaya sige, kasulti pa ni Kuya John kanina, kita mong gitanan. Naman tayong mga hilig buhaton, ating mga hobbies, mga gala nga. Gusto na itong buhaton, labi na kung natin bakanti nga oras, pampalipas oras. Ay mga butang gusto na itong buhaton. Kung siguro, pwede naman good mga gala magdula siya. Pero yun na nga, kalingawan lang, pampalipas oras lang, pero not to the extent. Dilipot babot sa punto mga gala nga. Alos, tibok adlaw, magsigiraga, atubang sa cellphone, wala istoryahay si agasawa. Ang oras ng imbisting kaon, dili pagit mabutang ang cellphone, kay lagi, lagi mabuyan ang dula mga kaigan. Amot po sa inaan ng ML mga gala, no? Nga ang uban maglisod, magigbuhi sa ilang mga cellphone. Ay, uban, halos di na magkaon kay ML. Nag-aunsa na eh mo. Dali na to masabdan ang ilahang, ang extremity sa ilahang. So pagkakalipay anang dula, aki di man taga-dula, no? Siguro po, minus-minusan lang. Ay po di butang sa langanin imong kaugalingon, imong kinabuhi para lang anang dula, ah, mga kaibigan.
2: You are always meant to be.
0: Okay, pero gini lingaw-lingaw ra ha. Tama pede. Okay ra kung lingaw-lingaw ra. Pero dili po siguro okay. Dili na okay. Kung mabot na sa punto nga kurag wala kay panahon para sa imong pamilya. Nagka makatarong o nahalubilo sa imong asawa, sa imong mga anak, tungod kay nagsige na lang kag cellphone po. From 5917, good PM, Lady Diana. I miss you so much, DJ. I miss you too. Aminaw na po't bidere ka upon sa akong magmama o guyuan, Lady Diana. Magtambag lang ko gamay sa sender, Lady Diana. Para sa kuha, wala pa na lutas pagkaulitaw ang iyang bana, Lady Diana. Oy. Para nalutas pagkaulitaw, ha? Para sa kuha, wala pa nalutas pagkaulitaw ang iyang bana, Lady Diana. Kay pangbatanon, raman, unta na nga mga dula. Aha. Dapat magpaka-responsable siya kay minyo naman siya. Iampo na sa Ginoo, sender. Mabago pa na siya. Storyaha lang yung iampo. Kanira, Lady Diana, salamat sa pagbasa.

Sa, diba? Kung musulod na kagaminyuan mga galan, ang kay mga butang, ang kinahanglan imong biyaan, alang-alang sa imong pagtukod, pagsugod o bagong pamilya. Napaka-responsable na gawag ang mga butang, dili mag-aayo sa imong itukod na pamilya, hindi mo na nang biyaan dapat. Mas maging mature ka na, kay lahit naman nga ang-ang sa kinabuhi ang kaminyuon mga galan. Salamat kaayo, Sender 5917. From 9, that's from 790. Hello DJ, para kang Sender. Iampo na sa Ginoo imong bana, Sender, kay wala. Kay kulang ra na og pag-ampo. Wala imposible sa Ginoo kung tuo og musalig lang ka. Aha. Ang dili lang po dahil niya hukman daritso yung mana, no? Hindi po na siya daritso mo decide niya. Bulag na tag, ingon ana, huwag muna, Sander. Nagay sa chance na iampo sa Ginoo imong bana. Kanayin hang lang po ito pag-ampo imong bana. Ay, posible sa Ginoo, no? Ang gano'n ay bahala mo hilam siyang kasing-kasing. Mag-o sa ingon una nga. Mausab siya, mahimong mature. O biya ng mga butang, nga dili magatabang sa inyong kaminyuan. Salamat, Sender, na 790. And from 442, biyain na, Sender. Ang grabe naman, Sad. Bago ba kita diingon na dito sa grabe naman ay kasugo sa kalibutan ni from 442, ito na ito, yapan yung basahon yung text. Biyain na, Sender, aron magkaamgo na siya. Aha. Mangita ra na sa imuha kong muhawa na kadiha kay wala na yung mag-atiman sa iya. Apaka bitter naman. Naman din subyaan. Okay? Pero siguro, inga din po siguro yung pamaagi. No? Iyapan yung opinion mga galang. Para magkaamgo daw kuno ang bana. Alabyain na, Ma'am Sender. Ay, para daw kuno, ahit na sa mangita sa imuha kung wala yung magatiman sa iya. Kaya samtang gauban pamuduha, hinukaran pa siya, linutuan pa. Di sagit ka na bali-balihon samtang napay gaatiman sa iya. Maganig, wala yung magatiman sa iya. Mangita na nasa sa imuha, Ma'am Sender. Pero wag naman sana. No? Wrong man ang mentality mga gala. Ay. Dapat naman kung una ang inganak mga kaigan, ha? Siguro kulang lang gidne sa pagsturihan na eh. Kulang lang sa pagampo, kulang lang sa ginagmay nga pag sinabdanay, di ba? Kapulong mo kung mabag-o pag gidne, masulbat pag gidne nga problema mga gala. It's not that extreme mga kaigan. Ngayon ko nakaka-complicated. Kinahanglan na gidne masinsinang usapan o ba ng pagampo o pagsalig sa Ginoo ka mausap pag gidne ang bana.

Ayan, a text message here from 3040 Madod Pania. Lady Diana Magda, Lady Diana Gadula Pugo anang ML pampawala sa kakapoy og lingaw-lingaw lang. Oy, ngunan na dapat. Sa paminawon, Bek, based on experience, bigod ni Iaha, no? Pero dili man ako gadimdan akong obligasyon, isip bana, aha. Napakoy times akong misis, kulang lang o control ang bana sa sender na adik na kaayo siya. So diha na ni mo sender, mas maayo magkabalo siya, nga gakasuko na ka kaysa wala siya kabalo. Abinig, okay ra, aha. How did this come to me? Kulang lang sa pag-control sa ikagalingon ang bana ni Sender, mga gana. Muna hindi ngun anak ka. Ngun anak ka, grabe ang iyong addiction sa mga mobile games. Pwede ramang good, diba? Para nang Sender, ganun. Okay ramang good nga magdula ka. Pero dapat kabalog ka sa imong limitasyon. Kabalog ka mag-control, laki disiplina sa imong kaugalingon. Ka dapat taman ra ka diha. Kamura dapat imbuhaton. Nagpapakay time sa imong pamilya. Nagpapakay time magkabanding-banding imong misis, imong mga anak. Para ka pumag- gampanan imong ibrigason isi padre de pamilya bisan mamagadula pagkag cellphone diha. Lamag kayo 3040. Alright, time check mga kalas, ready 2:24 in the afternoon. Alas 2:24 na po sa kapunon. And for now mga kalas, samay pumuna kayo dyan. Mabalik pa si DJ later on para sa paghatag og finale gatambag para sa itong sender karong kapunon. And while waiting mga kaigan, may nabunta sa inyong pang request ng mga awit.

0: mo. 98.5.
1: Kids sa kanin ni Palayog.
2: Si Samuel ni sa iba, Awarag, Kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magikan sa sulod sa dalunggan nga murang kuwat nito sa Samad.
1: Okay.
2: Mga pastor ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinayos sa pinagpalang kapsula na tabangan yun o gamilagro mga kundalunggan na sige na balik-balik ang
1: okay.
2: Sakit.
1: Igan Sam, kanang nakatestify man ga adto milabayng adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o semana nga gianto si mao sakit si mong dalunggan?
2: Tungod pa to atong kwan pastor, February 17.
1: Uy, so mga kwan ka bulan di ay upat ka bulan.
2: Karon ang last nga nigawas pastor mga kugang-kugang mga
1: sige.
2: Mga samad siguro sila alam sa dalunggan na mao ang nanggawas.
1: Okay. Okay, Igan Sam, salamat ka Igan Sam sa pagtawag. Salamat igayo.
2: Salamat kayo, Pastor. O God bless you all.
1: Yes, og yes, salamat. Og labasan, salamat sa Dios nga gigamit yang Vigimax arog maayo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka nang mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
6: Maayong balita alang sa atong mga silingan kasikpit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
10: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin gikas kinuha. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, mga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
9: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
10: Okay pastor, salamat po pastor.
9: Okay.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: Walagi Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, ate dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Pawn Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop.

0: Hello, Pastor. May buntag.
1: May buntag. Kapaliyog, Pailaila.
0: Ako si Biuli Andaya, taga Purok Dosi, after ulit mong kayo.
1: Taga mong kayo. O say, atong testimony, Igan.
0: Juan, Pastor, kanang. Ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pa yun.
1: Okay.
0: Nga, giingan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
1: Oo. Oh.
0: Nga, kaya nahadlok man lagi siya. Kaya atong pagyutong adlaw nga nag-vaccine me, kami nga mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karon kay ang ilahang utang plano nga, atong pagyut siya sa doktor. Nga, kaya ako giingan siya nga, ako siyang giingan nga, ato na lang yun da. Nga, karon kay na, nausop man lang una-una, dili na lang yun daw siya mga nasa hospital. Pag sige nagsakit yung tiyan, ako siyang ipainom yung BG Max.
1: Okay, so sa ito po?
0: Karon, Pastor, kay aksyon man ko kabalaka kay ang mag-una unta sa iyaha, one man ka lang inunlan. Nga, gisigundahan ako pa inom siya, gupat ka, buet. Talon si kino ako, Pastor, ba? Gawas yun ang isa, nga. Pagkataon-taon, ang isa na po din gawas. Karon, Pastor, kay ang sa inunlan naman po niya, nga, 30 minutos, usay gawas, ako na po siyang gisigundahan pa inom, ubiha ka buet. O, talon si kino ako, di panalanginan yun ang BG Max, gawas po ang iyang inunlan. Nga, ikadahan akong testimony, Pastor, ang akong baboy nga giubagan sa liog ba, akong diaplasa ng BG Max, imbuto po siya.
1: Okay. Salamat kay Kais pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, da, uy, kadaghan mang yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
9: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Di alam po sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
14: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: O si Ato Igan na Alex.
0: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking kiil kay nang nangaugad yung kanang kuan.
2: samad.
15: Naunsa dai mong samad imong TL?
2: Kanu-kanu ka na ko, pastor.
15: Okay. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taut-taut na din mo na siya nga gi... Kung ano?
2: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, pastor.
15: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
2: Nangalayos siya, pastor. Nangalayos.
15: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
2: O, 5 ka buo, pastor, akong ipalit, eh.
15: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
2: 5 ka buo.
15: Okay.
2: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat kayo, pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo. The best songs on the radio.

Alright, 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 kwede set na po sa kapulong makaiganan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon. Sa regalain na in your radio sense. And of course, mga katambay paghapon sa ating Facebook Live. Pero gabo doon, welcome back po sa inyuhang tana. Magana no, panahon na po para tumbasahon ang ito ang finaling itambag para sa itong sender, si Ma'am M.M. nga nagpadala sa iyang sulat sa itong programa, mga higana. Masking oras makiigan at naigong panahon, ang itong basahon, and I hope na naminaw ang ito ang sender karoon si Ma'am M.M. So, Ma'am Sender, once again, may hapon sa imuha. Og salamat sa imong pagsalig og pagpaabot sa imong gibati diri sa atong programa. Ma'am Sender, makasabot ko nga nung ikapoy ka og nadrena ka. Sugid kaayo ang kahimtang nga naa kay kapikas apan murag wala gihapon siya sa imong kiliran. Tuod kay ang iyang atensyon pirmi naa sa cellphone. Una sa tanan, gusto na akong masabdan nimo nga valid ang imong gibati, Ma'am Sender. Ang kami niyoon, dili lang kay pagpuyo sa usa ka balay og pagperma sa usa ka kontrata. Ang kami niyoon mahitungod usab sa komunikasyon, pagatiman sa usag-usa og paghatag og panahon sa imong kapikas. Apan, Ma'am Sender, usa ka butanga importante nato masabdan o nga dili nato mausab ang usa ka tawo pinaagi lang sa kasal. Kung naanay batasan nga dugay na niyang nabuhat bisan pa sa inyong pag-uyab, posible nga madalagi na niya kini hangtod sa kami niyoon kung dili niya mismo makita nga kinahanglan siyang magbag-o. Ang akong ikatambag di mo, Ma'am Sender, mo ang paglingkod mo og seryosong pagsturyahan ay duha nga walay kasuko og walay pagpanumbat sa usag-usa. Isulti ganiyang imong gibati gamit ang mga pulong nga nasakitan ko o nag-inusara ko imbis nga ikaw manggod. Aron dili sa dayon ma-defensive, Ma'am Sender. Pangutan na usab siya kung unsa ba ang iyang nakita sa inyong relasyon o kung kabalo ba siya nga naapektuhan na ka sa iyang sobra nga pagdula. Usahay, agubang ba na dili gid makabantay sa kasakit nga ilang nahatag hangto dili kiniklarong maistoryahan. Pwede usab mong maghimo og kasabutan sama sa no cellphone time, panahon sa panihapon, usa ka gabii matag semana alang sa date or bonding, og paghatag og oras sa usag-usa nga walay sagol nga gadgets. Apan kung human sa daghang pagpaningkamot o matinod anong bagstorya, kung wala gihapon sa interes nga maminaw or magbag-o, kinanglan usab ni mong huna-unaon ang imong kaugalingong emosyonal nga kahimtang, Ma'am Sender. Ang kami niyon, kinahanglan partnership. Dili usa ka tawo nga nag-inusara sa pagdala sa relasyon. Ayaw sa pagdawat nga maunagid na hangtod sa hangtod. Bata pa, inyong kami niyon, kung ito na higay yon nga maayo pa kini pinaagi sa bukas og matinud anong komunikasyon. Ang pangutan na karon dili kung gusto ba nimo siyang usbon, kun dili kung andam ba siyang maminaw og motabang sa pagligon sa inyong relasyon. Ambing kanunay, Ma'am Sender, og hinaot nga inyong masulbad kini pinaagi sa gugma pag sinabdanay og panagstorya duha. Yan lamang po. Thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat ng nagtambag, pinagi sa call, text, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Og sa tanang nag-iubang ka nato karon sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ugma na po at buhon, mag-uban na mag-iapang kita sa samang oras, sa samang sibihan. Sa ngalan na lamang sa kinitukang Persa ng 98.5 Radyo, kaibigan ng Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kaginan nga mag-ingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina may iba't ibang kahulugan. Ito yung nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon karatong tanan, and to God be the glory.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangkasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend, chili paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, chili paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, chili paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
12: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot mo?
12: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
15: Yes, Igan.
16: Mag-design mo yun ko, party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
15: Okay.
16: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
15: Okay.
16: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Ang doon siya, hubang mo yung yaplas, ni moto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasko, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton. Karon siya Pasko, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasko, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
15: Salamat sa Diyos.
16: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay kubo salamat sa ginuod na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga yagig panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
15: So aroma herbal oil ka? Igan?
16: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
15: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
16: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mamuragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor. Sa Ginoo nga, sila magagamit po ni Ining Haplas.
15: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
16: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
5: Okay. May buntag ni mo diya, kaibigan.
17: Pastor, good morning.
5: Good morning. Paliog pa ila-ila o taga-asa?
17: Ni Baldon, maridin doon ni Pastor sa taga-bumuntugan. Saan?
5: Taga-saan? Iga na Baldon.
17: Mag-testimony ko, Pastor, about sa BG Max, Pastor ba?
5: Yes, sige pa dayon, Igan.
17: salamat sa Diyos, Pastor, kay nakoy balatian, Pastor. Kaming nakusog, Pastor, ba sa among trabaho.
18: Oo.
17: Sa worker ko, niya, night time nung nga, nag-ibulpuling, ibabira sa kabli nga, kahit kay Brown, niya, pagka pilakadlaw, akong iba, tayo nga, akong nabat ang kukusog, paa, langhawi, kung mga tudlo, niya, ang pilakadlaw, ito, wala kong magkikwarta.
18: Oo.
17: Wala ko nagpalit, wala pagsildo. Tap na lang kasildo na ko, ipalit ko, unong gamok, bidbin niya, bidbin mak, kaya ako rin ginom, pag ulit balay, ginom ako, doko buk, akong yung pag mag, hindi pa papaginom, nangamoy ko sa ginom nga, yak ngayon, o, Pastor, ulit sa Diyos, Pastor, yak ng giayo, akong ginom, duha dito.
18: Uman ka na kinom, o duha kapsula, okay, dahil mong paminaw.
17: Hindi pa, Pastor, yung pagka, sa gabi yung ginom, yun na nagkasabuntag na, Pastor, na arang-arang na, Pastor, na akong mga tudlo, marag na akong ilitik, Pastor, di wagay kusog. Pagkabuntag na, ulit sa Diyos, Pastor, na okay sa Diyos, Pastor, na sana na, patitik na ba, na sa'yo umoy.
18: Ah, okay. Pinakadlaw nga mo wakay kusog at tuhi gayo na.
17: Mga 2 days, Pastor.
18: 2 days. So, salamat sa Diyos.
17: Sabado man to siya. Then, no. Pagkalunis, duty na ko. Walang ni kusog, Pastor. Walang ko ba marap na yung gayo.
18: Okay. So, duwa lang ang kapsula yung mong ginom. Uga, salamat sa Diyos. Nibalik yung mong kusog.
17: Upat lang, Pastor. Then, ikaw nung din karun.
18: Okay. Salamat kay Igan. Salamat kay Gayo. Gikan sa hasaan.
19: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
20: Ulagi, Mare, nangita mong gugpong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
19: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
20: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
19: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
21: FA Pawn Shop.
22: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
5: Kinsa ni Palayog o Tagaasa?
6: Sige na ho, tado ni Tagaakanday o Lorito Agusan del Sur. Katunanggong akong bayaw pastulan na nakuma, amo kong di kuana, amo kong di pa inong o gizimas o niya. Ibalibaran lang siya o dukol diha sa Lorito, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya, iparipel sa tagong kay ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo niya. Kung mamagod siya, pastor, dili makatingol, dili makamata siya. Di, pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulans. Amo pa ganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo, iyang mata, ba? Niya, amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata. Niya, amo na lang siyang di padayan o paato sa kuhan tagong niya. Amo di ulitog na lang siyang babak kong bigimak. Amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang babak niya. Pagkakaadlaw, pastor, naginhuk-lihuk siya kay kalibangon ko no. Niya, nakalibang. Yan, hugasan sa akong manghod na banan niya, hugasan siya kay pinakalibang na diliha sa iyang higdaanan. Pag humili naghugas, pastor, naglingkod naman diha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod, nangagtumi dito, kay silingan naman ako, nagagtumi dito, nagsitam. Amo siyang, amo ka na, ano, kumusta naman ka? Isya nga, isya. Kaluin sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dayon siya, o pagkaon.
5: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
6: Kaluin sa Diyos, pastor. Bubera siya na ayon.
5: O si Ato Igan, Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasyikat, ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
5: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
7: Kano-kano ka na ko, pastor.
5: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
7: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, pastor.
5: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
7: Nangalayos siya, pastor. Nangalayos.
5: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom?
7: O, 5 kabuok, pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
7: 5 kabuok.
5: Okay.
7: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
9: Nagkunot pa mo ng aktang ni mo yun? thoughts.
8: Dahil uway mo rin makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Mayanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: May good news!
5: Hello, ay, unsa koy good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: ako si Judian. Umagad ko ni Ginang Hurtado.
1: Okay. Kaibigan Judian, pila imong pangidaron?
0: 26
1: So, paliog istorya ka na mo ang mitungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
0: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy, kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, marag nahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, katulang di Max Pito kabuok.
1: Imong gipatuluan?
0: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok, ako ang isa na salad. Ya, i-design sa doktor, mag-iwan ang doktor nga, kana daw, maglap-lap daw siya o kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
1: Oo.
0: Ya, na si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Ya, maura to ako ang ginamong pintos nga ginahaplas.
1: So okay na siya? Napali na katong sabad o na kuha na siya? Nauli na?
0: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
0: Dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad dyan siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
1: Glory.
2: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
2: Naa pa di ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur, Villa Nueva Funeral Homes.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
5: Fuego Blend Jelly Paste.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon, mataghamay, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
9: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s,

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mamuragit akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat igan, salamat igayo.
6: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
5: Okay.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Happy anniversary.
11: I love you.
10: Akong gift nimo.
11: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
10: Di pa.
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
10: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Haplas po ang aroma na eh.
6: Maugalay, papalis ko itong pag-ana ka distago, nagpalis ko duha.
5: Okay, duha ka ruma, okay.
6: Hindi ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
5: Oo.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan. Tambal ka,
5: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko. Last ko hato, makatulog na ako. Kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
5: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwi.
14: Mga on na ta.
15: Uy, kalami sa sinabaw.
16: Naabay kinilaw.
17: Ilabas ang bida sa lamisa.
18: Fuego blend jelly paste.
16: Kalami ane.
18: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste. Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
15: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: Maayong balita alang sa tumang silingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
17: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: JVan. DXRK 98.5 Radio Kaibigan.
1: Nakas, nakas na ni Tita yan na todo-todo na. Tingin nyo naman yung beat ni Tita ko. Sobra na malaki. Okay, Tita, let's go.

0: RK Radio Kaibigan.
1: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Lu, nganong katakiaan ka man?
4: Sakas kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
3: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villanueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villanueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon.

0: Kon pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, matag-hamal, kauban yung kanunay ang bida sa labisa. Ang Puego blend, chili paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Puego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Puego blend, chili paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Puego blend, chili paste.
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
3: Naapari ay na!
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
8: Unsa ato igan?
9: Nakoy magulang Pastor Banga, nagsakit dito sa Takurong Pastor. Nagduo ko dito Pastor sa iya, dala kog gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
8: Unsa day ang sakit?
9: Duha na ka bulan Pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor, kamot na kanang
8: bukol
9: sa junin Pastor, murag taas gid siguro ang iyang uric bay kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot Pastor, tiil aguy ni gay tanawon Pastor, ta inom na ko sa bigimax. Duha ka buok Pastor,
8: duha ka buok
9: dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat, gabi ina po gipainom na po nako sa utro, duha gyud pun ka buok Pastor.
8: Yes.
9: Ala Pastor, pagkabuntag Pastor, nagbakod man.
8: So nagasimba.
9: Salamat ko sa Ginoo Pastor, maghilat gid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for 2 months.
8: 2 months nga naglubog, naghigda lang.
9: Oo, naglubog gid Pastor nga nang gamay nagud iyang matiin.
8: Upat lang ka kapsula na inom, nakabakod.
9: Oo, dayo nagduaw sa diri sa muha, tus sa Ginoo Pastor, wa nagid mga bukol sa lawas Pastor, nangawala man ta
8: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na, salamat igayo.
9: Sige Pastor.
8: Okay, salamat.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako magastuan ng anniversary, uy.
11: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
15: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya Pastor sa kinunga nga sila magagamit po ni ining haplas.
8: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
15: Okay Pastor, salamat po Pastor.
8: Okay.
16: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
19: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
19: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Oy, lumaban si Papa, matabang. Oy, lumaban si Papa, matabang.

0: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod atong tuwa pa sa sanaawan?
1: 3 days siya dito, pastor. Kanang nawad-an bitaw siya potasyon.
0: Ah, okay. Karon okay na siya?
1: Okay na siya ron, pastor. Salamat. Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
0: Okay. Kinsa kanini o ga taga-asa?
1: Igan si Rilyn Patrice ni pastor sa barangay Mauswagon, Don Carlos.
0: Salamat kay Igan, ha? Salamat.
2: Yes, Igan.
3: Magkasin mo yun ko, pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma sa oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman na siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tuloy kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka Igan?
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga itong, mga tulo lang kaadlaw, pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit po ni ining haplas.
2: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
3: Okay, pastor, salamat po, pastor.
2: Okay.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na gitna ayo.
5: Naa pa di ay na?
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Maibuntag ni mo di ang kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
1: Kutuyirinyas kabagunay.
0: Si?
1: Kaya, kutuyirinyas kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao de

0: Oke.
1: Okay. Anak selamat ke Biji Max. Lagi lo kayak gini kan Biji Max-nya. Nah, iskan aku mataro kering juga sekahoy nga bagi-bagi. Pula akong pagay.
0: Oke, oke, tapos.
1: Nagubam na hapon man kato. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Biji Max.
0: Oo.
1: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Biji Max. Akong na patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka law na ayaw akong mata.
0: Ipatuluan ni mo og Biji Max, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
1: Duha ka adlaw.
0: Tapos, nawala ang iyang pula.
1: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
0: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
1: Okay na.
0: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
2: Happy anniversary.
3: I love you. So
2: beautiful. Akong gift ni mo.
3: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod ka dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: 5.
1: Ikatlo ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Waol, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Yes, akin sa dipalayog.
3: Igan best paler ni Pastor.
2: Igan beta paler. Yes, unsa ato igan?
3: Kalang magtestimony lang ko sa bitimak bitaw Pastor kasi igan pindat nga tagakuan tagapayas. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
2: cellphone. Okay.
3: Nako.
2: Yes,
3: Yang apo ko no, kalala ang isakitan og pian isa ka gabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang igan nini ipapalit og bitimak sa kabuo ka ilum ko nang nagbitimak ang iyang apo kay petis kita ulos diyan gali maglimbag sa kaskita diyan pagka man ato gidala da nila hospital si doktor ni iyang kuno doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa diyan kay ang kay ning dai doktor Pastor ang kuan kuno ning
2: appendicitis ni buto. Yes.
3: Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko nung makadaot ng bata. Ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga kung ipa. Dinomdo. Siya nga. Ngayon ko nung doktor nga. Ay, tipaminawan. Di ay mo saan ang radyo. Dahil siya nga. Oh, tipaminawan. May kanimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor. May gani. Kay painom ninyo. Bijimak. Kay kung wala pa. Delikado kayo ni imong apo. Namatay na unta ni. Mautong. Ipot niyang pasalamat, Pastor. Bona yung sistemo ni Pastor. Nga, salamat sa Ginoo. Nga doon ay bijimak. Nga gigamit sa Ginoo. Nga nakahatag kayo. Kay kung wala pang bitimak singali patay na iyang apo kuno Pastor.
2: Okay. Salamat kay Igana. Salamat. Igana bit.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan yung anniversary, uy.
5: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Nahaplas po ang aroma na eh.
9: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
2: Okay. Duha ka ruma. Okay.
9: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo ka ay nagulong man itong nangulngul.
2: Oo.
9: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan. Tambal ka.
2: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong TL o nakatulog kag tarong.
9: Oo. Nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
9: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo. Wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
9: Salamat, Iwan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
10: So kagkaroon, matag hamal, kaoban yung kanunay.
0: ang bida sa lamesa, ang Puego Blend, chili paste, ganadong pakals, mawala sa loon. Lamig yun.
5: Puego Blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego Blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Puego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Puego Blend Chili Paste.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
10: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan ng anniversary, eh.
4: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Unsa may ato igan?
9: Ako po, testimony ang aroma.
8: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
9: Oh, gaplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
8: Wala?
9: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
8: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
9: Sa Ginoo, Pastor Dan.
8: So, igan, salamat din kayo. Kinsa kanin pangalan, ani?
9: Noel Estina.
8: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, on siya na!
10: Happy anniversary, Lola! Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
12: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
13: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
14: Yes, Granny Oy, kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
16: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
12: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matag hamal, kauban yun na ito kanunay ang bida salam ni siya, ang Fuego Blend Chili Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Luka bat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
5: Yes, Egan.
4: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
5: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka botol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kuba, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Surprise, Lola!
10: Hala, on siya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
10: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
12: Naapay ba nga t-shirt, oh?
10: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya kang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
13: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
14: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
15: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
18: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva
8: Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
19: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
12: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
19: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Jelly Paste.
20: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: kalibutanan.
1: Luyo sa atong kasub-anan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
3: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: May muntag mo diya, kaibigan.
6: May muntag, Pastor Dan.
5: Ay, yes, akin sa niyo o taga-asa?
6: Taga-kuan ni, taga-uhaw sa Jensan.
5: Ah, uhaw sa Jensan. Ay, yes, pwede ang bawaan ng pangalan?
6: Si Villarin,
5: okay. Kaibigang LC, kung sa may atong ipabot sa kahanginan?
6: Ay, nagpasalamat po ang Digimax. Isa may nagpalit anak. Dugay na po ko. Mga 13 years na. O ang akong malatian sa sinabuhi. Bukta ko. Mama, kung wala na po ng sigig kuhan sa radyo ng Digimax, nagpising ko kapalit. Pagpalit na po. Naulian mo na nga akong puso, nakahugas na itong plato, makalaban ako, nakatimba na itong pagbalik.
5: Mga naman mo...
6: Ano ba yung lakaw-lakaw, so naaram na susunod sa balay.
5: Ah, murad naman ang kagkusog?
6: Oo.
5: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
6: Oo, naulian na itong...
5: Naulian ka?
6: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
5: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka ka buta?
6: Isa ko kabuta, kumanghod po, isa kabuta. Pero may lang kami yan, nagpapaminaw sa inuwa.
5: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
6: Oo, naami din sa Ojo, sa Junior Santo City. Bukan din man din mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagpapaminaw, give me always, give me makatext.
5: So, salamat Igan Elsie, salamat din kayo.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Add to dahil sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop. Kinsa ni pala yung taga-asa?
9: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagluhanan.
5: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
9: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
9: Nako'y arthritis.
5: Naka-arthritis.
9: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka diha, ingawa, di makalakaw?
9: Tulog ka-adlaw.
5: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste

0: Hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
1: Fuego Blend Chili Paste.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaobandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaybigan. Oh, 98.5

0: Isa ni palihoga.
1: Ginisel, si Maya.
0: Oy, Iganisel. Kamusta man, Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa pagkami sa Bijimax. Yes.
1: Pastor.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, pastor. Nagpadayon patingali o tulo o gana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bijimax, pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo o gana na?
1: Kung ano, pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka pa.

0: kwarto. Dala ka hangtod nga naminyo ka o nakaanak og tulo.
1: Oh, wala
0: niya makutong
1: sa akong tulog, anak.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gawbag o ganana. Baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vegemax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vegemax Plus to. Kuan pa to, kami napulok pa kabuok pa to. Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, iyang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko na din, Pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong titas ko ito, kibati mong lalang sa titas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vegemax. Salamat kayo, Igan. Igan, Lisel. Taga-barang.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa gito ko kumala pa sir nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dinis balay si Chris Amor kay tukin okay, naman sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pasto na hinahihayog ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto si Muni Pastor nga, matalamat ko sa Ginoo sa nga di pa ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba barangay ba ni Palihog?
2: Turun mong boles.
0: O, kita ka asa kay Igan?
2: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato, Igan?
2: Mag-sisimuni yung tako sa bisimak.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
2: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan na ganun ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko, kaya nawala naman ang nigaw sa kong gibati. Tungod na itong giyong na kung usalan yun ka buo kapsura sa Bijimax. So magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan ang ikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris. Yes, akin sa Nipaliyog, kung taga-asa.
3: Ito, ano yan, Igan yung Patuban ni Pastor.
0: Igan yung Patuban o Barangay San Francisco doon Carlos, on say ato masulte.
3: Pastor, ito ba ang senior citizen na member ng Egan Bidong Gabrielio?
0: On say ang sakit?
3: Nakakrush siya sa isa ka, isang ikabato na hurot niya, Pastor, nakurat.
0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Igan Ili sa Bantuanon.
0: Igan Ili, Bantuanon, Igan Ili, on say ato nga masulte?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa gito ko kumala, Pastor, nga dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dinis balay si Chris Amor kay tukin okay, naman sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namaro ko Pastor na hinahihayog ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto si Muni Pastor nga, matalamat ko sa Ginoo sa nga di pa ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba barangay Bantu.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong pastor ba, nag-inom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagkanang klase, pastor, akong Dagan, iinom.
0: Ah, sige, tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay 15 na katuig, pastor.
0: Ay 15 na katuig. So dako ka naggasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nga daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga dire ra sa BG Max ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng Pian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Pian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o gigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang Pian, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na sa kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang Tian?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo, bagong botora sila.
1: Okay. Ato imong bana nga unsa kay ito murag kapoy unsa to murag nalimot ang testimony mo sa imong bana?
0: Oh, gipangapoy ang lawas niya kay naglampas mangod to, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya gapoy kay siya lawas murag nagpulang yang mata sa kakapoy sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya gitainom na po siya og kuan bigi mak then gipapahulay og kaugma nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kuha niya siya, kanang energize niya siya. Gani, maupo niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Sa di palihog.
1: Ah, si Sir, kung there need risk nila dyan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, busy magdito lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, then, imong giinom, imong gihaplas.
1: Ako mong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, oh, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura pod kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe, makalakaw ko, Pastor, pero grabe.
0: Grabe ka sakit.
1: Kita,
0: so unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis, unsa ka no?
1: Amo ta to, Pastor, kay wala na pagpugo ko ato na praktika sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang bisima. Kapsul, may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong gisulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa panan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan, Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo,
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa udto, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: Praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: Thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus. Dayon nagatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos, Sir, wala na yung sakit ang iyong tiyan. Mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom. Ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oh.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas mong ito, Pastor, kagumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya, ugoan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, maupunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Hello.
1: Ah, yes, akin sa nipaliog.
0: Eric Sutuan, Kadingilan.
1: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato igan, Eric?
0: Eric, Pastor.
1: Okay, go ahead, ah, paliog.
0: Good, si mo nito sa Bikima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangitating karula. Niya, ato sa lang kung o Bikima, pahit ko siya ng igan Bikian.
1: Oo.
0: Ah, pero nung sabay ko siya, o Pastor, wahagi lang sa akong likod.
1: Gasakit ang imong likod, ah?
0: O, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
1: So, karon wala na?
0: Wala lagi, Pastor.
1: Pila kapsula imong nainom?
0: Naayos na, sa Vigimax.
1: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
0: Kuha na, Pastor. Kakabuok.
1: Aduha na kabuok?
0: Oo.
1: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
0: Naayo na, Pastor.
1: Salamat.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nang tako sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DJ Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong DJ Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gigamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatanto at, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato pa, gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang adaan, so, imong...
1: Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Sinuod siya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Pastor Dino, Pastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Kamusta sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa isa okay. Nakatindog na siya, pinaalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito yung asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan namatay. Kay buros mo siya pagka-stroke niya.
1: Oo. Mato siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor makalakaw na siya, agad-aga ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan Biring, Mr. Sudan.
1: Yes, Igan Biring, o si Ato Igan Biring.
0: Asong mama Igan bang, yung Gwitter, Mr. sa Liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Gwitter niya. Karoon, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang kubiya o isa kabuk.
1: Isa kabuk niya. Yes.
0: Anam-anam nun niya, inom.
1: Inom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa di ani gamit sa Vigimax Plus.
0: Mo anak lagi ko ni Pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Na po retail diya. Okay.

0: Sa ni Palihog?
1: Ipan na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo. Yes?
2: Ako ang mama ni Diding.
3: Ay, mama ni Diding. Maayong aga nai, may butag nai.
2: Sir, salamat kong dakor. Sir, kaya pagkalibang kong dalhan kong ba?
3: Oo.
2: Kaya, itainom ko ni Bibi itong dito ma, doha ka buo. Kalo rin sa Ginoo, karong buntag, ato na ang tanong hospital.
3: Ah, okay.
2: Kalo rin sa Ginoo, naulian ng tao, sir, gahi akong kilid.
3: Gahi mong kilid.
2: Ayun, mama, alam, dalhan kayo dito ma. Mo tingali sa nakagahi sa kumpiyan.
3: Ah, okay.
2: Nakalulisan ko karon, hindi na lang yung adto sa hospital kay. So, hospital na lang ang tapo kay dalhan ng dugo gapon.
3: Ah, gapon.
2: Ang lalak mo, kalilang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
3: Nay, ako usabon nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
2: Duwa.
3: Duwa. Salamat sa Diyos.
2: Naayo gayod ako.
3: Okay.
2: Kasi kung akong Twitter.
3: Oh, ang sa imong Twitter na.
2: Gamay gamay na.
3: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
2: Dako ko sa una niya.
3: Dako? Ah, okay.
2: Oh, nga. Duha nagud ka battle ang akong da.
3: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
2: Oh.
3: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
2: Salamat gid sir. Dako ligay ko pasalamat.
3: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Vivin mo si Silvia ni sa puro kulat Malinsa ko, Pastor Dada. Yes. Na ako ba rin sa talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo, Gipitas yun. Isa po ni siya sa Ibigan. At doon naging bulan manggod. Pag hindi na mo doon, nagluya ni siya.
1: Okay, ngayon nagluya man.
0: Sa Igibate. Pero nag-inom na siya o Bigimas. Nga lang, napana ko sa akong auntie. Unsa, gipa, inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa, inom na niya Bigimas o ganang aroma, gipakuan niya, gaplas. Ngayon, talagay sa Ginoo, karon kayo nang nilaag na po mga sila. Kaya, birthday po niya, nagsaysintaan niya sa kanan. Kaya sa Ginoo, maayon na gigayang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Ah, yes, akin sa ni Paliog.
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Direk, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Buti mo na sa Bigima, Pastor, sa kung pwede akong ikot pang katin karula. Niya, ato sa lang kung Bigima, pwede ko siya ang Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nasuway ko siya, Pastor, wala gilang katukar sa kong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: ah? Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos na sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwano, Pastor? Dua kabuok?
0: Dua na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan din ni President.
1: Ah, yes. Igan din, kasi ato igan din.
0: Asong mama igan bang, yung guiter beto sa liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh,

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya iyan napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang iyan maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.
2: Ako, sa makapamatuod yun. Saka ayon sa Ginoo nga, diyan yung ito na nanina ng Bibimax Pastor. Kaya laging sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding nga akong hero, nga nakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok lagi nga, nasa'y mapatan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay, kung kikirig na gud ang kanding gusto, di mo itong grabe din akong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na din ko, ani, makabayad na din ko, ani, tanako para magin sa kanding. Pero salamat din niya, pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya ang tidam, kaya kay Dalaro Bidimak, di atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban, o Bidimak, daw din ka buhok, timaan sa kalalo mo, din na puno ang naman sa kanding gusto. Pero salamat, Ginoo, pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa.
1: Okay, so...
2: O sa agad po sa makapamatuan, Pastor, nga agad ka nalangan, si Ginoo.

0: ¿Quién sale para yoga?
1: Feliz Pedro, si te María,
0: Hoy,
1: pastor.
0: Iganiseo, ¿cómo está, man, Iganiseo?
1: No, pues el ama está un pastor, pastor,
0: Sa
1: para Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa
1: Porque
0: ipagamit sa
1: no se
0: Vigimax.
1: vino a
0: Yes.
1: pastor.
0: Oo.
1: Pero wala ning Vigimax, pastor. Nagpadayon, patinali, o dulo, o gana, ako ang kutoy, na bako tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Vigimax, pastor.
0: Unsa kadugay yon ang antos imo si Mong Totoy nga matud mo nagubag og gatulo ganana?
1: Kung ano, pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad,
0: Uy,
1: pastor. Ang
0: dalaga ka pa adto.
1: tulong kapuot akong anak. O, dalaga
0: Dala ka hangtod nga naminyo ka og nakaanak og tulo.
1: O, wala niya makutuloy sa akong tulong kaanak, pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag og ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Pastor, kung antap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, siya ang color.
0: Pila yung mga edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, lato, so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Magaan po ko nga din, Pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Lakon ko na akong pitas ko ito. Kibati mong galang sa pitas. Pero wala po mo kuan, Pastor. Kay
0: Pobre lagi.
1: Isod tayo o wala tayo ikipatino. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Taga-barang.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanang ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, ito ka ba doon? Ito may spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, gili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba, nanak po na. Kuy, kapabalaka na ito ang Paris doctor, kay grabe na gud, lukot-lukot na po, hugun tayo akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: na, pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gud, nga napalinto na po, bugno, nga singot, nga okay. Ikit masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot, ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa kipastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak mga duwa pastor kay kapag hanggat naman siya matumiktin siya pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oo, oh, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige pag andam na diha na dili man ko galihok na mag-andam kay dili gid na po makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gid niya pasakit mato pag inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay naka utok na mang kudayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka gawas ang hangin ni okay dayon imong kuan.
1: Duha na kabuok pastor akong mainom pastor tapos giaplasan ko lang dayon. Diabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizelle o barangay

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Nga, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Nga, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diyan na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na nga daan. So,
1: imong... Oo, nakuhaan na nakuhaan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Tinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan Biring, Mr. Dan.
1: Yes, Igan Biring, si Ato Igan Biring.
0: Asong mama Igan bang, yung guiter ba sa Liog?
1: Kaya oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko niya, o isa kabuk niya.
1: Isutiliya.
0: Sure.
1: Yes.
0: Anam-anam nang niya, inom.
1: Nom, okay. Salamat sa Ginoo.
0: Oh.
1: So, nakita kin mo alibyo sa di ani gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko dia pastor kun palit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo ko nga magpalit mo gluten ya na po dia sa kuan sa Bascos Pharmacy. Na po retail dia. Okay sa di palihog.
2: Si Igan Ili sa Bantuanon.
1: Igan Ili Bantuanon, Igan Ili unsay ba ato nga masulti?
2: Salamat sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan Vigimax kay isa kita ko sumala pa so na dili ko makatarong o lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
1: Uy, binhod, okay.
2: Oo niya. Nag-anay man ko din sa balay si Chris Amor kay tukin okay, lamang sa kami.
1: Oo.
2: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namor po po so na hinahihay o ka wala ang binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
1: Ay, salamat sa Ginoo.
2: Oo, muna ako gusto sumulay po so na masalamat ko sa Ginoo sa naging pa. Ay, sa niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga
1: tauhan. Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Ban.
0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Igan Biring, Mr. Dan.
1: Yes, Igan Biring o si Ato Igan Biring.
0: Asong mama Igan bang, yung guiter ba sa Liog?
1: Kaya oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko dia o isa kabuk niya.
1: Isutiliya.
0: Sure.
1: Yes.
0: Anam-anam nang niya, inom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo.
0: Oh.
1: So, nakita kin mo alibyo sa di ani gamit sa Vigimax Plus.
0: Oo, oh, mo ana lagi ko di pastor kun palit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo ko nga magpalit mo gluten ya na po dia sa kuan sa Bascos Pharmacy. Na po retail dia. Oh, di ba?

0: Esa ni para yoga.
1: Liceo si Maya,
0: Hoy,
1: Pastor.
0: Iganicel, kamusta man Iganicel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa
1: Oo,
0: pagamit
1: pero
0: sa
1: sabi na
0: Bijimax.
1: ako,
0: Yes.
1: Pastor.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon pa tingali o tulo o gina ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugay yun ang antusin mo si Mong Totoy yung matulimong nagubag o gatulo, ganana?
1: O ano, Pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka paan to?
1: Wala ka po akong anak. O, dalaga.
0: Dalaga ka hangtod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala ni makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kung ang top kami, napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, lato so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko nga yung Pastor. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Lapon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't ibang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: pobre lang eh.
1: Isod kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, yung akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagaba.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to store? Yung Igan Bide.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balay, ikan sa iyang trabaho. Tapos? Kapag di kayang rawas, pag abutin sa balay, halos marang binangulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abutan din siya, alam niya kung kayang paminaw, marang tauhay kung kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha.
0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisakita nung siyang pastor.
1: Ah sige Igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon pastor, naabot din sa dalay dayon. Gisakita man nung siyang nang akong apo, luspad na gyud kayo. Ipainom dayon na mo og Convenia Max Plus, dayon nakatulog siya. Pagkahumaniyag katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyong siyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay, layo man ang diyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas mong ito, pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat sa kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupunin akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiik ka sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igan, Mrs. Igan Lord, loud and clear ka.
0: Kapag ito ang fixed service, pastor, nag-anak ko sa center.
1: Yes, oo.
0: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya pagkakarnaw,
1: pastor,
0: hindi ako kasindong. Bakit
1: sakit pa
0: ka ng bukong? Uy, oo. Oh. Sakit din sa Miguel Karong, pastor. Kaya nagsakit, anak din kayo nga na-admit.
1: Onsa nga sakit tawag, anak?
0: Kung ano po na, pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa pamingo toksin niya.
1: Ah, okay. Kato murag mawat ang kagusog. Unya, sakit yung mga bukong nga bukog.
0: Uli, ato ko sa sinti, pastor. Yun ang nais din sa Miguel nga. Mawag na yung mga sakit din karon sa lamok daw na sagikan.
1: Ah, okay. So, may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so, onsa yung tabo? Oh. Iga na...
0: Pagkakuan, pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, doon kasakto akong ginam sa Digi Max, dayon pagka kanyawan akong nabati nga, nagsingkog pangini kaya, lahiya man ayang hilanap, pastor, kaya sa ilawom, init kaya akong ilawom sa ginawa.
1: Okay.
0: Kanya, wala kayo oras, sige kong balik-balik yung pangini, kaya akong hihilakan, kaya nakahilak ako, kaya din ako katindog.
1: Okay, okay, oo.
0: Kanya, pagkabuntag, niutom ako kong inom o mga kapsul, pagka alauna, pastor, nakatindog ko, sa grasya sa ginawa, ipaningot ko bayo, pastor.
1: So at least salamat sa Diyos, o naayo ka.
0: O akong anak, pastor, si Christian, idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko nang hilantan, ako ni palaboratory, ang iya, iya, iya, iya, kay, sige ba pagbalik-balik yung hilanap, kunya, di, wanan ko referral, na i-admit siya, kay mubo yung flip date, dahil na dehydrate daw siya, sa kainit yung hilanap.
1: Okay.
0: Kunya, naguna-una ko, pastor, ba, kapoy, bagit na yung ma-admit, ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mong ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gitala din sa balay, iuli ko. Di pa, inom na ko na ko siya, BG Max, di, dubol niya po na ko, doha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo, pastor, wala na din siya na-admit. Maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
1: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay Kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
0: Salamat sa Ginoo, pastor.
1: Salamat kay Kayo.
0: Salamat din sa Ginoo na maungatambal.
1: Amen.

0: Si Vivin Montesilio ni sa puro kumit balin siya po sa Fernando. Yes. Na ako maroon din sa Talayron sa akong uyuan nga ka ng si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibigan. At doon naging bulan manggod. Pag hindi na mo doon, nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nangatawa na ko sa akong Andrew Unser. Gita, inom na sa akong angkon. Inom na siya. Inom na niya Big Jimas. O ka ng aroma. Gita po niya. Gita haplas. Ngayon taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaan na po niya sila. Kaya birthday po niya. Nagsay sintaan niya sa Pagkatan. O kaloy sa Ginoo. Maayo na ligay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan ninyo dali sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Sa di palihog?
1: Si sir, po sa yung address ko, nilagyan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy mag-lito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulura kabuok, pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay awala na gina ang sita akong napalaba, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na akong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So,
0: unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, pastor, kay wala na pagpunta ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kung ikay, salamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa, ipadala sa Ginoo ang bisima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin niya niya ang bisima ng kapsul na may nakayo sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na to, pastor, sa tanan,
0: Diyos
1: Ginoo, good morning.
0: Amen.
1: Una na to.

0: ¿Quién sale para Lihona?
1: Liceo, si Maya,
0: Oy,
1: pastor.
0: Iganicel, kamusta man, Iganicel?
1: Magpasalamat lang ang pastor sa Bigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa
1: Oo,
0: paggamit
1: sila
0: sa
1: sa
0: Bigimax.
1: Ginoo,
0: Yes.
1: pastor.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bigimax, pastor. Nagpadayon pa tingali o dulo o gana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bigimax, pastor.
0: O sa kadugay yun ang antusin mo si Mong Totoy ng matrimon na gubag o gatulo, ganana?
1: O ano, pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ito.
1: Wala ka buwag akong anak ko, dalaga.
0: Dalaga ka, hantod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala ka makutong yung sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kuan pa, ito, kami napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, iyahang color.
0: Pila yung mga edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antong ko nga yung pastor, i-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan at
0: oh.
1: Naapon ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalang sa pitas.
0: Oh.
1: Pero wala ko mo kuan pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel, taga-barang.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabel nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino Pastor ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Nga, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, pati mo mga sug siya, di naging mulingi ang iyong liog. Nga, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato pa, gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong, oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa na, Pastor, kaya isa na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oh. Sinulog yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of...

0: Yes, akin sa Dipaliog.
1: Igan diring ni Pastor Dan.
0: Ah, yes. Igan diring o si Ato Igan diring?
1: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog.
0: Oo.
1: Nagamay na ba ya?
0: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
1: Oo, dako na yung guiter niya. Karoon, kupos-kupos na.
0: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
1: Nakapalit nang kabiya o isa kabuk.
0: Isutiliya.
1: Pastor.
0: Yes.
1: Anam-anam nun niya. Inom.
0: Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan gamit sa Vigimax Plus.
1: Oh, mo anha lagi ko di pastor kung mapalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Oh, di ba?

0: Pastor Dan, si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oh, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igat.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Harold, nakita niya ko, sir, sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, ingarin sa manang Inday, anong BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit, eh. Gulungin ko, sir, kung hindi mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, yun yan, uli, kasi nagmaramag, wala may tao dito sa tindahan kaya, nandito ko ilang nabaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul ko, sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ko, sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kuntunga, sa mata ba, dito sa agdang, wala na ba yun. Katukos ako na, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw ka, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Para bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka-sulay ka sa BG Max.
1: Salamat kaya, pastor, mapalit ako, gutro ka na, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magdibate, kanangungungo sa iyang kiting, huwag iyang,
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imo antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine, pero mawala wala ba niya. Mubalik kung inom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Gitaluhian kay sa Ginoo, pastor. One time, wala ra magdapulo og kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Salamat, pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: pag binamulihok niya, pagka anang gabi, hindi pa inong lang siya og duha ka buok. Ya pagkabuntag din siya nga lang, hindi ko na kaiyang paminaw, murag tawhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, man ni siya nga nindot kay ni sa tugipang kapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: dalay ko na tumbuhing Diyos. Maayong buntag, mga igan, mga higala, mga sungtig paminaw. Sa ngalan sa Tibok Pwersa, sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo. Mag-uban-uban na sadta, mga igan ko, kini si Pastor Nick Ubante.
1: O kini si Pastor Tim Langgahi.
0: Adlaw na sad na Webes, mga igan ko. Pitsa 18 na, Pastor Tim. Bulan sa Hunyo, tuig 2026. Kumusta, kumusta, kumusta, mga igan? Taliwala sa kagubot sa atong panggobyerno. Atong mga pag-ampo, mga igan ko, na ang Ginoo kanunay magauban, magapanalangin atong tanan. Oga, atong pag-ampo na magpadayo na ang mga kalihukan, Pastor Tim. Og labaw sa tanan ang panag-iusa. Og mugawas ang kamatuuran.
1: Tinood ka na, Pastor Nick, nga din ang kamatuuran maghatag og kagawasan. Subulang kay sahin natakpan ang kamatuuran, Pastor Nick. Patigbabaw ang dili maayo. Uy. Pansalamat gapunta sa Dios kay ang tanan adunay purpose. Dunay plano ang Dios sa tanan. Mga pangitabo, mga kaigsunan nga susama niini, di pa nato mahibaluan, di pa nato makita kung unsa gid ang purpose sa Ginoo nganong ginatugot niya ang mga butang nga diin adunay mga kakulian. Salamat kita sa Dios tungod kay kung kupta nato ang kamaturan ng pulong sa Dios, atong makaplagan o atong mahibaluan unsa gid ang tinuod, Pastor Nick.
0: Uy, murag na akang hugot, Pastor Tim. Anyway, mga igan ko, sa atong naandan, live kita karon sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Oga, salamat sa kaygayunan na hangtod karon nagapadayon tani ining programa alang sa pagdayig, pagsimba sa atong buhing Diyos. Og labaw sa tanan, Pastor Tim, ang pagpaminaw, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Oga, nahukap ta sa nagkilalaing stasyonan, Radyo Kaibigan, Kings Radio 94.1, Radyo Kamayo. Atong radio station diya sa Radyo Kaibigan, Lagindingan, Binatuan, Davao Region. No, pwerteng daganan ang naghukap sa ato, Paso Tim. Good morning diya, Kang Igan Dundun de Los Santos, sa 93.9, Sunshine Radio, Butuan City. Diya sa Marihatag, mga igan ko, 89.3 sa Radyo Ko Kalilangan, 102.9 FM, Aras-Asan, connected ta, Pastor Tim, Metro FM, diya sa Rosario, Agusan del Sur, DXRN, 97.3, Bless FM sa Malinaw, Kalilangan, 104.9, Real Beat Radio, Hinguog City. Maayong buntag diya sa mga taga-Hinguog.
1: Huwag kapasap kita karong pasunik diya sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. 90.1 Infinite Radio Tandag, connected kita karong diya. May butag usap diya sa 94.5 Big FM Davao Region. Salamat, salamat sa paghukap sa atong programa karon. Huwag usap diya sa 91.1 Power is now connected. So, connected kita diya sa power sa Klaber, no? 104.3 Tiger FM sa Bungkugon. Uy, may mutag diya kang Kunsyal Bungitor. O, diya sa Bungkugon. Connected kita karon diya. O, gusab diya sa Flash FM diya sa San Franz. May mutag sa atong mga teknisyan na sab diya.
0: And of course, Pastor Tim, 98.1 Barangay Radio sa Bislig City, Yellow Line FM, Pangantukan. Morning, good morning, Power Radio. Maayong buntag, good morning, good morning, Pastor Jimmy Nokial sa Jace FM Bugka.

0: pagpuntas sa Facebook Live. Just type Nick Ubante, Team Langgahe, Dan El Evangel. Maka-join na ta sa atong Facebook Live na. Good morning dia kang kanang number one na naga-join sa ato. Crisilda Ogrumo, si Jin.
1: Kinaunahan na termino. Oga, si Igan Lisa Sabas, di asay nguog. Una-una, pirmi gihapon sila.
0: Well, Abaw, thanks for joining us. Oga, 94.1, di sa Lianga. Kim Ramos, Felix Arte, Rosalina Pante, Maria Ayuban, Mercy Kaulugan, Jaime Bayudo Dablo, Ronaline Mijas, Josephine Pajo, Nicanor Sudaria, Ram Agusan Delisor, Igan Jelor,
1: Usap sa itong mga texter, Pastor Nick, ang itong numero. Mokini sa ang atong tiksan, no? Kung kamo mapadangat sa mga pagtimbaya, inyo ning tiksan kini nga numero din sa atong programa. 0936-836-9659. Usbon na ako ang atong numero sa TIM. 0936-836-9659. Dunay ni padangat din ni unaging ni padangat Pastor Nick, si Nanay Sally. Siya may buntag, Pastor Nick, Pastor Tim. Glory to God sa pagkamaayo sa Ginoo nga nakamata pa, nakapaminaw sa pulong nga mao ang makapadasig sa matag usa nga maminaw karong buntag. Nanay Sally, may buntag.
2: Dakila ka, O Diyos, ating buhay.
0: Salamat, salamat mga igan ko. Oga, Pastor Tim, atong abrihan kining atong programa. Pinagi sa mga pagpasalamat o pag-ampo sa atong buhing Diyos.

0: Hayong buntag diya sa itong mga sukit di paminaw diya sa Mambuaya at itong mga kaibigan diya mga kanunay nagasunod sa itong programa labi na diya kang Crisilda Dao Grumo Birmigini unang nag-join sa itong Facebook live no? May buntag ang Ria Dao Gartiaga usap, no? Maikso ni sila. May buntag. O, kang Nanay Gloria Daog, may buntag ka ni Modenay sa itong barangay coordinator sa kaibigan diya sa Mambuaya. Kaibigan Kuya Manuel Makalaging, may buntag ka ni Modenay, Kuya.
1: Atong pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminawan. Diehard followers nato sa Facebook. Celia Mercado, good morning. Pamilya Daniola Igana Sabas. Rini Salpid, watching from Manolo, Portis. Ang pag hook up di ay sa ato karon sa Maasin Sarangani. Kumusta? Kumusta mo diya sa mga naapektuhan sa lindol? O sa Radyo Bandera General Santos City. Atong palayong pag-ampo na pag-recover sa mga katawan. Ang Ginoo mag-uban, mag-panalangin ninyo mga igan.
0: Salamat usab diya kang Junaline na Layawon, no? Nga nag-join ka rin sa atong Facebook Live. Ugusab nag-dunay nag-chat diri sa ato Pasunik, nag-message. Good morning, kapatid. Salamat sa inyo mga kinabuhi. James Kanyamo.
2: Hoy.
0: Apostle James, Evangelist James Kanyamo. Nakaroon sa atong fish landing, nag-wali sa maing balita, no? Diya sa fish landing. Salamat, salamat sa atong makugihon nga lagad sa Dios nga nagasangyaw sa pulong sa Ginoo diya sa fish landing sa Valencia City. May butag kanimo diya, Apostle Evangelist James Kanyamo.
3: Salamat, Jesus, at ikaw ay dumating.
1: Atong oras, mga igan, 19 minuto milabay ang alas 4 sa sayong kabuntagon.
3: Salamat, at ako'y pinili mo.
1: Atangi-atangi ang mga pulong na atong pag-aiskutan.
3: Dahil sa'yo, nabaguya ring damdamin.
0: May butag usab diya kang Kuya Pulo, diya sa Inguog. Matod pa niya din ni Pasunik. Morning Kuya, amping kanunay. Amping po da Kuya Pulo, diya sa Inguog City. May butag usab diya kang UTM New Laskunia, diya sa Kalasungay, Malibalay City. Nga naminaw karon diya sa atong programa, pinagpalang musika. May butag. O kang Igan Bernard Malaubang, sa'yo pa kanin nagmata, alas 3 pa, nagmata na. Igan Bernard Malaubang, Igan Joy, may buntag kanin niyo diya.
3: Kalayaan, kagalakan at tagumpay.
1: Alma Manguera, good morning. Joya Misula, Nuni Pinara Dadap. Donalyn Layawon, thanks for joining. Tessa Agpalsa, Idna Magbuwa, from Lamtang, Valencia Buhol. Adyong buntag dira. James Kanyamo, Elemari Ruplo.
3: Kung hindi dahil sa'yo, ligaw pa ang buhay ko. Salamat Jesus.
1: Maayong pagpamati dira sa GTFM Lambunaw Iloilo. Gandilla Belle Visitation.
0: May butag usab diya kang Ruhilio Ibardo diya sa Subahaw Talibon Buhol. Nagatawag ni siya sa ako kausa pasunik niya tumiyaging bulan. Medyo hinagi kay ang signal dito. Murag di kayo siya makakuha diretso sa maong signal. So, anyway, Igan Ruhilio Ibardo diya sa Subahaw Talibon Buhol. Salamat sa imong makanunayon na pag paminaw ni atong programa.
1: Wala pa tay higayon na makasuroy diya.
0: Sige na to gingon nga suroy na mo diri.
3: Tinulungan mo akong muling makabang.
1: Maring Pastora Jeline Casil.
0: Wow. Ingaw na mi diha. Pastora Maria Jeline Casil, no?
1: Lugar adto ta diha, Pastor Tim.
0: Atong gitimbaya pasunik ang atong amigo suod kayo nga igala ang atong bishop diya sa Cebu City, Bishop Kuya Noel Centeno.
1: Uy!
0: May buntag kanimo diya, Bishop Kuya Noel Centeno diya sa Cebu City, ang atong provincial ministerial head diya sa Cebu City. Og usab sa kang Doc Maxi Tiguman. Mahimbunta kanimo diya, Kuya Doc Maxi Tiguman diya sa Butuan City. Kuya Bishop Bung Udang, Paribong Udang diya sa Cagayan de Oro City. Mahimbunta.
1: Si Kuya Bulik, hapit na ang iyang pinakahulak na
0: adlaw. Hapit na siya salag sa kaminyoon. Atangi higala makigsunan ang pulong sa Dios nga madin may

0: Lillian Villamor, good morning. Susan Sintaon, thanks for joining us. Lovely Pai Kukamas. Helen Pareha, morning, good morning kaninyong tanan.
1: Ay mutag pasutin pasunik ni Ami Dirindam sa pagpaminaw sa 98.5 ug mga silingan, Pamilya Lucas, Talino, Gawahan, Bisto ug akong ginikanan si Binhanin sa Umpil. Text ni Igan Ising sa Umpil, diya sa Tangkulan, Lirungan, Talakang. Wow! May buta ka ni Munda, Igan Ising sa Umpil. Salamat sa imo mga silingan. Usab diya ang nagapaminaw karon sa atong programa.
2: Gibati ako sa paghigugma ni mo.
0: Awit sa gugma.

0: nga sayop nga pagpangibatuod pa sulit. Dili nila gusto nga mabutyag ang sayop. No, kay lagi ma-expose unya mahibaluan. Delikado man og mahibaluan ang ilang gihimo nga sayop tungod kay priso man gyud ka. Imo na lang gibaylo ang imong integridad niya na, Pastor Nick.
1: Murag na amang kang ginapatamaan, Pastor Tip.
0: Dili, sumala gyapon ni sa pulong sa Dios, Pastor Nick, no? At makita din eh. Nga usahay, nabutaan ta sa kuan, nabutaan ta sa kanang mga butang nga diin nakahatag ka na to, babag aron kita masayot sa kamaturan. So ang kamaturan dili tinago, pasunik ginapadayag kini sa Dios, pinaagi siya ang pulong o pinaagi diya kang Kristo Jesus. Kinagingon diya sa Juan 14:6, pasunik ako mao ang dalan ug ang kamaturan. Iksong kung atong ipatigbabaw ang pulong sa Dios, kung atong ipatigbabaw ang kamaturan, mga kaigsunan, hapsay linaw ginang atong paminaw, pasunik.
1: Tinood na, Pastor Tim. Ang tinuod na kamatuoran ug ang kinabuhi kang Ginoong Hesus Kristo naman. Na akong nabasa, Pastor Tim, sa social media nagingon. Dili nimo makabot ang tinuod na kamatuoran kung ang naglingkod pulos dautan. Wala man tamang usga, pero dili namang good matago karong mga kapanahon na Pastor Tim mga panghitabo tungod sa social media. Daghang mga pureba, no, og bisan ordinaryong tao, moingon ta na bisan na kanang mga ordinaryong trabante nakabay nakahibalo sa mga panghitabo eh. Busa mga kaigsuunan ko, duol ta sa Ginoo. Duol ta kang Kristo kay siya ang magahatag og tinuod na kagawasan, siya ang muhatag sa ato og kinabuhi. Padayon kita magbasa, magtuon sa pulong sa Dios, magampo alang sa kaalam og pagsabot sa kamatuoran. Kay wala tay mahimo mga kaigsuunan. Dili ta magpalabi og pagunahuna, paginuklog, paginuktok kay basin ma-stress pasote.
0: Delikado na siya, Pastor Nick, kung ma-stress.
1: Delikado mo lang, basin.
0: Ma-stress na siya. So muna, Pastor Nick, nga kinala nato ibutyag ang kamaturan. Hangto dili nato ni siya ipadayag, hangto dili nato ibutyag ang kamaturan. Walay tao makahibalo. Nagapabilin o magapabilin na gyapon siyang gapos. Magapabilin na gyapon siya nga buta. Pastor Nick, diya sa kamaturan.
1: Mauna ang ikaduwa na punto nato, Pastor Tim.
0: Muna nga, kinanato siya ibutyag ang kamaturan, Pastor Nick, para mahibaluan o mailan nato kung sagit ang tinuod.
1: Pero ang kaaway, Pastor Tim, gusto niya ng tabunan.
0: Takpan lagi mo na ang problema kay takpan. Oh. Bisag klaro na kayo, takpan lagi ako.
1: Bisan pa kabaluta, ano ba, example lang ni, personal ni mong sala. Imugid ng takpan. Himuon ni mo tanang pamaagi kung pwede bayran, kung pwede ni mong istoryahan, mamakak.
0: Maulagin na nga. Sa man ni mong gusto? Priso or?
1: Dapig.
0: Muna ang problema niya, Pastor Nick, basta taguan ni mong kamaturan, pirmi ka ka na sa gabos.
1: So unang punto nato, kinanglan mailan nato ang kamaturan. Kadua na punto, mga kaigsunan ko, ang sala nagadala og pagkaulipon. Ingon diya sa 1:8:34, ang matag nagabuhat og sala, ulipon sa sala. Dagang tao na gunahuna nga gawas nun sila apan gigapos diay sa sala. Gigapos sa kapait, gigapos sa kasuko, gigapos sa garbo o gigapos sa bisyo. May mga tao, Pastor Tim, dili nila gusto mawala ang ilang impluensya, dili nila mawala ang ilang pagka sikat inila. Busa ang ilang ginahimo, Pastor Tim, no, nagpabilin sila og buta. nagpabilin sila sa sala. Ang sala nagbulag sa tao gikan sa Diyos.
0: Lord, kina Pastor Nick, kung atong tanahon lagi gingundit nga ang matagusan nga nagbuhat og sala, lipon sa sala. Hantod da dili nato ni siya i-expose ang sala, Pastor Nick, magapabilin o pagapabilin kini nga nagagapos o nagaut-ut sa atong kaugalingon.
1: Magsige balik-balik, Pastor
0: Nick. Magsige na lang balik-balik. Sao na lang na, Pastor Nick, di ba? Nguna nga, kung imong tambunan ang sala, makaigsunan, mag-ilaid gika sa kapitos, mag-ilaid gika sa kalisod. Nguna ang inungdan karon, Pastor Nick, nga dili na gusto nga ibutyag ang sala. Kay aron na dili ma-expose unsa ang mga binuhatan nga dili maayo. Kaya ngunahuna magod sa tao ang sala kanang nagabisyo, nangabit, ang sala. Di ba, Pastor Nick? Apan wala sila kabalo nga doon na day sala nga na, di nakapa-ut-ut, nakahatag o kalisod sa mga katauhan, Pastor Nick.
1: Ang sala nagbulag sa tao gikan sa Diyos. Ang sala nagkuha sa kalipay ug kalinaw. Basta makasala ka na gani, ang kalipay nimo temporary lang. After nimong himuon ang sala, mawala na ang kalipay. Mawala ang kalinaw. Ang sala nagdala sa espirituhanong kamatayon. Pagpasabot ani Pastor Tim, mawala ang imong saktong relasyon sa Diyos. So mga kaigsuunan, mga suking tigpaminawan, susiha ang imong kasing-kasing. Aduna bay butang nga nagapos kanimo nga kinahanglan itugyan sa Ginoo. Pila ka beses sa tanagwali dere, Pastor Tim, mahitungod sa sala. Nagwali na ganita dere kung unsa ang resulta sa sala. Paninimbuntag mga kaigsuunan ko, hinumdumi na ang sala nagadala og pagkaulipon. Kung naminaw mang kakaron, kung naa ka mga sala na ginatago diya sa imong kasing-kasing, susiha. Kung may mga butang na naggapos pa kanimo na kinanglan, itugyan sa Ginoo igsuon, ayaw pagduwa-duwa.
0: Kinagingon diri, Pastor Nick, ang sala mahimong gapos nga nagagapos sa tao ngadto sa daotang batasan.
1: Uy.
0: Gawa sa daotang batasan, kahadlok. Nagagapos sa tao ngadto sa kahadlok. Ang sala nagagapos sa tao ngadto sa kasuko o kapait. Nagagapos ngadto sa tao sa espirituhanong pagkabuta. So doon na tayo espirituhan ng pagkabutas gawa sa physical, Pastor Nick. Doon na tayo, doon na gitawag din na ito espirituhan ng pagkabuta. Physically, dili ka buta, pero sa espirituhan ng buta ka.
1: Ang sayop para sa imo na imong tama. Buta naman ka sa kamaturan.
0: Muna siya, Pastor. Bisan nun saon sa tao, dili niya mabungkag ang gapos sa sala, pinaagi lamang sa iyang kaugalingong kusog.
1: Hallelujah.
0: Tinod ka na, Pastor Nick, bisag kung saan na itong pagpaningkamot, diligin na itong mahimo, pagbungkag. Ang sala nga nagagapos, pinaagi sa itong kaguling kusog. Apan, ato ni siyang bambungkag, pinaagi sa kamaturan nga mao ang pulong sa Dios. Kung atong mailan si Kristo Jesus makaigsunan, ilo na ito, ugtuwa na ito si Kristo Jesus, din kini makahatag ka na itong kagawasan kay kini maun, mauman na nagahatag o kamaturan nga ni ka na ito.
1: Hallelujah. Unang punto, kinanglan mailan nato ang kamatuoran. Ikaduwa, ang sala nagadala og pagkaulipon. Ug ang ikatulo, Pastor Tim, ang kamatuoran naghatag og kagawasan. Juan 8:36, busa kung ang anak magpagawas kaninyo, mamahimo kamong gawas gayon. Ang anak dere, Pastor Tim, mao'y naghatag og punto kang Jesucristo na si Jesus adunay gahom sa pagpasaylo sa sala. Kung gusto nimo ang kamatuoran, maghatag kanimo og kagawasan, duol kita kang Ginoong Jesucristo. Ngayo og pasaylo sa imong mga sala. Umani mong pagpangayo og pasaylo, Pastor Tim, pagbag-o og kinabuhi. Ang uban, Pastor Tim, uman pagpangayo og pasaylo, balik na sa. Ngon pa sa bata, sigig balik-balik. Dili nato makabot ang tinuod na kamatuoran na muhatag o kagawasan. Kinanglan naman sa pagpasaylo, bagbag-o sa kinabuhi. Mabawaan lang nato na, Pastor Tim, na nausab na kita kay naamang mga tentasyon. Kung dawaton pa ba nimo o himuon pa ba nimo, dili pwede na mo yung kanamuusab na ko kay wala man diya. Pero pag muduol na sad, mo siya mangayo lang tampasaylo.
0: Kanang mga may, Pastor Nick ba, munang delikado o sa pagpangamay, muduol ka?
1: Oo.
0: Pero ato makita din, Pastor Nick, atong gisgutan ng ikatulo nga ang kamaturan nagpagawas o maghahatag ka na itong kagawasan. Sadyang mudawat ang tao kang Kristo ug mutuo sa iyang pulong, siya makasinati sa kagawasan.
1: Hallelujah.
0: Sa ato pa diya, Pastor Nick, importante nga masayod ka sa pulong sa Dios. Importante nga makahibulo ka sa kamaturan pinaagi sa pulong sa Dios. Kaya ang kamaturan magpagawas ka na ito o maghahatag ka na ito kagawasan gikan sa gahom sa sala, gikan sa pagkakundinar, gikan sa limbong ni Satanas, gikan sa kahadlok sa walay katapusan kamatayon. Mugin ni siya ang makapahigawas na ito ang pulong sa Dios diha gikan sa sala, pagkundinar, limbong ni Satanas o kahadlok sa walay katapusan kamatayon.
1: Hallelujah. Si Jesus adunay gahom sa pagpasaylo, si Jesus adunay gahom sa pagbag-o sa kinabuhi. Og si Jesus adunay gahom sa paghatag og kalinaw og paglaw. Si Jesus adunay gahom sa pagluwas gikan sa silot sa sala. Ang kagawasan nga gihatag ni Kristo dili lamang alang niini nga kinabuhi kung dili hangtod sa walay katapusan.
0: Wow.
1: Pastor Tim, pagkaanindot. Pero ang pangutana ng dagang mga tao, murag wala sila'y pagkabana. Wala sila'y nakahibalo sila pero wala nila himuon. Pagkaanindot to, pasayloon ka, usabon imong kinabuhi, tagaan kang kalinaw ug paglaom, o iluwas ka gikan sa silot sa sala. Kay kining giingon diri na silot sa sala, klaro mang gyud, Pastor Tim, dili man ni panginadlok. Apan kung unsang imong gipugas, mao'y imong anihon. Tawhanong kinaiya, matago nimo ang mga sala. Pero moabot ang panahon, ibutyag gihapon na sa kaaway. Ibutyag na sayawa, Pastor Tim. Aron iyang dugmukon ka. Busa samtang naapang panahon, mga kaigsuunan ko. Panahon aron ihatag nato ang tinuod na kagawasan sa atong kinabuhi.
0: Muna, Pastor Nick, nga doon nagyapoy tao nga wala makabaton o kagawasan. Kay bisan og doon ay nagawali, bisan og doon ay nagasulti, nagapangimatuod, wala lang gyapon siya makabaton og kagawasan. Kaya nga naman, nagpakabuta bungol ra man gyapon.
1: Uy.
0: Kanang nagpakabuta bungol, Pastor Nick, naminaw pero wala nakadungog. Nitanaw pero wala siya nakakita. Buti pasabot mga kaigsunan, wala siya nagpakabana kununsa ang kamaturan nga unta makahatag og kagawasan. Wala niya gilantaw nga mao si Kristo Jesus mao ang makahatag og kagawasan. So ato makita diya, Pastor Nick, nga importante o kinahanglan gayud nato masahiran ang kamaturan mao ang pulong sa Dios.
1: Hallelujah. Mao nay giingon diri Pastor Tim, dili lamang alang ni ini nga kinabuhi. Kung ihatag nato ni Kristo ang tinuod na kagawasan, kung dili hangtod sa walay katapusan. Grabing benepisyo, Pastor Tim, no? Uban manggod atong una-una, pag kinibitaw mo, himo ka og matarong, Pastor Tim, murag, mayong kapirmi kang alkansi ba? Kung tanaw nato, nataman lang diri sa kalibutan. Pero kung ang atong ginalantaw, hangtod sa walay katapusan, wow! Pagkadaog nimo mga kaigsuunan, ayaw lang tawa. O sa bilib ko kang ano, kang Jinggo Estrada, Pastor Tim. Nagpapriso na lang siya.
0: Motoy, kung sa baga pa, kung sa kung pa to siya, murag nahimo siyang hero.
1: Mm, nisakripisyo siya.
0: Sakripisyo niyang yang kaglingon. No? Wala niya gibaylo kung sa man ang iyang mga nahimong posisyon. Sakripisyo niya nga araw ang kamaturan mo gawas gid pasunik. So ato makita din ni pasunik ang ikaw pat nga punto. Magpabilin sa pulong sa Dios. Unsa ganit yung una o gaya ka paingon si katulong pasunik.
1: Ang unang punto nato, kinanglan mailhan nato ang kamaturan. Ikaduwa, Pastor Tim, ang sala nagadala og pagkaulipon. Ug ang ato, Pastor Tim, na
0: ikatulo ang kamaturan makahatag og kagawasan.
1: Amen.
0: Ikaw pa ka punto, Pastor.
1: Ang pagkamatarong nagahatag og maayong panig-ingnan.
0: Lain nga punto din ni Pastor Nick, magpabilin kita sa pulong sa Dios.
1: Amen.
0: Kung magpabilin ta sa pulong sa Ginoo makaigsunan, mabato na nato ang kagawasan. Ang kamotoran dili paminahon, kinikinanglan puy-an ug tumanon. Kaingon pa diya sa Juan 8:31, kung kamu magpabilin sa akong pulong, kamu tinuod nga akong mga tinunan.
1: Wow.
0: Kung atong ihulagway, Pastor Nick, sa atong nasod karon, doon na tayo balaod, di ba? Kung din sa espirituanon nga bahin, Pastor Nick, ang pulong sa Dios mao'y sa kabalaod, di ba? Kung sa atong nasod, atong balaod mao ang konstitusyon. Kung dili na nato puyan, kung dili na nato di ta magpabilin sa konstitusyon, Pastor Nick, wa kita'y kagawasan.
1: Pastor Tim, alang sa katapusan nato na ang pulong sa Dios magahatag sa ato og kagawasan o magpabilin kini. Ang tinuod na kagawasan dili pasabot nga buhato nato ang bisan unsa nga gusto nato. Kay daghang mga tao, Pastor Tim, paggustuhan na lang ang ilang gusto. Lami ni. Ako ni. Pagusto. Pero ang tinuod nga kagawasan mao ang gahom sa pagbuhat sa husto ug pag-alagad sa Dios.
0: Wow.
1: Dili ni siya pwedeng isabay, Pastor Tim, na paggustuhan nimo imong gusto dahil mag-alagad ka. Dili. Dili pwedeng makompromise, Pastor Tim. Busa diya sa ikaupat na punto, Pastor Tim, may mutang gawas nun nga tao na nagalakaw sa kamatuoran pinaagi sa pulong sa Dios, ingon diya sa Salmo 119:105, ang imong pulong mao ang lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong agianan. Na ang mga sitwasyon na kinanglan mo sakripisyo ta, Pastor Tim, mga panahon na imong kalimtan ang imong kaugalingon na magkinabuhi nga matinud-anon na sundon ang pulong sa Dios og mahimong saksi sa kamatuoran ngadto sa uban.
0: Wow. Pagkanindot kayo, Pastor Nick, kung ikaw may balo sa kamaturan, ang kamaturan, maghahatag ka na to kagawasan.
1: Hallelujah.
0: Doon ay mga benepisyo, doon ay resulta kung ikaw magpabilin sa pulong sa Diyos.
1: Amen.
0: Ngamaw ang kamaturan. Kung magpabilin ka sa pulong sa Diyos, mutubo ang imong pagtuo. Kung magpabilin ka sa pulong sa Diyos, malig-on ka sa mga pagsulay.
1: Hallelujah.
0: Kung magpabilin ka sa pulong sa Diyos, makaila ka pag-ayo sa Diyos. Sa ito pa, maklus pagid nimo ang Ginoo. Then ikaw pat, kung magpabilin ka sa pulong sa Diyos, magkinabuhi ka nga gawas nun.
1: Hallelujah. Wow, pagka-anindot, Pastor Tim. Busa, ingon pa diri, Pastor Tim, ang kalibutan puno sa bakak ug limbong. Apan si Jesus nagtanyag sa tinuod nga kamatuoran ug kagawasan. Kung maila nato siya ug magpabilin sa iyang pulong, makasinati kita sa tinuod na kagawasan. Dakong hagit kanato mga suking tigpaminawan, ang mga pila ka pangutana, unang pangutana, na ilan ba nimo ang kamatuoran nga mao si Jesus? Kay kung imong nailan, wow. Kadua na pangutana, mga kaigsuunan, aduna ba'y sala o bisyo nga naggapos kanimo? Base nang tud karon gapos ka igsuon. Ayaw na pagduwa-duwa. Kung dugay ka ng suking tigpaminawa na ining programa, alos adlaw-adlaw nang gapaminaw ka sa pulong sa Diyos. Ayaw ilara imong kaugalingon. Gapos ka ba? Ang sala ba o bisyo na gapos ka nimo? O gang ikatulo, Pastor Tim, kaya tamuan to sa mga pagampo o sa katapusan. Andam baka nga tugutan si Kristo nga magpagawas kanimo. Andam ka ba igsuon? Ayaw pagduwa-duwa. Ang kagawasan, ang kamatuoran, ihatag sa imo nining sayo sa kabuntagon.
0: Amen. Atong usa ka challenge hagit pasunik sa atong mga sukintig paminaw. Kanunay mo nagapaminaw sa pulong sa Dios, matag kadlawon, matag buntag nagasunod ka mo nini atong programa. Lunes hangtod sa Domingo pasunik. Kung ikaw nagapaminaw karong buntag, kini usa ka hagit alang nato. Nga atong ikinabuhi ang pulong sa Dios nga atong gipaminawan. Hangto dili natin isya ikinabuhi, dili nato mabatunan gihapon ang kagawasan. Dapat atong ikinabuhi ang pulong sa Dios nga gitudlo ni Kristo Jesus diha sa iyang pulong.
1: Hallelujah.
0: Dili lang kay iguratang naminaw, kundili atong paminawon o gunya atong ikinabuhi. Kung sa ang gisulti din ni sa pulong sa Dios, ingon nga balaod nato makaigsunan sa atong espirituhan ng kinabuhi, atong sundon kini tumano nato aron mabatunan nato kanunay ang kalinaw, kalipay ug ang kagawasan diya sa atong kinabuhi.
1: Praise the Lord. Salamat mga kaigsuunan sa inyong pagpaminaw nining buntag. Paspas kaya tong oras. Panusa kapag painumdum ka nato mga kaigsunan ko, o kahinaot na dili ta mabuta, o magpasabot ang atong espirituhanon, no, sama pa sa giingon ni Pastor Tim, magpabili na ligon, no, kay grabe ang kalibutan karon, grabe ang ingon padre, puno sa bakak, puno sa limbong. Apan ang tinuod na kamatuoran o kagawasan, makaplagan lamang nato diha sa presensya sa Dios. Ang gusto natong makasinati sa tinuod na kagawasan, duol ta kang Ginoong Jesucristo. Salamat mga kaigsuunan ko ug ato mga pag-ampo, Pastor Tim, na nasabtan sa ato mga suking digpaminawan. Atong mahinuklugan, mauna-unaan na ang kagawasan o ang kamatuuran diya lamang sa presensya sa Diyos na ito makaplagan.
0: Diya, kan Kristo iso, patunik, iyon sa pinuk sa Diyos, kung ikaw nakabaton o kagawasan, atos ni siyang ipabilin ang pulong sa Ginoo. Aron kita kanunay magkabaton sa kalinaw, kalipay, kasadya sa itong kasing-kasing.

Ama, patawad. Salamat kayo mga suking tigpaminawan. Mas kaya itong oras, 14 minuto milabay ang alas 5 sa iyong kabuntangon. Bakod na, bakod na, bakod na! Itong mga sayo na mga ito sa eskwilahan. Akong anak, Pastor Tim, diya sa Central Nag Senior High. Alas 5 pa, gaad to na.

0: mga komentaryo diri pasunik. Dunay negatives ingon diri bisan kabalo nata sa sayop ato padyod ipadayon. Ang tao karon wala katagbawan. Ila pa usahay gamiton ang ngalan sa Ginoo para matabunan ang ila ginabuhat nga dili mayo. Imen sa pulong nga kanunay ginapakaon sa nagapaminaw. Ampingan kamo sa inyo matag-adlaw, mataglakaw, ug magaw na kanunay ang Ginoo sa dalanunon. Nanay Sali. Wow. Nindot ang mga...
1: Ay, maayong buntag di anay.
0: Ang nanay Sali.
1: Paganta mga nanay o tatay. Tatay Junicio Bagaris. Maayong buntag di. Rudy Panuga. Good morning kaninyo. Huwag ang... Igan Jo, Igan Maribig, maayong buntag.
0: Napay nag-text diri. Good evening, Paso Nick, Paso Team. Salamat sa balang pulong. Og mensahe sa Ginoo nga ako gadungog, dalaygo ng Dios from Roger Utagan. Iyangga ang Ginoo magapanalangin. Amen. Oh, salamat kayo, Roger Utagan. Tagalyangga ni Pasunik.
1: Uy, Surigaw. Tagalyangga, Surigaw. Madyo-madyong buntag. Rosalina Pante, good morning. Ninil kagat-kagat. Consolation Boy, sir. Corazon Kalantina. Sa ninyo, no? Sa pag-join. Presintos ka pinag-join sa Facebook na to, Pastor Tim. Sa dili o dili ako. Bugtay family diya sa Sigkot. Igan Pidyo, maayong buntag. Salamat sa kumpletong kayuhan.

0: Salamat, salamat sa tanang mga nag join o nagapaminaw ni ining programa, mga kaigsunan ko. Ito mga pag-ampo na ang Ginoo ko muna yung mga
1: salamat, salamat sa ito mga nag-join sa ito mga Facebook Live Pasunik. Si Francis Butlay, nag-join ka na ito. Enriqueta Liriti, no, nagapaminaw, no? Mercy Kahulugan, Milan Sao Danula, no? Good morning, Pastor Nick Pastor Team. Anali Pacheco, watching from Magpit, Cotabato. Gianna Kasipong Gabiola Diligos, Mambuaya, Cagayan de Oro City. No, nindot. Felix Tumada Sarti, good morning, Pastor Nick, Pastor Tim. Susana Sintaon. Jelor Rosalinda Maybuntag. Esther Bakulot Asilan. Kini ato mga nag-join sa atong Facebook Live, no?

0: atong paminawon Pastor Tim ang mga pila ka testimony sa Digimax Plus Herbal Capsule.
1: Yes, unsay apto ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
2: Pasalamat po Pastor sa Digimax nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha sa adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya Digimax tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya Digimax ba sa atong ni atong maramag ni adto ko karon kaloy sa Ginoo naulian na gyud sa Pastor makalakaw na siya na tingala na akong mama nga migawa siya sa siya sa siya ni adto na siya siya na ning kamot nakalakaw siya.
1: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
2: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
1: sa potassium. Ah, okay. Karon okay na siya?
2: Okay na siya ron, Pastor. Salamat. Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
1: Okay. Kinsa gani ni Oga taga-asa?
2: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
1: Salamat kay Igan na. Salamat. May buntag, Igan. May buntag.
3: Na-complicated akong sakit. Gumikan atong pagkamahala na ko sa akong pinabuhi. Walilay na kayo na ko kasi sa akong complicated sakit. Akong hubag atay. Kanarag yung video makilangit sa gahong tagyo.
1: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
3: Lugay na.
1: Nakagi kag hospital ka na tutungod sa imong sakit?
3: Juan, katong nag-abot na ako din ito Mindanao kay nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga kung hubag atay, ikan sa Digimax, pinagay tagawang sa rinpo. Mausap pa na ako, ipabalaw sa kong mga anak nga, inana di ay, wala na naayo na ay palaka. Wala na kinarapay tambal. So, yan sa Ginoo.
1: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ipalihog.
3: Norma, Alistair Morinkin.
1: Salamat kay Igan, Norma. Salamat ikayo, ha?
0: Salamat, salamat sa Digimax Plus Herbal Capsule. Pastor Tim, kumusta ang atong pagserbisyo sa mga katawan?
4: Padayon, ang pagserbisyo sa Diyos mo'y pagserbisyo sa katawan.
0: Hallelujah. Iyong hinihintay. Murag nag-andam ka na kay murag dayon ang
4: serving God is serving the people. Nang araw. Pero makato taga Amerikani murag.
1: Uy. Iyong mata tanaw. Hallelujah. Mo ay
0: sisika. God's will Pastor Tim murag na naman kang Canadian visa.
4: Murag panimaho ng Amerika o Canada. Ay
0: nakalipas na. Di lang na bawaan. Basta-basta ni si Pastor Tim. Anyway, mga Igan, salamat, salamat sa mga Board of Trustees sa kaibigan. Kumusta naman sa mga pangsyonaris, sa mga collectors, o sa mga kaibigan, padayon ta sa pagtinabangay, mga Igan. Ay darating na. Morning dia kang Pastor Joel Goko.
4: Uy. Atong Federation President sa kaibigan sa Malaybalay City. Pastor Joel Goko. Ako ang gitibaya usap Pastor Nick kang atong kuya kagawad dia sa Barangay Unsi, Malaybalay City, Kuya Joshua Kabog. Kanunay nagasunod sa atong programa usap. Naimbota kanimo kagawad Juya Kuya Joshua Kabog dia sa Barangay Unsi Malaybalay City uban sa imo pamilya. Oga gitimbaya usab nako Pastor Nick ang akong pinalanggang asawa. Uy. Dili molintan kay delikado. Imbutag sa akong pinalanggang asawa kang inday pinalanggaid. I love you.
0: Grabe gid ni ka buotan si Pastor Tim. Of course, akong palanggang asawa, Mami Leia, I love you. Salamat sa 28 kakatuigan.
4: Wow! Ito kagasa.
0: Di lang nabawaan. Uy, kikang ko Manila, Pastor Tim. Graduate akong anak.
4: Congratulations, guys. Congrats. Sonic. Yeah.
0: Diri na siya mo eskwela sa college sa Cagayan. Traffic daw kayo Manila. Huwag karong July, mo graduate na po sa CMU ang usan ako kaanak.
4: Uy! Sige na nag-graduate.
0: Gatigulang na taan yung Pastor
4: Murag, Ting. Murag, panahon na gina nga maglagaw-lagaw taan.
0: Ay, sa mampuslan man. Ingo ni Ninel kagat-kagat, kumusta na ka dito sa Senado? Ay, okay na. Nakumpleto na ang 13, so... Okay na, hapsay na ang Senado karon kay congratulations to Win Gatchalian, ang bagong Senate President. Ato lang pag-ampuunta na ang Blue Ribbon Committee magpadayon ba kay ang dili na ipadayon na yeah, yun na something is wrong. Ampu lang nato mga igan ko. Duwa ka tuig na lang. Election ka natong tanan na dili ta magpadala sa bayad. Bayaran ta niya, makalimot na ta. Mag-antos ta pila ka tuwi. Atong inumduman o atong kanang unsan tawag ana Pastor Tim, kanang scrutinize ba ang mga tanang mga kandidato aron ano ta, di ba? Unang importante.
4: Dilita sa dita madani sa mga bulatik ng mga istorya.
0: Uy. No.
4: Ako din gitimbaya, pasunay ka. May butag sa akong mga kauban diya sa Barangay Uno, no? Sa itong mga Barangay Council, ang pangulohan ni Barangay Kapitan na Glendel Bilderol. May butag ka-sidestep.
0: Uy.
4: Nag-exercise niya ka-buntag. May butag kung sa itong mga clerk, kung sa itong mga staff diya, no? May butag kang... May gamutan na Vegeta Kirog. Jusel Dalinanto, may muntag ay ang Iris Apaw. O kasatong Secretary Treasurer, kang Jusel Dalinanto o kang Gracil Anna Magno. May muntag kaniyong tanan.
0: Ato dahil ginagtimbaya si Igan Amay Rita, ang Federation President sa kaibigan sa Valencia City. Good morning, Dia Igan. Ang Ginoo kanunay magpanalangin nimo og sa imong palanggang asawa. Pastor Alorna Moralde, morning, good morning, Dia. Kang Brad Nelson, good morning. Sa Camarillo family, good morning. Atong ginatimbaya ang atong Federation President sa Don Carlos, si Rubin Carmelote. Si Igan Rossi, salamat kayo kanina. Of course, atong mga kaibigan sa Maraymaray, Pastor Aloso Rizuro, Brad Paing Alayon, kang Brad Rick Sandubal sa Panyega family, Saot family, Cuevas family, Igan Marites, good morning kaninyong tanan. Talagad Gilbert ni Pumuseno, Nanay Perle. Nay, maayong aga dira.
4: Ato rin ipasalamatan Pastor Dan Dangalyo sa paghatag ka na itong panahon. Higayon Pastor Nick nga nakalingkod din eh, no, nakaprograma sa pinagpalang musika. Ang Diyos magapadayon sa pag-utiktar, paghatag o kabaskog. Maayong panglawas ban sa pamilya ni Pastor Dan Dangalyo.
0: Linda Dumanon watching from Bislig City. Ogrot Longino from Maharlika, Bislig City. Salamat sa inyong pagpaminaw. William Dagom, Wilma Zesa, maayong buntag. Pastor Tim, paspas kayo itong oras, manamilita.
4: Wala na tayo. Gamay na lang pila na lang kaminutuan ng nabilin. Kami magpasalamat sa tanan ng mga sukin ti Paminaw o sa itong mga radio technicians sa nakilalahi ng mga radio station na dahil naghahatag kanila higayon usap sa pag-ukap ni atong programa. Ang Diyos magpanalangin diya ka natong tanan. Kung kita makabalo sa kamaturan, ang kamaturan maghahatag ka nato o kagawasan.
0: Congratulations day kang Pastor Bert Ramelo. Thanksgiving nila karong Pitsa 20 ang speaker nila si Pastor Alvin Dalisay. kaya sa Abadyama, Pastor Tim.
4: Antutana.
0: Antutana. Congratulations, Pastor Bert Ramelo. Manamili ta, Pastor Tim. Sa ngalan sa Tibok Persa, sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo. Dagang salamat sa inyong pagiguban ka na mo. Sulod siya sa ka-oras o tunga sa kanina. Sa ilua lang mi, sa mga wala nabasa ng mga messages. Panang Ginoo, magapanalangin natong tanan. Kini si Pastor Nico Bante.
4: O kini si Pastor Tim Langga.
0: Hangtod sa sunod na igayon, mga igan ko. To God be the glory. Amen. Diyos

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.

0: Rap-rap po aroma na eh.
1: Oh, maugana eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
0: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
1: Di afraan, ako, nindos giyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
0: Oh.
1: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
0: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa ginoon ay ah.
1: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
1: Salamat kayo.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Saktas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Saktas pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Vivian, unsa may atong buti paabot?
6: Ako tong sa ana dito pa sa nga nagpatabang sa imong paampo, among doon nga nakuma siya.
5: Oo.
6: Atong na discuss siya sa motor tapos iopirahan ang iyang ulo. Then nakuma man to siya pastor mga 3 weeks gid pastor.
5: Oy, 3 weeks siyang nakatulog kuma, no?
6: Oo, then kanang kuan ra to pastor kanang sige nila patuloan dito sa Cagayan og Beachy Mac. Dayon dala din sa pagampo sa tong buhi nga Dios pastor, naka-recover din siya. Then ang tod niya kanang kuan pastor nakamata siya. Kadatul di sa kong bana pastor ginampuan gid niya nga pinaagi sa Beachy Mac, pinaagi sa tabang sa tong buhi nga Dios. Then itubag gid niya pastor karon okay na gid kay mong isuon.
5: Okay na siya. So nakagawas yes, pastor, okay. Na siya sa ICU?
6: Oh, nakagawas siya, pastor. Mga kuan gyud, dol gyud upat ka semana, pastor. Nakagawas okay. Siya. Okay na siya, pastor. Kanang katuganing tawuran man siya og tubo sa iyahang liog. Kay kanang dili naman to siya makatulon. Then, karang pastor, kagahapon, okay, nagigay siya gitanggal na rin. Makalakaw na siya iyaha, pastor.
5: Wow, glory to God.

0: Visayas Headlines.
1: At laong Huwebes karon og gapit sa 18 ning bulan sa Hunyo 2026. Ato na bati pag-uhay pa lang ang programang pinagpalang musika ato na kauban sa kapatid at kaibigan Pastor ni Gubante ang iyang katandi Migsoon. Kapatid at kaibigan na Pastor Kagawad Team Langgahid. Sa usa ka importanteng programa matag-adlaw at madungog, ang programang pinagpalang musika nga sa gihapon atud kanato sa produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula mga kaibigan makigsuonan. Aw karon, welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: I hope nga dili mawala atong internet ini makigsuonan, atong gamit ini ang data lamang. Ano nga nung wa koy wifi karon din eh. Kamusta mong tanan mga kaibigan? Kamusta nga itong mga suking tipaminawan sa lalay mga dapit? Salamat sa tanan, gamata o gagadlawon para lang yun sa programang Pinagpala Musika. Programa nga asa, atong yung tingwa, ang Diyos may atong mauna. Kauban sa itong mga partner stations. Salamat yun sa tanan nga nakasignify o nakahook up ka ito on time sa itong mga almost 50 registration na partner stations na ito. Pero nagyo medyo late mga igan. Pero at least nakaapas pa sa wali. Importante sa tanan. Pero nindot yun kung makapagsugod yun nakahook up na ka na ito at mga partner stations. Ausbon ko, adlang Huwebes karon mga kaibigan. Og di na ko maglangan ani ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Karaga region hingpit ng ideklara nga stable internal peace and order security.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang mga responsable sa pagpamusil patay sa duwa ka mag-uuma sa Midsalip, Sambuanga del Sur, padayong gipangita sa kapolisan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 1.6 milyon na dagit sa mga tulisan human giambos ang mga empleyado sa usa ka bangko sa Manolo Fortis, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang Mulavi Lambert o nailhan sa tawag nga tugas na sakmit sa mga otoridad sa katigbian ng Bohol.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Ang sa itong balitang iligay nun mga kaibigan, ROTC kadits nga gipangdala sa ospital bangod sa ginaaligar na food poison sa dingli

0: establish na ang kondisyon.
1: Mindanao, Visayas Headline.
0: Katapos ang ulan tudling sa ato mga balita mga kaibigan, top 2 most wanted person sa provincial level sikop sa mga kapulisan sa San Miguel, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headline.
0: Mga kaibigan, mawkan ang ulan tudling sa atong balita tudgan nato sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Nagibuat gikan sa 25 ka mga tanom nga nasong palibot pero lisod man kay na siya lutoon nga atong isagol ang 25 ka buok. Pero sa kapsula igsuon na pwede ra kayo o sa imong pag-inom na ana. Igsuon sa marapod nakainom ka aning 25 ka kasiklase mga tanom. Frutas, gulay, herbs o uban pa makigsuonan. O salamat sa Diyos tungod kay di naging maihap ang mga testimonies. Napasalamat sa Diyos ka na ayo human migamit sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpaalang kapsula. Kahapon ay nag-text na to. Napasalamat sa Diyos igsuon nga nawala gyud ang kakapoy sa lawas. Pamuypoy sa lawas human nakainom sa itong produkto nga Vegemax Plus sa pinagpaalang kapsula. Halos adlaw-adlaw na agitay maduwatan ng mga testimonies sa mga tao nga naayo. Gamit ang produkto ng Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Napunti nagpasalamat kahapon, ganit sublion ko pagbasa. Akong ipasalamatan gyud ang Ginoo Pastor tungod sa Vegemax na ulian akong tutoy nga nagubag. Nagtulo na gyud ang naana. Naana. Sagol dugo. Nagubag tapos na isamat nagtulo daw ang nana and then sagol dugo matud pa no aning atong texter 2121 onya giimnan og Vegemax Plus oy nauga mga igan og nawala ang hubag resulta kato si ang pagaksidente matud pa. Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula maoy gipatulo o gainom taghanag yod nga problema sa tutoy nangaayo tungod sa atong produktong Vegemax Plus mga kaibigan. Salamat ka rin mo cellphone number 2121 actually ang ngalan niya liti gikan sa Kalamba o Naminaw usa sa mga listener sa diya sa Kalamba sa partner stations ang Mayor Radio diya sa Kalamba Misamis sa Occidental. Salamat sa mga testimony o salamat sa Diyos sa paggamit sa itong produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, kaibigan. Naputi taga Trento, matod pa niya na ayaw na ko tungod sa Vegemax. Glory to God. Kamdaman Ikson, ay nitawag ka na to. Ang pangalan John Galiasa. Ako ning classmate Ikson. Kaibigan John, kung makatawag ka, yata ka itong detalye. Tawagan ka na to. Matod pa nga na ayaw na siya gamit ang produkto ng Vegemax Plus. Diyan na taga Trento Ikson. Napalit ang produkto niya sa Gene Pharmacy sa Trento. May buntag ato nitagbo ka na ko sa diyang may bisita ko diya sa Trento. Na nitagbo ka na to Ikson. Kay good mo tagin niya kita mahimamat o salamat na po inipalit dito o atong produkto ng Vegemax Plus. Nadya sa Gene Pharmacy mga kaibigan ko. Dire sa dalawang na ay pharmacy dire gabaligya o Vegemax. Murang nakabutang mi diya sa dalawangan o pharmacy. Nalimot ko sa pangalan sa pharmacy. Pero naana diha, na tayo Vegemax diha sa dalawangan. Tapos diha po sa Lurugan, na po yung pharmacy diha ang atong ibutangan. Diri sa Lurugan, Valencia. Atong oras karon 48 minutos mali pa sa 5 karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Balita gikan sa atong partner station dito sa Butuan City, mga kaibigan. Caraga Region hingpit ng ideklarang stable internal peace and order security. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigan Dondon de Los Santos nukad sa Sunshine Region Butuan City. Kaibigan Don, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Gideklarar na sa Philippine Army nga naana sa stable internal peace and security ang tibuok Caraga Region. Usa ka mahinungdanong lakang panulong sa tumong nga mahimong hingpit nga insurgency free ang rehiyon. Sumala ni Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, tigmamaba sa 4th Infantry Division sa Philippine Army nga naana sa stable internal peace and security ang rehiyon ug hapit na kini sa insurgency free status. Kung asa nagpakita og dako nga kalampusan sa kampanya batok sa insurgency sa rehiyon. Gipasabot usab ni Martinez nga sa pagkakaroon ang Surigao del Norte pa lamang ang opisyal nga dideklarang insurgency free apan tungod sa positibong rekomendasyon sa Regional Peace and Order Council, mga local council sa matag probinsya ug sa mga ahensya sa seguridad lakip ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police ug Philippine Coast Guard. Hingpit nang idikara karong Hunyo 18 ang tibok Caraga nga stable internal peace and security. Sigur pa niini nga kini resulta sa daghang katuigan nga paningkamot sa gobyerno o mga puwersa sa seguridad sa pagsugpo sa armadong kalihukan sa mga rebelde o sa ilang pagtanaw nga wala na'y aktibong presensya sa New People's Army kon NPA sulod sa rehiyon nga mao'y naghatag og mas luwas o malinawon nga kahimtang alang sa mga komunidad o mga lumulupyo sa Caraga. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini sa kaibigang Dondon de Los Santos, sa ngalan sa BG Max Plus, ang pinagpalang kapsula ug Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dan salamat kaibigang Dondon de Los Santos sa maong report. Halaing balita mga kaibigan, gikan dito sa Butuan City at tutag sa Mbuanga del Sur. Mga responsable sa pagpamusil patay sa duha ka mag-uuma sa Midsalip sa Mbuanga del Sur padayong gipangita sa kapolisan. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Francis Ralph Liemet nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Mbuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nagpadayon karon ang gilusad ng operasyon sa mga kapulisan sa lungsod sa Midsalip sa Mbuanga del Sur aron nga maila og masikop ang mga responsable sa pagpamusil patay sa duha ka mga mag-uuma dagtong dapita sa may Prokdos, Barangay Pili, lungsod sa Midsalip sa Mbuanga del Sur. Sigon sa report sa Mbuanga del Sur Police Provincial Office nga pasado alas 2:40 sa adto kaniya tunnel kabay nga adlaw Hunyo 16, 2026 samtang nagbiyahe ang duha ka mga biktima sa kayang usa ka motorsiklo gikan sa Barangay Pisumpungan paingon adto sa Barangay Pili ug sa pagabot sa dapit na Itabuan. Kalit lamang kining ipamusil sa duha ka mga armadong lalaki. Human sa pagpamusil, ang duha ka mga suspetsado daling miikyas paingon sa Barangay Bilunay, Midsalip sa Mbuanga del Sur. Usa sa mga biktima ang nakaangkon og nagkadaiyang kasamad pinusilan siyang kalawasan og gideklarang dead on the spot ang usa ang nadala pa sa balay tambalanan apan nagkapsan gyapon kini siyang hinulaman kinabuhi. Sa pagkakaron naglusad na usab og laom nga imbestigasyon ang pulisan aron masayran ang motibo sa maong krimen. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Mbuanga del Sur para sa VG Max Plus. Palang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ay nagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan, Franz Ralph Riemet para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dang salamat kaibigan Francis Ralph Riemet sa maong report, ang produkto ng Vegemax o Aroma. Mapalit niya mismo sa istasyonan sa Barangay Radio, diya mismo sa Gipo sa Mbuanga del Sur, mga kaibigan. Laing balita mga kaibigan, gikan sa Mbuanga atong sayron ang balita pagkita mo din sa Bukidnon. 1.6 milyon na dagit sa mga tulisan human giingong giambos ang mga empleyado sa usa ka bangko sa Manolo Fortis, Bukidnon. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigan Charimi Pahangin nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigan Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Nadagit sa mga lamiling tulisan ang kapin 1.6 million na kandidat human ilang giharang o giposil ang sakinan sa mga empleyado sa usa ka bangko. Alas 9.40 sa buntag kagapong adlaw, Hunyo 17, 2026 sa Secondary National Highway, Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortis, Bukidnon. Ang mabiktima niya lamang sa alias nga Frederick, 30 anyos ang driver sa sakinan, alas Jean, 26 anyos ang loans processor, o alas Mike, 21 anyos ang security guard. Base sa imbestigasyon, gikan ang mga biktima sa South Bank sa libura ug padulo unta sa usa ka bangko sa Manolo Fortis aron magdeposito sa kantidad nga 1,677,000 nga cash sa dihang lailang sugatan ang duha ka armadong lalaki nga sakay sa usa ka Ford Ranger wild truck. Gituhang gipara sa mga suspek ang ilang sakinan ug gilayon silang giposil gamit ang mga mugbog tag-as sa kalibre sa mga armas. Tungod niini, mibalo sa posil ang driver ug ang security guard apan nahutdan og bala ang armas sa gwardiya atol sa engkwentro. Human sa pagpamusil, giduulan sa mga suspek ang sakinan ug gipugos ang usa sa mga empleyado nga ihatag ang bag nga naglangkob sa mga kwarta sa wala pa sila mikalagyo. Sa pag-abot sa mga kapulisan, ilang nakitaan ang sakinan sa mga biktima nga nana sa kilid sa kanal ug doon ay 8 kabustot sa bala sa windshield. Bisan sa grabing pagpamusil, walay bisan usa sa mga biktima ang naangol sa insurente. Barayang koron, nagilusod nga flash alarm, drug operation, hot pursuit operation sa kapulisan aron mailhan og barak pa na mga suspect sa ngaluyo sa pagpanulis. Nakikordera ro sabag ng Fortis man isa ba police station sa mga kasikbit nga stasyon sa pulisya o gabang law enforcement units alang sa mas paspas nga magdakop sa mga responsable. Balitang karugrato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanugadalami ka sa 98.5 Radso, kaibigan, Valencia City News Center. Kay si Gansarme S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dan salamat kay Bigan Charmy Pangin. Andukad sa 98.5 Radyo Kaibigan, ang produkto ng Vegemax og Aroma mapalit diha sa Manolo Fortis. Kaibigang Tuntun, ano mo diha Tuntun unahon? Mudeliver na sa Igan. And then diha po sa Immaculata Pharmacy sa sentro mismo sa Manolo Fortis. Laing balita mga kaibigan, gikan din ni sa Bukidnon at Tutag Bohol.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mula Vilamber o nailan sa tawag nga tugas na sakmit sa mga otoridad sa Katigbian, Bohol. Aron hiyata ka na ito ang detalye at ang duwatong report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM at Tubigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nasakmit sa lungsod sa Katigbian, Bohol ang 33 kabuok nga mulabi o nailhan sa tawag nga tugas. Nadakpan ang driver o nasakmit ang kapin 25,000 kapesos nga kantidad sa mulabi lumber sa usa ka operasyon batok sa illegal nga pagtransport sa forest products sa Barangay Mahayag Norte, Katigbian, Bohol. Gipahigayon ang operasyon sa hiniusang puwersa sa Katigbian Police Station o sa DNR Sinro, Tagbilaran City o manakadawat o impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen mahitungod sa giingong pagbiyak sa mga kahoy gikan sa lungsod sa Batuan din higyapon sa Bohol. Ang nadakpan mao si Albert 35 anyos o litao og residente sa Canto Mimbo, Balilihan, Bohol nga nagmaniho sa usa ka Mazda dropside truck. Sa inventaryo nga gihimo sa mga awtoridad na diskubrihan nga ang sakinan nagkarga og 33 kabuok nga mulavi o tugas lumber nga adunay kinatibuk ang volume nga 209.05 board feet o 0.493 cubic meter o gibana-bana nga mo kantidad og 25,086 pesos. Gipahibalo sa kapulisan ang suspetsado sa iyang mga katungod o gipailam sa medical examination sa wala pa ibutang sa police custody. Samtang giandam ang kasong paglapas sa Section 77 sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Ang nasakmit ng mga kahoy o ang nasangpit ng sakinan gitugyan sa DNR Sinro, Tagbilaran alang sa hustong disposisyon o dugang mga legal nga proseso. Nanuka, dinhi sa Hot FM 3.5 Tubigon, Bohol. Alang sa Vegemax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canelio Acas reporting. Alang sa Mindanao, Visayas Headline.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bigang Nora Canelio Acas of Hot FM at Tubigon, Bohol. Laing balita mga kaibigan, balitang hiligay nun. ROTC kadits nga gipangdala sa ospital bangod sa giligar na food poison sa dingli, istable na ang kondisyon. Aron ihatag nato ang detalye atong dawatong report ni kaibigang Randy Lasa nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Istable na ang kondisyon sa mga ROTC cadets na ginpangdala sa ospital bangod sa ginaligar nga food poison. Sa pagpangunsisa sa JT News sa lugar, ginaulat na lang sa troop commander ang abiso sa doktor agod ma-discharge sa ospital ang mga cadets na naglain ng pamatyag. Yara sa 74 ang mga cadets na ginpangdala sa pututan ospital, 15 sa Burtak Nuevo, kag 5 sa Dumanga sa ospital. Sa inisyal ng impormasyon, adobo nga baboy ang rason sang ginalinan sang paglain sang pamatyag sang nasambit ng mga cadets. Padayon ng investigasyon, agud matubo ng rason sa ginailigar nga food poison nga natabo. Sa ngalan sang Bidmas Plus ang pinapalang kapsula, kag-aruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Ramdila sa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Tulog na, baskog pa! Ay, ay, ay!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
0: Damo, gid nga salamat kay Bigang Randilasa ng lokal diya sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Ang produkto ng Vegemax na palit dira mismo sa istasyonan sa GTFM sa Lambunaw, Iloilo. Katapusang balita, mga kaibigan! Top 2 most wanted person sa provincial level, sikop sa mga kapulisan sa San Miguel, Surigao, del Sur. Alang sa detalye atong Duwato report ni kaibigang Rinalyn Lucid Martinez. Anukat sa LixRM, Tagbina, Surigao del Sur, kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Arestado ang usa ka top 2 most wanted person sa provincial level human kini malampusong nadakpan sa mga personay sa Sikat Surigao del Sur Provincial Mobile Force Company ubos sa pagdumala ni Force Commander Police Lieutenant Colonel Nelson Sinilmida gamit ang target intelligence packet adungan sa pagpahigayon sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation kung sa kliyo ni atong Lunes Sonyo 15 dos Melba Disais sa oras alas 3:50 sa hapon sa may Purok Otso Barangay Libas Guwa lungsod sa San Miguel Surigao del Sur gila ang dinakpan nga si alias Ray Sigwitang Anyos Minyo usa ka mag-uumang sa giyong lugar og nasiko pinagi sa pagpatuman sa warrant of arrest sa criminal case number 148-26 alang sa krimen nga frustrated murder din adunay girekomenda nga piyansa nga nagkantidad og 200 mil pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan gisiguro sa kapulisan nga legal og transparent ang pag-aristo pinagi sa pagbasa sa mga katungod sa suspek ubos sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Act gamit ang pinulungan nga iyang nasabtan gigamitan usab kini og alternative recording device asubay sa mando sa Supreme Court rule sa paggamit og body worn cameras na sairan nga suspek na lisa isip top 2 most wanted sa Tibok Provincia ubos sa Enhanced Management Police Operation kon impo apan lipyo kini ug wala malakip sa bisan unsang drug watch list. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Rosette Martinez nandukad diya sa DXRM. Tagbina Surigao del Sur ang produkto nga Vegemax mapalit lamang di igsoon labi atong aroma diya sa istasyonan sa DXRM. Og pabor mo di sa mga agoy at tumudito sa kaibigan center sa mga agoy Bislig City. Mga kaibigan, ito kong oras sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula og sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Adanggalio, temporaryong manamilit og magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Sir, po yung leader si Nilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalaba, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik?
1: Na akong bintima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So,
0: unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, pastor, kay wala na pagpulbado na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, higay ko patalamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sabi ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol si kanalangin na ang biktima ng kapsul na may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong gisulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, pastor, sa kanan, ginugid mo yung una na to.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: kailangan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisya.
9: Fuego blend, jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal, kaupan yun.

0: ng kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
0: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasab tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Oy Mare, gahinok ka malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: happy anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di apa?
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
6: Fuego Blend Chili Paste.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
10: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
5: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasapta'y signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasapta'y document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Mo 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Dugmang dakna sa Radyo Kaibigan. Mauni ato ni alasays by Diono sa buntag. Mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagmag, mga driver nga mga badlungon,
5: agay!
4: Mga Marites o mga miyembro sa PDA. Philippine Darna Association. Ding ang bato. Kay mang lupad na to. Magandang umaga po. Ay, kanang dili mo undang yun anang sige, sujob niya ng utot ni Satanas. Ah, duhar mo na inyong paingnan. Huwag dili mo ang
5: agay!
4: Atulo di ay. Huwag madakpan, prisuhan.
5: Agay!
4: Sunod, ospital. Ang sunod na yun, mental hospital.
5: Agay!
4: At least, madugangan ang ato mga traffic enforcer ng Sudas Balinsa. Doon na nagyoy manakop sa mga white helmet. Doon na nagyoy manakop sa mga white suga magabi eh. Kanus pagkahain taon. Napadak po. Labi na ning mga sabaan kayong mga motor kining bura-bura. Bura-bura ba ng tawag nila? Burak.
5: Agay!
4: Bura-bura. Pastilan. Okay. Aleluya, makaluya. Once again, magandang umaga po. Sana lang gani mo sa mga orasyon sa tadaan.
5: Agay!
4: Mga tatato ato sa orasyonan kini mga kawatan. Orasyon sa mga kawatan.
6: Alam
4: ka! Diba? Ato ni orasyonan ni mga panuway nga dagko o guwan. Bibitaw mga kawatan. Orasyon. Orasyon
7: para sa mga buhaya sa maleta.
5: Agay!
8: Deliveran mo kami.
4: Orasyon para sa mga buhaya sa maleta.
5: Agay!
4: Tubag, deliveran mo kami. Wabi ka daw at ano'y!
6: Sana all.
4: Nakatinood lang sa mga panultiyon dito sa mga karaan. Naabaday kawatan mo angkon nga ako'y nangawat, wa man?
9: Correct.
4: Wala yoy kawatan nga mo angkon nga ako'y nangawat. Naabaday! Pagkataan on tamo, naa?
10: Wala.
4: Wala lagi. Wala yun, pero ang importante ka na to, nga?
9: Ang importante para ka na ko nga di gyuta mamakak.
10: Wala.
4: Pero at least undang na karon ang gani ang kagubot sinado. Balhin naman! Balhin na! Si Senador Joel Torre sa grupo nila Gatsalian. So, kuha na sila karon. Trese! Diba? So, wala na yung nagkasamok. Trese naman. So, that is the legal point of view. So, katong ipile ni Kuhan sa grupo nila ni Cayetano sa Supreme Court, wala na. That's mutan academic. Di, nagyod tumagwan. Okay, na naman. Sao pa man nimo tukion pa man nimo nga 13 naman legal naman. O di ba? Wala na. Ang importante kanato nga di gyud ta makak.
9: Correct.
4: Ora na pinaka-importante. Ang importante kanato,
9: ang importante para kanako nga di gyud ta mamakak.
10: Wala.
4: Ang importante sad nga wa gid mo kadawat. Kanara gyud. Wala. Hallelujah. Balhin sa Gatsalian. Di balhin na. Hallelujah!

0: Let's get ready to rumble! And the winner for 13 rounds of Gideon Bout, title bout, and the winner, Joel Villanueva! Yay! Nanong naguluin ka, kinsa si Jang Milabaw pagajus ahua.
1: Wala, wala, wala.
0: Unsay naas malita nga wala pud ko. Wa man kitay nasayod, unsay sulod sa malita. O, diba? Ako na lang ni Iagig Kanta, as nagaling ka na. Ato na lang ni Iagig Kanta, kinsa siya, manong, manong nagbudhi ka. Matod palagi ni former President Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong, paminawa pagod ninyo, ako ginigitimanan ba?
2: Tura ko'y ibili ninyo, paminaw mo, ako mawala ko, mamatay ko. Eh, mawala, rapog ko. Parang politika, makalimtan eh. Pero timan ining sulti ko, ha? If we cannot have law and order, kapayapaan, og dili nato maundang ang korupsyon sa Pilipinas, baskig lima unom ka presidente gikan karon, mutindog ka diha.
0: Yan ang gihapon. Sakto.
2: Tura ko'y ibili ninyo. Paminaw
0: mo. Paminaw mo, paminaw!
2: Mawala, rapog ko. Parang politika, makalimtan eh. Pero timan ining sulti ko, ha? If we cannot have law and order, kapayapaan, og dili nato maundang ang korupsyon sa Pilipinas, baskig lima unom ka presidente gikan karon, mutindog ka diha.
0: Diha ragihapon. Sakto. Mutindog ka diha ragihapon, og dili yun nato maundang kining korupsyon sa adoang pagagamhanan. Hallelujah! Ang pangutana diha, kinsa siya, nganong nagbudhi ka.

0: and the winner for the 13th round, Senador Joel Villanueva.
1: Dumating na ngayon ako.
2: Hindi kami dilaw. Hindi kami pula. Hindi kami bughaw. Hindi kami pink.
0: Hindi kami pink lawan.
2: Hindi kami berde. Kami ay mamamayan. At kung nagtatanong kami, hindi dahil

Hindi maundang kining kriminalidad. Dili maundang ang kawat bisan pag lima pa ka presidente ang mulingkod. Mora gihapon. Unsa na imong gibarugan, diha ra gihapon ka sa imong gitindugan. Hallelujah. Tadawa niyo. Nadas in town sa mga tulisan. Ha, paminaw mo ha. Naitabo ni gapon ang 1.677 million nga cash human gipamusil sa wala mahiling mga suspect ang mga empleyado sa South Bank Libuna samtang sakay sa usa ka kotse sa alas 9:40 sa buntag sa giniang Secondary National Highway Sitio Miranda Barangay Damilag Manolo Portich Bukidnon. Sakay sa kotse ang usa ka alias Bonbon 30 anyos Ulitao, driver alias Raya 26 anyos Minyo, loan processor og Jeep 21 anyos adunay live-in partner usa ka security guard. Sa pagresponde sa kapulisan, nakaplagan ang usa ka kotse nga naa sa kilid sa kanal sa highway nga adunay 8 ka mga bangag sa buslod sa bala sa windshield nini. Matod sa mga biktima, nagikan sila sa South Bank sa Libuna o paingon sa Land Bank Manolo Portich aron magdeposito o kwarta dihang ni kanaog ang duha ka mga lawailing suspect nga sakay sa Osaka Ford Ranger Wild Truck o gipamusil sila sa makadagang higayon gamit ang mubuog tag-as nga kalibre sa armas. Isip pagresponde ang driver o security guard ni kanaog usab sa ilang sakyanan og ni balos apan nahot na nintahon og bala ang arma sa mga security guard. Ang putar, ang putar, si 38, tapos gisi yun eh. Smith and Wagol. Stilan ka looy. Human ni Addo, giduol sa mga sospek ang kotse o gimanduan si alias Raya nga ihatag kanila ang bag na doon ay sulod kagkwarta. Ay misibat ang mga panuhang dagko, baglibuog kamot. Di manarbaho. Samtang swerte usab, ngaway na samaran sa maong pagpamusil, gilayong nagpahigayon og flash alarm og dragnet operation ang kapulisan aron mapadali ang posibleng pagila og pagdakop sa mga suspect. Nakikoordinar usab ang Manolo Portich PNP sa mga kasigbit nga stasyon sa pulisya og sa mga pulis og uban pang mga unit alang sa hot pursuit operation. Tila naka-Ford Ranger pa, sosyal. Hallelujah, Wild Truck. Ay, nako ni Matawhan na. Panaginaingon, narbaho day mo. Magyumong, mag-memorisyo mo mo. Pastilan, oy. Ay, nako. Pero sunod si Mana, nindot ni. Nindot ni. Nga naman, kibaw mo, sunod si Mana, dako-dako inagyod ang rollback sa mga petroleum products. Nga naman, kay ugma pohon, dinisa ato, Biyernes. Pero dito sa Laing Nasod, Huwebes pa. Pero basing mapasayo ang pagperma sa kasabutan tali sa US o sa Iran, aron maagian kining Strait of Hormuz pag-anunsyo ni Ana, karon si kinian si President Donald Trump to sa France. Klara man ang France to Switzerland, pwede rin ganit ka mag-drain. May mandiri sa ato, bultikab ang tao, nagbao-bao. Hallelujah. So at least, you know, huwag mapirmahan ha. But ang Brent crude oil, kagahapong adlaw, $79 per barrel, samtang ang Texas naa sa 77. So arita 78. So dako-dako yun ang rollback, sunod si mana sa mga petroleum products. Pero ako lang yung gihangyo sa atoang taga-Department of Energy, DTI, taga-trade, Department of Trade and Industry o sa Energy Regulatory Commission. So, tagay po ninyo kanang mga staff ba? Ipasuroy ba? Ipa-infection? O kanang nga infection na tao ning among bulsa? Kaya ang uban mga gasoline station, ang girollback baya 3.71. Ang uban mga station, 2 pesos sa regular back. Ang ubang station, nag-rollback o 3. Gitibigan ng 3.71. Asa na labon bitaw o gini ang price increase kana yung pilay kantidad sa price increase mo gina isa ka pero rollback gani

0: Wala ay amat-amaton. Unya nabi ay mando atong presidente. Pero unsaon man ang kamandoan o walay pagpatuman. Saon man sa ni mga panuwaing dagko, mga baga sa dingnaong sila. Sorry ha, pero gabaan ra gyapon mo kay ang inyong sakit. Ang gihatag sa Ginoo sa inyo, cancer ha. Dawa man ko nanunglo, pero tinuod man. Maabot ang panahon kanang inyong pangilad sa mga tigtubil, kanamo. Gabaan ra gyapon mo na mo eh. Nagyampo. Aday, hindi mo ito mag-ampuguan. Hayin lang. Kung atong presidente, niabot na sa Russia kagahapon na alauna sa hapon. Itugba na ang atong presidente sa Russia alang sa ASEAN-Russian Summit. Samtang sa lakad sa panahon, ang adunay ginabantayan nga LPA sa ato ang ginabantayan. To, wala pa. Wala pa. Napa sa outside of the Philippine area of responsibility. Og musod kung kundi sa ato, og mahimo kining na medium chance ha, medium chance nga mahimong bagyo. Og mahimo kuning bagyo, tawagon kuno kining Francisco. Oh, di si Iko. No, Francisco man di Iko. Hallelujah. Samtang sa Senado formal na nga nahimong presidente, Senate President si Senador Sherwin Gatalian, Senate pro tempore si Senador Soto, Majority Floor Leader, si Giniang Mig Sumiri. Bukidnon! What happened? Nungutan na rako. Dayon si Alan Peter Cayetano, Minority Floor Leader. Ako, Floor Manager. In short, tiglimpyo. Mara na diha. Hallelujah! Unya dayon si Senador Erwin Dulpo nagpabilin nga Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Pero matod palagi ni Kuan ha, usa ta mag-isgot, nindot man niya maisgotanan karon. Usa ta mag-ampo, ningon lagi si Kuan, Magalong. Si kini ang Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Benjamin man sa ato at Binisaya, pero sa ato in English, Benjamin. Kauban na na sa mamukuhan gini akong basta mag-isgot na ganito, malita, high blood ko. Kaya nga naman, dugo at pawis ng mamamayang Pilipino sa pagbinayad o buhis ang uban, ang atong buhis, igo orang giwalis o gisod sa nagkadaiyang maleta, deliberan mo kami. Pastilan! Kay bawo mo, dapat kining atong mga 18 brave men, mga kanhi, bodyguard ni Zaldico, dapat unta proteksyonan ni ba? Alang ka na ko ha, paminawa po ninyo ang baruganan ni kini ang Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
1: Iniiwasan ko sana mabanggit na Marines sila na, kasi hindi naman sila lahat Marines eh. Okay. At karamihan na silak sa kanila were actually discharged ano. So I would rather call them as 18 witnesses. Ayoko rin i-undermine o kaya insultuhin na tatawagin ko silang 18 maleta boys o kaya 18 cargadores. Mali naman 'yon. Dapat protektahan sila. 'Di ba? Kasi whistleblower sila eh. Dapat bigyan natin sila ng protection. Hindi yung parang pabayaan bahala kayo. Otherwise, that would send a wrong signal sa mga whistleblowers na ang hirap pala maging whistleblower dito. Lalong-lalo na kung may mga tao sa gobyerno ang involved. Ikaw pa ang mapapasama. Ikaw pa ang sisiraan. Kaya tuloy, madi-discourage yung ibang mga whistleblowers. Diba? Hindi na sila... Wala nang gustong mag-attempt pa na maging whistleblower. No. Another is, kailangan mismong gobyerno ang magpakita ng interest. Masakit man ang kalalabasan. Ano. Dapat, we have to seek out the truth. Ano ba talaga ang motibo nitong mga 18 witnesses na to? Bakit bigla sila nagsalita? No. Again, this is a matter of investigation. No. At kakayanin uli ng mga investigador na malaman ang katotohanan behind. No. So dapat ang gobyerno magpakita. Ang hirap-hirap nga maghanap ng ebidensya, magharap ng magte-testify laban dito sa mga sa nangyaring anomalya tungkol sa flood control at iba pa.
0: Diba? Ang hirap-hirap maghanap ng ebidensya. Dapat protektahan kay Kuya Nani Mangunga kay Tabo. Wa na yung mga whistleblower. Kaya mag-whistleblower ka, whistle na lang imo. And you will be blown with a lot of cases. Dagang kaso ang isang at bato ka nimo. Muna'y kapait, maka-discourage, di ba? Sa mga naminaw. Kung ikaw mutugan kami, mugyag-yag ka sa kamatuoran. Muna'y nahitabo. Muna'y siya. Yag-yag nimo. Cyber libel ni. Libelous kay ni. Muna'y kasakit. Sakto man itong giingon ni Mayor Benjamin Magalong nga protektahan, investigaron. Ba, nga naman sad, kiunsa'y nagtukmod kanila ng mustorya, waka po ni Bayari. Muna ang akong point. Muna nga investigaron og mayo. Dili diretso na to kasuhan. Kay kinsa pa may mag-whistleblower og kaso diretso. Diba? Luzon, Visayas, and Mindanao! Once again, magandang umaga po!
2: Assalamualaikum, mga igsoon, Gimpiagindaw, Mindanao.
0: Yeah.

0: di ba? Painom-dom sa tanan ha. Katong mga gahig ulo, actually pinasubay sa Republic Act number 4136, Section 34, Paragraph 1. Padayon ang hugot nga pagpatuman sa maong lagda sa lokal nga pangagamhanan ning siyudad sa Valencia aron mapugngan ang sobra nga makasamok og kasaba sa kadalanan. Pinaagi usab sa Executive Order number 57-2026 nga nagmugna sa Anti-Illegal Mapler kon Bura-Bura Task Force. Doon na tayo Task Force Bura-Bura. Kana, dakop, dakop! Hinaot po nga butangan yun ni Gipon kining Bura-Bura Task Force. Hiniusang ipatuman ang mga enforcement activities o operasyon batok sa mga makalapas ni ini. Giawag ang tanang tag-iya sa motor nga ipadayon ang paggamit sa orihinal o otorisadong mga tambutso aron kalikayan ang mga penalidad kon penalties. Pinumduman ng tanan ha, atong siyudad Valencia, hugtanon na, nana-executive order ho, giniang 57-2026. Ang ato na lamang nini, mao nga dapat hugtanon yun ang ipatuman. Dili kay, basiga, pag humansman daw, pilagkaadlaw, dakop, pag nag-isak semana, wana, kilom na. Padayon, ikaduhag yun, ako sumpay nini, kinig yung mga driver dali sa motor, nag-drive sa motor, nagdako pa to sila nung naging adlaw. Padayunan na ninyo mga sir, mga taga City TMD, o sa may mas mahal, ang ulo o ang helmet? Diba? Nag-gandri. Mag-drive, why helmet? Naka-tsinelas, naka-short, tag-upat ang backride. Duwara man available. Ang bawa, ang kuan, gituyo, ang giniang balaod. Only two. Driver, backride. Dinis ato, tulo, upat. Gawas niya itong Skylab. Negosyo mo ito, paingos bukid. Pero kung imong lantaon, actually, under the law, that is violation or bawal. Pero gumikan sa kakuwangon sa transportasyon, ginahimo na lang ginasyang mura ginaingon dito, piyungan ta na lang ni, paginabuhi man. But if you're going to look at the law, bawal gina siya. Bisag asa na to lilion. Ay wala ilabot nga lilias mare. Di gina mayo. Bisag asa na to lilion, gidili gida. Pero saon ta man, kakuangon man sa atong transportasyon. Kat-kat o bukid. Believe ko anang kanyang mga driver, anang dili habal-habal, si tawag ka na. Skylab na. Nga ka na ang butangan og babag nga kahoy. Ang Japan, panglingo ano ay. Sa ilaas Japan, duhara magyod. Driver, sayro. Sa ato, driver, babagan og duha ka kahoy, pikas upat, or tulo. Tulo, unum, plus tulo, plus unum, dusi. Napay ga backride, 13. Abila driver, 14. Ah. Welcome to the Republic of the Philippines. Inana magina. Well, that is part of daily life sa atong kabukiran. Wala gina, pero kung imong lantahon, actually, gidili gina. Unang-una, insurance. Pag na-disgrasya, impas. Mag-abaga ang lokal nga pangagamhanan. Nga, wala kita choice niya na. Gumikan sa kalisod sa transportasyon, di alabi na sa bukid. Di apay, gitaho ng usa kapatay, usa-usab ang samaran. Dihang giingong naalaan og napusilan pasado alas 10 sa buntag sa kasundaluhan ang sakop sa nangasakop sa 88 Infantry Battalion Philippine Army ang magtiayon nga taga Sitio Mahayag Barangay St. Peter Malaybalay ni sa eksklusibong pagkinabi kag batalyon Commander Lieutenant Colonel Arnold Bautista. Gibutyag nining ang tropa sa kasundaluhan gikan sa Forward Operating Detachment nga nimutang sa boundary sa Bukidnon ug Agusan. Sumala pa nining nga nasugatan sa tropa ang grupo nila ni Ninita Buscada nga nakita nga dunay armas ug nagtuo ang kasundaluhan nga importin nga adunay scope. Dugang pa ni Bautista nga kaniadtong 2024 ang sakop sa kasundalohan na ambos na sa maong lugar. Ug ano day duha usab kahugna nga engkwentro sa barangay Busdi sa nakalabay nga adlaw, rason nga naka-alerto sumala pang kasundalohan ug wala matud pa nagpahibaw ang grupo sa biktima nga musubida sa lasang nga bahin. Ang mga biktima giingong nanguha lang matud pa kini og kahoy og naibaligya aron ipalit og mga school supplies in town sa ilang anak. Giplastar na usab sa kasundalohan ang patayng lawas ni Nita og ipaniguro usab sa kasundalohan nga mahatag ang tanang panginahanglanon sa pamilya nga nagbangutan. Wala naalaan lagi. Naalaan maguto kay kanang mga area diha, murag baga-baga pagina diha. Naalaan in town, patay. So, muna og musubidag bukid, labi nagdunay mga kasundalohan, you have to inform para di mo maalaan kay ang inyong tumong tinguha, pagpanguha lang kahoy, na doon naalaan mo, mistaken identity, og sa in English pa. Hi Lord, inaana gining kinabuhi na to, but what is important, unta, mataga na yung justisya nining kasulbaran o katinawan, kining tanan, nagkapangitabo sa tong nasod, especially yun sa blood control. Luzon, Visayas, and Mindanao, usa kita magampo kaninyong tanan. Magandang umaga po once again.
1: Sub-Saharan Mindanao, Assalamualaikum.
2: Mga igsoon, gempi agendaw.

Mindanao. Ato na bagayong nandar ng atong programang baruganan. Usa ta magpadayon sa ato panagisgot. Mag-ampo usa kitang tanan. Sa mga nagtanaw sa Facebook Live o naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets. Hala, duko kitang tanan. Uban kamugan ako. Duyog kamugan ako. Alang sa atong bulaw. Ano pag-ampo?

0: Sa ngalan sa amahan, sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat diagad nimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaing salamat Ginoo sa libo-kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibubo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa matag adlaw. Daghan kaing salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akididamo ibalik diha kanimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga daw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga pagpakasala, ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Sinong nagmamahal? Daghan usab kayong salamat Ginoo sa grasya sa among talad kananan, pamahaw padiuddo ug panihapon sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kahumayan, kamaisan, katubhan, mga utanon, lagot mon ug mga kahayupan. Kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan og gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan og mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kangitngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ug way kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Laging labing gamhanan ug labing dalaygon kayo dikaw. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Amahan namo nga anaa ka sa magadlangit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo Ginoo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo a kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tadang daotan. Amen. Alang sa tumo kaigsoon ng mga lumad, amoy noy no deyo to langit, ag para kalonoy kangara no no maroyo, og koy niya danoy gumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Timo no alaw, bugay koy tukoonon, noy nog ko ilango noy puigo ako'y ka mga oto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyog ganogoy, ugko alab to agad, no koy no maruot no batasan. Amen.
1: Ang buhay na handog, ang buhay kong iram sa Diyos, kundi ako na...
0: Sa tumakaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulil, Rahirabil, Allahmin Arrahmanir Rahim. Malikyaw mi din, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinadzara dalmo stakim, siya talazin na namtahalahim, gairil makdubilahim, waladalin. Amen. La ilaha illallah, Allahu Akbar!
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
0: Once again, magandang umaga po. Sa tumakigso ng mga Muslim, mupya ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga tumakigso ng mga matigzalog, mayada basulom, mga manubo, madayaw, nukasuman, mga ilokandawan, naimbag na bigat kada kayo amin, naimbag na bigat apo, mga Bicolano, Marahay, Naga, mga Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, itiki amin. Mga pampangan may ababag ikayungan, mga kauturan ko dara ang mga kilungguhan ay abaw mayagin ka agas ang inyo tanan blahaw. Mga bulanan mazimbintag day, mga waray maupay nga agay o tanan, nabawin niyo madiyaw na buntag, surigaw nun marajaw na buntag, marajaw karajaw. Mga butuan nun madiyaw ng hinaat, mga klanon mayad nga gahon, mga taga-Benguet Mountain Province gawis ay agsapa, mga taga-Ipugaw maphud ang algotao namin. Mga tausog marayaw na mahinaat. Sabakano buenas dias mi amigos el mi amigas. Mga blaan apyo plapus, mga tiroray apyo hepe, bueno mga tagbanwa madigar silam kadiko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang umaga po. Once again, kagahapong adlawa, formal na yun nga nanumpa ang bagong, kwa naging siya, legal. Di man tayo mayroong illegal itong ilaha, ha? But again, under the number, sa gibasihan sa 1987 Constitution, nga 13 is the majority, kaya there are 24 senators, so there are 13 present, so nahimo na yun nga, dili na speaker pro, akin speaker na ba, Senate pro tempore si Gideang Sherwin Gatalian, kundili full pledge nga Senate President si Senador Sherwin Gatalian, full pledge nga Speaker pro tempore, speaker na ba, Senate pro tempore si Giniang Tito Soto o Giniang uban nga mga kubitiba, ang Majority Floor Leader si Mig Sobiri, Minority Floor Leader si Alan Peter Cayetano, sa minoriya naman sila, kay 11 naman lang in taon sila, balhin man ang duha. To ano mas, ni tapon mas pikas. Ano'y ginaingon, kanya-kanyang ano lang yan, kanya-kanyang panahon, weather-weather lang. Ilaman po ng katungod nga mubalhin sila. Kung unsa may mga rason, kinilaging social media, nga, grabe yun na, nahadlok na, makasuhan, depende na na, whatever, kung unsa ilang rason, nga nung namalhin sila. Ila po ng katungod. But what is important, nga padayo na ang sesyon. Regular na, og padayon ang sesyon sa Senado. Well, I just wish nga giniyang mapadayon buning karon matukik yun bitaw. Alang ka nako, there is no truth. Ang gusto yun nga kamatuoran, ang gusto sa katawhan, even ang mga kaparian, even ang mga kadagkuan sa ubang mga sekta sa reliyon, nag-ingon yun nga, unta, mapamatudan na yun, kinsa ba yun ang mastermind. Kaya na magyong tumaw ang pastor mine. Kono, butang ang ginatong kono. Okay. It has to be proven beyond reasonable doubt. Si Giniang Marcos Jr., si Bibi, si Bongbong, ang kuhan ko na, si Giniang, si Martin Romualdez, pero nahilom na girugasa si Saldico. Anaman Saldico dito sa kuhan, sa branch, sa Tudapitsya. Pero ang pangutan na lagi, nganong nahiloman ang pagdakop kang Saldico? Dako kayo bugti kang kuan, Senador Bato de la Rosa. Nahilom na po gani ang kang Charlie Atong Ang. Pero ang giniang kuhan. Ay, nako, hallelujah. Ang pagdakop kang saldi ko unta, nahilom na sad. Wala na. Ambot lang, ugo paday, ang amo lang gihangyo, ang katawang Pilipino, gihangyo yun. Nga magmugawas ang kamatuoran, may kalabdanan nining isyo sa flood control anomalies. Mara na. Kagahapon, nag-inspeksyon si Vince Dizon sa giniang flood control dito sa giniang PGH. Wala. 15% pa nga dapat maturnover na itong June 2026. Pero ang proyekto, 15% pala'y nahuman. Matod pa, iksuon ko nun ni Saldico ang kontraktor. Mao lagi na diha. Mao na diha. Kini ang dapat yun, na may ICI, Independent Commission for Infra, doon ay rekomendasyon ng pangkasuhan. Wa, manggihapon. O para sa unsa lang diha itong ICI, Independent Commission for Infrastructure. Unsa ni tabo, igora to gimugna. Mao ni, paghahuman, la na. Di ba? Warbag, ang uban galantaw nga, unsa mo ni? Dula or unsa man ni? Just for the sake or tininud anay? Kanara, daghan ang mitumaw nga pangutana sa ato mga lungsuranon. Even me, as a radio commentator, as a broadcast journalist, kapangutana yun ko, what happened? Diri na batataman? Doon na imug na ang ICI? Pero, daghang, nahinoy na kasuhan, but ang nangapriso, ang kang kontraktor dora, ang mga diskayara, mag-atiayon in town. O gani ang mga kontraktor. The rest? Ubang mga kontraktor. The rest? Wala. State witness. Uli og pila ka milyon. Daw, bika itong nangawat sa trilyon, harman. Hilo man. Ipagawas bitaw itong gani ang 18 ka mga brave nga mga kanhi bodyguard ni Saldico. Wapa man. Nagpapresko na lang in town sila. Niyag ipangkasuhan na po gani. Malagi na sa kong giingon ganina nga hadlock yun ang uban ng mga whistleblower na mublo sa ilang whistle. Pero makasuhan ka man. Muna'y kalisod yun. That's the problem. It's hard to face the problem if the problem is your face. Tora! Ako na lang yung ikatawa o sahay. Muna makaingon ko o sahay nga what happened to our country? Unsa'y naitabo ka na to? Ano sakto man ang giingon ni former President Rodrigo Roa Duterte? Nga og dili gyud makining walay kahusay kalinaw, walay gini ang seguridad og dili maundang gyud ang corruption bisan pag lima pa ka presidente og wala gid gyud maundang ang corruption sa pangagamhanan kan diha ka mo tindog maor gihapon ay mong tindogan. Ano yung kay tabo karon walay undang ang corruption even in the minds of pinakaordinaryong mamamayang Pilipino, naagid siyang unahona ang korupsyon. So how to solve this? Dako kayo na nga pangutana. Dako kayo na nga tubagon karon nga administrasyon. But, well, depende na ni. The most powerful committee sa Senado is ang Blue Ribbon Committee nga karon ang chairman si Erwin Tulpo. Gani sa brave nga kito ang mga bodyguard ni Saldico maka-deliver og maleta kang Erwin Tulpo. Ilha tong statement. But it has to be proven beyond reasonable doubt. Gani kasuhan na. Kasuhan yata ni Senador Erwin Tulpo. Malagi na, nobody will become a whistleblower kung instead of protecting, niya investigaron. Kung gasulti ba ni Sinood, wala ba ikatukmod ni nila, wala ba ikapinas ni nila, aron magsturlya, magstorya o ilagi ng kiniang kabubuton nga mo pag nigawas aron masayod ang katawhang Pilipino. Unsay ni tabo sa atong kwarta. Di ba? Kaya atong utang, bilan na, almost 19 trillion ang atong utang. Huwag sorte, atong pagipakatao, nagbayad na nanay utang. Hallelujah. Muna nga, kaning press con sa mga 18 brave Marines. Adinatat, 18 nga makanhi bodyguard ni Saldico. Gahapon among giire. Og daghang kay salamat mga taga farmers market. Pagtuyok na kong farmers may kakamurong ere dire. Niyanto kong farmers kaya doon ako ipalit. Doon ako ikikuha. Nituyok ko. Naka-tune in. Di asa kong suki. Di asa saging. Mare. Kang tanan. Halos. Di asa mga Gulayan, dito sa ganyang bagsakan area. Mga GG, kamunta na diya. Naminaw gin silang tanan sa itong programang baruganan. Mga taga Farmers Market, salamat sa iyong pagpaminaw. O 100% nakatune in sa itong programa kay naminaw lagi sa 18 Brave Marines. Anat Brave Saldico nga kiniang bodyguard. Padayuno na to karon ang among tumong og tinguhanan dili man sa pagdaot sa kini mga tao nga na-involved. It's up to them to prove nga sayop ning 18 Marines o tinumutomo ning ila na matay korte. It's up to them nga ilang i-prove nga dili na tinuod ang ilang istorya. Mo lagi na. It has to be proven beyond reasonable doubt. Pero amo lang ning giere gumikan kay ang daghan biya sa tumo kay eksunan. Labi na sa kabaranggayan, mga lagyo ng mga barangay, hilit ng mga barangay, walay TV, walay binignet. Binignet na ba? Internet. Ang ilaha lamang, maulamang ang radio. The only way sa ilang communication o sa mga balita, maulamang ang radio. Mauna nga mong tubong og tinguha. Pero naara kanila ang pagpanimbang, pagtimbang-timbang, kinsa ang gasulti sa tinuod o kinsa ang gapamakak. Padayon na to karon ang mga pamahayag sa ilang press con sa 18 kabaga kanhi bodyguard ni kanhi congressman Zaldi Co. Paminawa ninyo mga kaigsunan.
3: So sa Valle Verde ang umpisa.
4: Yes sir. Kapag may delivery doon sa Valle Verde, bibilangin muna ng mag-receive sila ni Mark Tixay o kaya si John Paul Estrada. Pagkatapos noon, dadalhin sa Horizon Homes. Yakyat doon sa 56 sa condo unit ni Boss. Pagkatapos noon, mga ilang araw, ibababa naman, i-deliver.
3: Okay. Sige, go ahead.
5: So, maliban doon sa, ano sir, from Valle Verde, mayroon din po sir minsan nang gagaling sa mga bangko like BDO, Land Bank, at saka PBCom sir. So from sa mga bangko na yan, minsan bangko dinadala sa opisina ng Sunwest Incorporated dyan sa may Tektite Building. Then mayroon din po nangyayari from bangko dinadala po mismo doon sa Horizon Homes, sa unit nila, Boss Saldico.
3: So, ang ibig niyo sabihin, merong nagdadala ng pera sa Valle Verde. Tama?
5: Yes, sir.
3: Sino yung mga yun? May nare-recall ba kayo o may nagdadala lang?
6: Ang naalala ko, sir, yung natandaan ko yung...
3: Hindi kailangan may pangalan. Kasi nung naalala ko, yung binanggit ni Orly, sabi niya si Congressman Eric Yap, nakita niya. Isa lang naman yung nabanggit niya. Yung iba hindi daw niya kilala. Pero sabi niya, doon daw ang bagsakan ng pera.
5: Totoo po yan, sir. Doon po yung pinaka-hub delivery point doon sa 28 Dragonfly Corner Ladybug sa Valle Verde 6 sa bahay ni Boss Aldi.
3: Sarge.
6: Sir, yung tandaan ko yung nag-deliver doon sa Valle Verde po, yung si Congressman Gardiola po. Pero hindi siya nag-deliver, yung mga tao na lang po.
3: Nag-deliver ng pera? Paano mo nalaman kay Congressman Gardiola?
6: Kasi po, dati ako nakatrabaho doon, nakiala ko yung driver, tapos yung nag-deliver po doon.
3: So okay, magmula Valle Verde, dadalhin sa Horizon. Binanggit mo bangko. Bangko.
5: Yes, sir.
3: Magkano yung mga withdrawal na yan?
5: Minsan, sir, nag-withdraw kami ng mayroon minsan dalawang maleta, apat na maleta, limang maleta, ganun po, sir.
7: Tapos ka na?
3: From Horizon, deliver sa mga lugar. Tama?
5: Yes, sir.
3: Doon sa mga Horizon mula sa bahay ni Saldico, kanino yung pinakamalaking delivery?
5: Kay ano sir, dating speaker, siguro sir sa 90% sir ng mga delivery sa kanya po yun.
8: Hello sir,
7: Sir, na-experience ko din dito sa ano, nag-pick up kami ng pera sa Land Bank, Pasig City Hall. Nag-pick up po kami dyan ng, ano, ng 25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng ano dyan, may higit dalawang oras. Inantay namin yung dalawang armored car. Noong Marso 28, 2025, ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung iiniboss, tapos si Bernard Tobi, saka si Master Lupian. Sinabi ko pa nga sa kanila na baka ma-plot tayo kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa van na hawak ko. Ang plate number nun, NHN8729. Dinala namin sa bahay ni Boss sa Valle Verde. Yun lang po.
8: Singit lang po ako ha, dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya.
3: Okay. So, balik natin dun sa picture, no? Yung kanina. Ayan. Ano to?
9: Dami, ah.
3: Paki-describe. Kahit sino.

0: Finance Corporation po.
1: Saan tong office na to?
0: Sa Tech Tide po, sa may Ortigas.
1: Ay, hindi to Valley Verde.
0: Hindi po, sir.
1: Ah, hindi. Next. Saan to?
0: Doon din po yan, sa office din po yan, sir.
1: Meron ba kayong money counter o ganyan na lang ang bilangan?
0: May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nakagip sa kwan. Pero minsan, sir, ang kwan kasi niyan, sir, pero po yung bilang, sir.
1: Eto, tanong lang. May mga oras ba na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? Kunyari, magre-reklamo kay Mark o kay Paul. Kulang.
2: Meron, sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po, na minsan kulang po yung delivery.
1: Magkano daw kulang?
2: Hindi ko lang kung magkano, sir. Million din nawawala, sir.
1: Ah. Isang beses lang nangyari yun?
2: Hindi lang isang beses, sir. Bawat delivery po kulang. Pero sir, hindi kami gumawa nun, ha?
1: Oh,
2: hey, nagbibilang. Paldo sana kami ngayon, sir.
1: Ayan, Santo.
2: Tech-tight office din yan, sir.
1: Tech-tight pa rin.
2: Yes, sir. Yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa Tech-tight, dinadala sa Horizon Homes, sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official na mga gobyerno, sir.
1: Next.
3: Sir, yan sa building ni Senator Soto. Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan si Badilla. Si Lobin Badilla.
1: Sino tong kinuna mo na litrato?
3: Ako yan, sir, nagkuha.
1: Ah!
3: Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na aboard na kami, sir.
1: Next.
0: Ito yung concert.
1: Kayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama.
0: Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20.
1: Teka, Sarge. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige. Go ahead.
0: Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25. Inumpisahan na kaming 24. Inumpisahan na po kaming kausapin ni General Tore po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bali yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles dun po sa office niya.
1: Sa Raffles?
0: Makati po.
1: Office ni General Tore o ni Saldico?
0: Unit po ni Boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung secretary niya po, si Annalisa Gaspar po.
1: Sir. Secretary Nino?
0: Ni General Tore po.
1: So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico?
2: No, sir. Parang ginamit lang yan, sir, na pang-establishment namin na kakausapin kami, sir.
1: Diyan kayo nag-set ng meeting?
2: Yes, sir.
3: Yung time kasi na yan, sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin, sila pa ni dating speaker at saka si Busaldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala namin, si boss pang nagpupundo dyan para ma-hold the line kami, sir.
1: Para hindi kayo lumabas.
3: Opo.
1: Sino-sino itong mga nandito?
0: Yung dito po, yung naka-gray po, si kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po, yung ulo po, si Tap Voluntante po, kasama rin dyan po. Actually, sir, marami kami dyan. Mga 15 kami, sir, na pinapirma po ng NDA po, non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po.
1: So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gotesa.
3: Individual. Yes, individual yun, sir.
1: Kaya nga, individual affidavit, pero isang yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gotesa. Tama?
3: Opo, sir. Tama.
4: Sir. Tama po, sir. Tama.
1: Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan?
0: Eh, yung time na inaamon niya si, ano, sir, baste ng boxing.
1: Kaya ganyan ang posing nyo.
0: Yes, sir.
1: Next.
0: Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin.
1: So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Diba? Napapirma.
0: Ang ginawa kasi namin nun, sir, nag-usap kami yung 15. Hindi kami pumirma nung time na yan, sir. Ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir.
1: Napapirma?
0: Yes, sir.
1: Ano pa ang pinangako sa inyo dyan?
0: Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos, yun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga... Hindi na po kami lalabas.
1: Hindi, mabuti.
3: Katunayan niya, sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. Mga 28 mga tropa na nandun ngayon, sir.
1: May 28 kayong kasama nandun sa agency ngayon?
3: Opo, sir.
1: Wala namang pananakot.
3: Eh, yun, kasama. Hindi naman masabing pananakot siguro, sir, kasi parang doon na pinangakuha ng trabaho, saka hindi na magsalita. Meron, sir.
1: Sarge, go ahead.
5: Sir, karagdagan po doon, sir, sa binanggit po ni Sarge Baupan, sir, regarding doon sa cellphone. Bali, ang nangyari po niyan, sir, nagkaroon po dyan, sir, ng majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa, sir, yung kay Sarge Baupan po, sir, ay iPhone 16. Ito naman po yung isa, sir, is Samsung S25 FE. Nung ni-research ko po ito, sir, nilance po dito sa Pilipinas, sir, ng September. Tapos binigay po ito, sir, tama po sila si Sarge Baupan, sir, na naging by batch po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. So, ang binigay ko po doon sa kanila, sir, ay yung luma, kundi yung bago kong binili, sir, na cellphone. Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Tapos po doon sila sa Elite, sir, sa pagkakaalam ko po, sir, 29 po, sir, yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinesa, sir, nung December 19 until hanggang March 15, sir. Andun pa po, sir, yung iba, sir, na mga kasama namin.
1: So tingin nyo kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon?
4: Yes, sir. Basta may pasumpi na, sir.
1: Sarge.
5: May tumawag po sa akin, sir, yung kabats ko na dating pinasok ko, sir, sa Elite. Tumagal po sa sir doon ng mga 1 week lang ata, sir. Nung nag-video call po kami, nung nag-video chat, sir, nabanggit niya sa akin, sir, na sabi niya, Meg, yung ilit wala na doon sa dating place dyan, sir, sa may Guadalupe. Di tinanong ko si sir, sabi ko, may alam ka ba, Meg, doon sa kung saan sila lumipat? Sabi niya, pagkaalam niya, sir, dito daw po sa may bagong kapitolyo ng Pasig, sir, lumipat yung ilit, sir.

0: Asan Miguel Avenue, sir, yung PBCom, yung land bank, sir, sa Meralco Avenue.
1: Minimum na withdrawal dito, isa, dalawang maleta.
0: Dalawa, sir, ang pinaka, ano dyan, sir, dalawang maleta. Pinaka mababa. Yes, sir.
1: Pag pumunta kayo doon, nakukuha nyo na yung perang buo o paano?
0: Sa experience ko, sir, na nung pumunta kami, sir, sa dyan sa land bank, papasok kami doon, sir, sa pick up na lang, sir. Bali, pumapasok kami doon mismo, sir, sa loob ng DepEd. Then doon mismo sa likod ng land bank, sir. Doon, sir, nilalabas yung pera. Meron din po, sir, doon mismo, sir, sa harap.
1: Pag nilabas, nakabaleta na o paano?
0: Nakabaleta na po yun, sir.
1: Minamaleta ng land bank?
0: Oo, sir. At saka yung dalawang babae, sir, kasama sila, sir, sa pagbibilang, eh. Si Kate Villarreal at saka si May Ann de la Cruz.
1: Itong dalawang babae na kanina?
0: Yes, sir. Yan ang malimit, sir, na kasakasama namin pagka nag-withdraw sa mga bangko, sir. Minsan, sir, may nangyari na ihatid namin sila doon sa mga bangko. May dala na kami, sir, na maleta. Then, tatawagan na lang kami, sir, pagka pipick upin na. Ganon, sir, yung kalakaran, sir.
1: Sarge?
2: Yes, sir. Yes, sir. Na-experience ko po yan na tatlong beses po sa PBCom po, San Miguel Avenue, dito po sa may Pasig. Nakapag-withdraw po kami ng dalawang maleta. Kasama ko po si Master Sergeant Lupian at saka yung dalawang staff ni dating Congressman Saldico, si Kate Villarreal at saka si May Ann de la Cruz. Bali, pumasok po kami doon. Dala ko ako yung driver noon. Pumasok sila, dalawang empty na maleta na medium. Nag-withdraw po sila doon sa PBCom dito sa San Miguel Avenue. Paglabas po, dala na yung, puno na yung pera. Puno na
1: yung maleta.
2: Yung maleta ng pera.
1: So ito, dala nyo na yung maleta?
2: Dala namin yung maleta, sir, empty yun.
1: Yung sinasabi kasi ni Sarge, dumarating kayo, may maleta na rin, kasama na. Tama ba?
3: Pagkala, sir?
1: Pag pumunta kayong land bank, kamo, paglabas ninyo, ay pag-withdraw ninyo, may maleta, o may dala kayong walang laman?
0: May dala kami, sir, na walang laman, sir. Then
1: okay.
0: Paglabas,
1: puno na.
0: Dala na namin, sir, yung maleta na may lamang pera.
1: Ang lahat ng loading sa likod ng bangko? O at least may secret
2: sa likod, entrance? Sa likod, sir, ng bangko. Kasi hindi pwede sa San Miguel Avenue dun sa harapan mismo.
1: Okay.
2: Tapos na-experience ko rin sa, ano, sir, sa may land bank, malapit dito sa DepEd mismo ng, ano, Meralco Avenue.
1: Dyan.
2: Dalawang maleta rin yun, sir. Isang large, isang medium. Kasama ko rin si May Ann de la Cruz at Kate Villarreal. Yan, na-experience ko na mag-withdraw ng ano, mali-maliit ang pera.
4: So, base sa mga testimonial ninyo, so, iisa ang napatunayan natin na ang opisina ni Congressman Saldico, receiving at distribution. Receiving ng mga kaparte doon sa mga flood control projects, whatever man yun. Ibig sabihin, pagpasok, record. Paglabas, record. Sino may hawak nung ledger?
0: Sa totoo pa lang, sir, may logbook po yan, eh. Ang yes. Mahawak po ng logbook, sir, si Mark Tiksay.
4: Si Mark...
0: Tiksay po.
4: Tiksay,
0: pati yung mga
4: yung
0: receiving copy po.
4: Siya may receiving copy?
0: Yes po.
4: So, ang opisina nyo ba may CCTV? Audio-video ba yon?
0: Sa opisina, sir, dyan sa Tektite, mayroon po. Then doon sa bahay po ni Boss Aldi, mayroon po pong CCTV doon. At saka sa Horizon, sir, sa Horizon Building, from lobby to basement, elevators, mayroon pong mga CCTV dyan, sir. Makikita nyo po yan, sir, pagka talagang i-request nyo po yung CCTV na yan.
4: So, ibig sabihin, lahat ng deliveries ninyo, may mga nakakuha ng CCTV?
0: Yes, sir.
4: Even it is public place or even it is a private place. And then, proof of deliveries ninyo, pipicturan ninyo, at isesend nyo sa boss nyo, item

0: is delivered, tama?
1: Yes sir, sinesend po sa group chat namin po.
0: So kaya may mga kuha kayo sa mga cellphone ninyo dahil yan ay proof of deliveries na i-re-report ninyo doon sa opisina o kay Congressman Saldico.
1: Yes sir, yung talagang yan po reporting po namin sir.
0: So kung magkakaroon ng tunay na investigasyon, makikita. Tama?
1: Tama po.
0: So, ito yung kinatatakutan nila.
2: Okay, balikan natin yung naunang nag-testify kanina tungkol kay Erwin Tulfo. Gusto kasi niya na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. So, pag-usapan natin si Erwin. Pero maliban dyan, merong bagong pangalan na nabanggit ngayon, eh, no? Si Jude. Si Cheese.
0: Oo.
2: Hey Jude. Si Judas. Si Kiko. Si George Garcia. Meron pa bang bagong pangalan na hindi nababanggit na alam ninyo?
3: Marami dito, updated, marami.
2: Okay, sige. So mamaya, siguraduhin lang natin, mabanggit natin kasi yung pagkakataon, baka hindi na tayo makaulit, no? Tapusin muna natin si Erwin. Si Erwin, sabi ng unang testimony, nakatanggap ng delivery, unang delivery, 2 maleta. Pagkatapos, 4 na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun?
4: Sir,
2: o iba pa?
4: Sir, yun sa akin po, sir. Iba pa po yun, sir.
2: Iba pa?
4: Okay. Yes po, sir.
2: Sige. Kailan nangyari yan sinasabi mo?
4: During po ito, sir, ng before senator election, sir.
2: Senador na siya, hindi pa?
4: Hindi pa, sir, hindi pa, sir.
2: Ah, congressman pa lang siya?
4: Yes po, sir.
2: Bago mag-election o during the time na kasagsaga na?
4: Sir, bago po mag-election, sir.
2: Bago mag-election?
4: Yes
2: okay.
4: po, sir.
2: Matandaan mo, gaano katagal bago mag-election?
4: Hindi ko na po matandaan, sir.
2: Hindi matandaan, okay, it's okay. Saan ulit nangyari yan?
4: Doon po yan sinangyari sir sa Mario's Restaurant sir sa Tomas Morato, Timog QC sir.
2: Tomas Morato, bahay niya, opisina niya?
4: Sir, isa po itong ano sir, restaurant sir.
2: Restaurant?
4: Yes po sir.
2: Okay. Ano pangalan restaurant?
4: Mario's po sir, Mario's.
2: Ah, sa Mario's. Okay.
4: Yes po sir.
2: Sige. Sino yung mga nandun sa Mario's na matandaan mo? Kasama niya, for example, kasama mo. Sino-sino yung mga nandun?
4: During ano yan, sir, bali, dalawa po kami, sir, na advance team. Kasama ko po dyan, sir, si Elmer Gagukas, na isa pong security aid din po ni former Congressman Saldico, sir.
2: Ano ang dineliver nyo kay Erwin?
4: Yun po, sir, yung pagdating po siya ng tropa niyan, sir, doon po yan, sir, nakasakay doon sa sasakyan ni Henry Mobina, yung Eco Alpha Gold 462 sir yung armored car sir. Bali sir, doon po naganap yung transaction niya sir, doon sa parking sa labas po ng establishment sir.
2: Ilang maleta?
4: Dalawang
2: medium size.
4: Yes po sir, yes po sir.
2: Okay, yun lang ba yung time na nag-deliver ka ng maleta kay Erwin Tulfo?
4: Yun lang po sir.
2: Yun lang?
4: Yes po, sir.
0: Sige, ito ko lang.
2: Nag-deliver ka rin ba sa bahay ni Erwin Tulfo?
4: Yung iba pong kasama ko ata, sir.
2: Hindi, na-testify na dati yung 2 at saka 6 sa bahay. Sige, please.
5: Magandang hapon po, sir, sa lahat na nandito. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tulfo na ngayon po ay senador na.
0: Saan? Saan address?
5: Dito po sa May Green Hills. Dito lang po, sa kabila lang po. East Green Hills.
0: Yes.
2: Okay.
0: Ito yung nagkaroon ng controversial kalaban ng Homeowners Association, tama?
5: Yes, sir. At dagdag ko lang, sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang mag-ano doon sa loob. mag-a-approve.
2: Okay.
0: Jen, follow up ko lang, alo. Kung bakit sa Marius nag-deliver, kasi congressman pa lang si Erwin Tulpo doon sa AXIS. Ang opisina ng AXIS nasa Timog lang. Kaya ang lapit lang doon sa Marius Restaurant.
2: Okay. Yung Marius nasa Tomas Morato, yung opisina nila nasa Timog, malapit doon sa Circle. So andito lang yung Marius, kaya ganon. Okay. Alam mo ba? Kung alam mo, medium size estimate, mga magkano laman ng maleta na yon?
4: Sir, yung medium size po, sir, ay estimated po yung, sir, ng 40 to 50 million, sir, ang isa
2: 40
4: po, sir.
2: To 50 million. Okay.
4: Yes po, sir.
2: Puntahan natin si George Garcia. Hindi ko po ka mag-anak yun, ha? Si George Garcia, kaya ako interested, kasi nung pinailan ko ng disqualification si Erwin Tulpo, dahil natural, hindi natural-born Pilipino yan, dinismiss ni George Garcia yung kaso on technicality. And sabi niya, hindi ka nag-attach ng COC. Anyway, hindi yun ang kaso. Magkano, anong dineliver mo kay George Garcia?
4: Sir, yung dala po, yung dala po namin nun, sir, isang hand carry bag po, sir, na kulay itim.
2: Isang hand carry na kulay itim?
4: Yes po, sir. Hand carry bag, sir, na kulay itim po.
2: Mga magkano laman nun?
4: Ang nabanggit po sa akin, sir, ni Martik Say, sir, 10 million, sir, yung laman, sir.
2: 10 million?
4: Yes po, sir.
2: Yun lang ba ang time na nag-deliver ka kay George Garcia?
4: Yun lang po, sir.
2: One time?
4: One time lang po, 10 sir.
2: 10 million dun sa parang bag?
4: Yes po, sir.
2: Saan nangyari ito?
4: Diyan po, sir, sa may Dasyang Tower, sir, sa may along Peria Street, corner De La Rosa, sir, sa Makati, sir.
2: Sa Makati?
4: Yes po, sir.
2: Kung kaya matandaan mo, sino kasama niya? Kung kilala mo?
4: Yung driver niya po ata yung, sir, yung nag-receive na ang hand carry bag, sir.
2: Okay. Pero sigurado ka si George Garcia yon?
4: Yes po, sir. Yes po, sir.
2: Bakit mo alam na si George Garcia yon?
4: Sir, kilala ko po siya sa mukha, sir.
2: Kilala mo sa mukha?
4: Yes po, sir.
2: Okay. Alright. Maraming salamat.
6: Thank you, Tony. So, may tanong lang ako, no? Sa inyong lahat, sino ang nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez? Lahat. Ipasa niyo yung mic, ha? Sa delivery ng pera, hindi ibig sabihin kay Martin. Sa delivery ng pera, ilang beses? Sabi niyo, sa secretary meron, tama? Tama? Congressman, senador, tama? Oh, sige, pasahan lang, Mike. Ilang beses ka nag-deliver ng pera, total?
7: Yes, magandang hapon po. Abali, ako na witness ko yung pag-deliver ng pera dun sa Aguado, sir.
6: Hindi lang kay speaker, sa lahat?
7: Sa lahat-lahat. Bali, may pinapaano silang mga media. Sa media personality kasi ako na-sign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan si speaker para sa mga media. Through Congressman Saldico. Then, mangyayari, may nabanggit ako nakaraan during Senate Law Ribbon hearing, sir. Yung si...
6: Teka, ano yung nakita? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka?
7: Yes, sir. Pag may mga lakad, sir.
6: Hindi. Sa normal, kasama kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong sinasamahan mo almost every day.
7: Yes, sir. Almost every day, sir.
6: Okay.
7: Sige, bali, ito dahil na-open naman to sa mga media personality, dadagdag ko doon si... Ramon Tulfo. Saan? Sa Pro 87, Scout Ganja sa Prologue QC. Marius, Tomas Morato, Marius, Scout Ganja, number 87, Prologue, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey D. Guzman.
0: lang pala si Ramon Tulpo, gano'n na lang mag-ano, ano? Mag-react. Ah, ulitin ko po ha, huwag natin pong kantsawan yung na mga media rito kasi sinabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Sila wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin.
6: Oh, Sarge, basa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa?
7: May dadagdag pa ko, sir.
6: Oh, go.
7: Kaya ko nasabi na na-deliveran ko siya dahil every Thursday, hindi ko makakalimutan yan, Thursday ang meeting ng ano na yan, ng PR. Small size na paper bag ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Worth of 2 to 3 million. So, yan ang maalala ko. Meron din ako nadideliveran minsan. Minsan nga sa Senate eh. Minsan dito sa DWIZ building. City States. Sa Shio Boulevard.
0: Istasyon ko yun ah. Buti na lang, wala na ako ron.
6: Sige, Sarge.
8: Brother Kong Mike, na importante lang, tanungin lang kita. Kayo lahat. Sa mga binanggit nyo, sundan ko yung kay Kong Mike. Nandun na yung hype eh. Nung tinanong ni Kong Mike, may natanggap ba? Ilan ang nag-deliver kay Martin Romualdez? Halos kayo nagtaas ng kamay. Buuin na natin. Nag-a-agree ba tayo na halos karamihan sa ating nasa legislative branch nakatanggap? Meaning to say, mga congressman at ibang mga senador, nakatanggap, hindi. Hindi ko marinig. May natanggap o wala? Basta statement nyo, meron.
1: Meron, sir, meron, meron.
8: Sa executive branch, may nakatanggap, wala. Meron. Sa judiciary, may nakatanggap, wala. Wala kayong binanggit sa statement nyo. Sa statement nyo ba, may nabanggit kayo na may nadeliveran kayo sa judiciary? Wala, okay? Sa Comelec, nabanggit nyo kanina, nakikinig ako, may nakadeliver. Sa media, may nakadeliver. Isang napakahalagang tanong, may nakatanggap pa sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. PNP and AFP. Please, bisa inyong apidabit at saka dun sa mga bagong dumating. May nakatanggap ba sa PNP at AFP? Kasi may i-establish tayo rito eh. Kailangan may direksyon tayo pagkatapos nito. Naawa na rin kami sa inyo eh. May nakatanggap ba?
9: Paumanhin po ninyo, hindi muna kami magsasalita tungkol sa PNP or AFP. Napaka-sensitive po yan na bagay, no? Paumanhin muna.
8: Maraming salamat, Attorney Levy. So, salamat. So, na-establish lang natin na yung mga nakatanggap. So, nagkakaisa tayo lahat nakatanggap. So,
6: sige.
8: Hindi muna sila magsasalita. So, salamat, Kong Mike.
6: Thank you. Oh, next, Sarge. Sa delivery. Ilang beses ka?
10: Yung sa bahay po ni kung dating speaker po sa 42 isang beses po. Then sa 14 po tatlong beses po. Then halos araw-araw po yung rotation namin diyan. Then sa ano po sa townhouse and sa Aguado po lagi-lagi po yan nung time na nakaupo pa po si boss ng appropriation po.
6: Okay, next.
11: Ako po, isang beses lang po, sir, sa bahay ni Martin Speaker Romualdez sa 42 McKinley.
6: Pero sa delivery?
11: 3 times to 4 a week, sir. Yung delivery
6: kung,
11: po.
6: Kung kani-kanino yan?
11: Yes, sir.
6: Okay, thank you.
5: Ako po, sir, sa bahay po ni dating speaker. Sa kung sa bahay niya po sa number 14, Nara. Siguro, naka-8 beses ako mag-deliver dun, sir.
12: Ako, sir, isang beses sa may Aguado sa gilid ng Malacanang. Tosan akong magbuhat ng mga paper bag papasok ng bahay doon sa malaking balite doon. Ako, sir, sa lahat-lahat siguro hindi magbaba sa 30 deliveries po. 30.
6: 1313. O sige, yes, go ahead.
13: Sa akin naman, sir, hindi ko mabilang kasi marami. Kasi noong 2022, kami lang yung security ni Boss Jan sa Marines. Ito lang kami. May dalawang PP. So kami yung laging may tasking. Simula 2022 September hanggang December. Yung yun. Pero ano yun, sir, dumami ng security niya. Kasama pa rin ako sa delivery na 23, 24, 25 hanggang natapos.
6: So mga tweet, nung umpisa, bago sa chairman ng populations, pito lang kayo.
13: Sa security niya, sir, na Marines, tapos dalawang PNP.
6: Kaya nga, so siyam, pinakamarami.
13: Opo, opo.
6: Ngayon, 100 na kayo halos, di ba?
13: Nung ano yan, sir, 2023, nag-hire si Boss, lalo nang umupo siya ng APRO.
6: Dahil sa delivery.
13: Security at saka delivery. Security na rin, sir. Merong Philippine Coast Guard, PNP, PSPG. Ganun, sir. Dumami na. Pati yung Marines na dumami na rin.
6: Sige. Next.
14: Mualdes, sa pag-deliver. Siguro sa isang taon, kulang pa yung 1.2 billion na delivery ko kay Kong Martin Mualdes. Hindi pa kasama yung individual na delivery namin, mga dalawang maleta, tatong maleta.
6: Sarge.
15: Sa akin, sir, nakapag-deliver po ako doon kay dating speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley Road, North Forbes.
16: Ako, sir, nakapag-deliver po kami ng 26 na maleta na puro large kay dating speaker Romualdez doon po sa 14 Nara Street, South Forbes. At saka nakapag-deliver din po ako ng 32 paper bags sa Aguado sa harap ng Gate 4 ng Malacañang.
6: Bakit 34 paper bags?
16: Ay, sorry, sir. 32. 32 paper bag. 32. Kasama ko po si Rene Julian nung nag-deliver po kami.
6: Bakit? Ba't 32?
16: Siguro po may meeting sila. Pamimigay dun sa ano, approximately 5 to 10 million po yung kada paper bag.
6: Hindi nyo na nakita sinong kausap. Deliver lang kayo.
16: Deliver lang po kami. Bali, marami na po kami nakitang tao doon. Tapos nilagay na, pinalagay ni John Paul Estrada sa, ano po, sa gilid.
6: Sinong nakita nyo doon?
16: Actually, maraming tao. Hindi ko na nakilala kasi lumabas na po kami noon, sir.
6: Sige. Sarge.
17: Hello, sir. Ulitin ko lang po yung, ano, nasabi na kasi ni Walter Manalansan yung ano. Actually, yung tag isang ban kami, dalawang ban noon nung pag-deliver kay dating speaker Martin Romualdez. 12 sa akin, sa kanya 14, kaya 26. At kasama ko rin po siya sa pag-deliver ng 32 paper bag dun sa Aguado. Yun din po ang ano, kasi lagi kami magkasama. Yan lang po.
6: Sige, Sarge, go ahead.
18: Ako, sir, mga 10 beses, sir, sa bahay ni former Speaker Romualdez, sir.
6: 10 beses?
18: Sir, sa span po ng pagtatrabaho ko pa kay Saldi ko po.
6: Isang address lang o yung iba-iba?
18: 42 saka 14, sir.
6: 14. Go ahead, Sarge.
19: Sir, sa akin naman po, dalawang piece po yung sir kay former speaker sir sa number 14 Nara Street sa South Forbes, sir. Yung unang delivery ko dun, sir, ay nasa 30 na maletas. Mostly po dun, sir, ay puro large. Then yung sumunod po dun, sir, yung sunod kong deliver, nasa 7 po yun, sir, na assorted na po yun, sir. Yun lang po.
6: Yung 30, saan yung dineliver?
19: Dun po yun, sir, sa number 14 Nara Street, sir, sa Nara South Forbes po.
6: Okay. Thank you. Thank you, Sarge.
20: Magandang hapon po sa inyo, mga madam at mga sir. Isa rin po akong kasama na nag-deliver ng mga basura kay dating speaker Martin Romualdez po.
21: Sa akin po, sir, tatlong beses. At ang bawat delivery, hindi bababa sa 20 malita. Yan lang po.
6: Balikan ko lang, no? Yung maleta na binabanggit natin, mga 50 meters.